0: Ito Pell.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O bilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
17: Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
18: Bush Abo, magpakilo ko sa hubay, be.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
18: Uy,
19: unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo na ako, nabalasan ko, sir.

0: akin, mahulog na nun og cancer. Pagkadungog na ko, santon plan, gold. Sa akong consulizer, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Magandang araw.

0: ka na, humilis ka pa.
1: Santol Glass Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!

0: Loko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy,
1: unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Naani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Ari na sa Bugnoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo o barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Bugnoy Car Wash, limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
5: Punta kayo na niya at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nagan kayo, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
10: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
13: Nganong man?
14: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
13: Mali na nga ka.

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag

0: kabukogan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukogan, ubiligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Bidaw, be? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
1: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, XFM!

0: exciting.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Oy, Pareng Lodi, grabe yas damgo na ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ina Ateneo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kagbalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo ra gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Suntone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Suntone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Garaw yun, pag-aabot ka ang gabo, kung kaya yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, doon po tulong, na yung video nga di matulong.
3: Sa Taon Plus Gold.
4: Kating lami ang nakulog, nakaya ko, kung ihi, o pira kayo, gawarap ko kaya tinin, 94 na lang kung nakapaminaw sa kung ikang multi-car, sa kung mabalatian, yun ang tulayan na abot ko sa historial, kung tibo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kanam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan tart, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na, Miggy!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, maring, maring. Akuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da.

0: May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Punta kayong tala niya takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Sinaong taon tingka sa bunga.
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din na gamit ang pulyar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya na kang salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
14: Bahin sa imong harvest? Dato kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: YDH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract.
3: Mm-hmm.
2: Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
3: Mm-hmm.
2: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
3: Mm-hmm.
2: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
3: Mm-hmm.
2: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
3: Mm-hmm.
2: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing.
3: Mm-hmm.
2: So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially, Santon Plus Gold can really help, even yung ating iba pang mga produkto. Malaking tulong po yan.
3: So mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. At very ano, maselan ang pumapasok dito ng mga ano, ng mga dugo. Since yung brain natin parang ano yan eh, command center. Kumbaga pinakaano ng ano yan, base ng atin pong pangangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano, mga nutrisyon, tubig, hangin.
2: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan.
3: Mm-hmm.
2: Hindi lahat ng sustansya
3: nakakapasok
2: is permitted
3: dyan
2: in the brain.
3: Mm-hmm.
2: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
3: Mm-hmm.
2: Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
3: Tama, Doc.
2: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier,
3: mm-hmm.
2: parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok kanipa sa Amerika. Dadaan ka muna sa immigration.
3: Mm-hmm.
2: Ganon din sa brain.
3: Sasalain talaga yan.
2: O kaya yung binangbanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain. Mm-hmm. Sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
3: Mga B-vitamins.
2: Mga B-vitamins. Oh. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
3: Yan.
2: O, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi mm-hmm. not all nutrients can enter the mm-hmm. the brain itself.
3: Mm-hmm. Kaya nga, Doc, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
2: Tama.
3: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrisyon yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na dun yung memorya natin.
2: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier
3: mm-hmm.
2: and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function mm-hmm. natin ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study ha. Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor
3: mm-hmm.
2: ng ating katawan ano. Quality sleep,
3: mm-hmm.
2: don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan. Pag
3: napakahalaga
2: kayo
3: niyan,
2: na, alam mo na ang dahilan. Kulang ka sa tulog.
3: Mm-hmm.
2: Ha? Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, mm-hmm. reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game mm-hmm. sa cellphone.
3: Yeah,
2: habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano? Because mental stimulation game is not actually a theory
3: mm-hmm.
2: na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
3: Mm-hmm.
2: Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires.
3: Mm-hmm.
2: Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopath sa atin, mm-hmm. every time we have opportunity to have new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important mm-hmm. sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa mm-hmm. sa brain. Mm-hmm. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Mm-hmm. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila. Mm-hmm.
3: Oh, hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
2: Hindi ganun ang pattern na gusto nila mm-hmm. sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
3: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
2: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
3: meron
2: yun.
3: Din.
2: Kaya lang napupollute yung brain
3: mo.
2: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis. Mm-hmm.
3: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
2: Iba. Yung iba mga chismoso, mm-hmm. pag nakakaring silang chismis, para silang nahahay. Eh.
3: Mm-hmm.
2: Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila.
3: Mm-hmm.
2: Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang, ano, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them.
3: Mm-hmm.
2: Konting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Mm-hmm. Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time.
3: Mm-hmm.
2: Kahit gaano tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang, ha? Hindi mm-hmm. pagupo lang. Mm-hmm. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya.
3: Mm-hmm.
2: Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin maglinis ng bahay niya
3: mm-hmm.
2: once a week. Nare-relax daw siya.
3: Mm-hmm.
2: Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaki tulong sa inyo yun eh.
3: Mm-hmm.
2: Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta ano ha, basta hindi masama.
3: Yun, tama.
2: Yun lang ho mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy. Dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
3: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito. Sa mga kababayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na ngayon, pabata ng pabata. Nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung teenagers, ayan. Nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito, ha? Palakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Ayun, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balanced din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung papano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Dahil na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Yung iba, Dok, malusog nga yung mga kinakain. Kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain, pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, nakapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. pag pinagsama-sama yon, napakalaking impact sa atin pong brain area. Pag-decline ng brain functions po natin, ha? Alagaan ng atin pong brain, alagaan ng atin pong yung command center ng atin pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman.
0: The secret of...
3: Mga kaibigan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Santon Gold Live Testimony.
1: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Dominic Silabarat Barnes.
1: Taga saan ka, ano, Dominic?
4: Taga San Mateo, Isabela po.
1: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
4: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Preserval Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
1: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
4: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
1: Maraming salamat.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Sir, good morning. Ano pala natin?
6: Milcher Riano.
5: Sir Milcher, ano pong ang reaction sa kape namin?
6: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
6: mas okay pa siya.
5: Maraming salamat, sir.
6: Okay, thank you rin.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: Hello po, ma'am. Ano po yung name natin?
10: Christina Salen, 51 years old.
9: Tagasan po kayo, ma'am?
10: Asuncion, Davao del Norte.
9: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, ma'am?
10: Santon Gold Capsule.
9: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
10: Gumamit na po ako ng herbal. Madami na akong na-try ngayon.
9: Mm-hmm.
10: Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
9: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
10: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan na wala, mm-hmm, at pati pagtulog po naging maganda.
9: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
10: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
9: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
10: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
9: Oh, maraming salamat po, ma'am, and God bless po.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabilihan ha, sa Shopee. Search lang Yes12 2011, o di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang ang inyong pong card o yung inyong pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan na, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sanay ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, Dong Misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yes to Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok-buyang therapy, yung ating nacho-trad therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Maganda, eh.
0: Oo.
1: So, meron din program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Doc. Oh.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan.
0: Oo.
1: Napigilan yung paglala ng sakit. So, sa naturopathy kasi yan yung forte namin, yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng BioZapper therapy. O yan, yung BioZap is isang Western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung BioZapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat na pumupunta sa Yes to Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ito Doc, merong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid. At saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So, yan kasi ang isa sa pinakang ano yun, ng katawan, ano? Pinakang halagang hormonal gland, yung ating thyroid. So, kung ikaw ay merong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan, nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo. Kailangan lang natin ng mga sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya. So, Depende kung anong klase ng tumama, hyperactive thyroid ba o underactive thyroid. Mm-hmm. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, unang inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakakadetermine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talagang definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Oo.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya ang sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
0: Yeah, no. So lahat ng mga kababayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagko-cause ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inom ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan nyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain, parang hindi tumutuloy, ano?
1: Oo.
0: Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pag masyado kang acidic, ang ano, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo, ano? So, maraming dahilan, ano? Ang tawag dyan is dyspadia.
0: Mm-hmm.
1: Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok mo na, pero feeling mo, nakasabit pa rin.
0: Oo.
1: Maraming dahilan, pwedeng nervous system disorder, yung problema sa nerve, pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge, dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka, yung pala nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress dun sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko dun sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Pakonsulta.
1: Oo, magpakonsulta kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway, commonly kasi yan ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD yung is heartburn, di ba? Kasi nga literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason, ha, na parang madalas kayo nachuchoke o hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Mm-hmm. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
0: Oh.
1: So, to rule out that, kailangan mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, like for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano.
0: Mm-hmm.
1: Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo dun sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
0: Yeah, no.
1: At saka ka lang uminom ng whatever after that. Makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Kasama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, maganda gumamit ng ano, ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo, dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
0: Yung oil niya.
1: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
0: Okay, so mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan. Para hindi siya magpapalik-balik.
1: Bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus, na taga Rosario, Batangas. Nakikinig daw siya sa ating mga programa. At bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, pinising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Yun, no? Maraming salamat po ha, sa pakikinig at pagtangkilik ng ating pong mga produkto, sir. Okay? Dadok, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
1: Yes naman. Kasi pag inom ng herbal tea, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi. Depende lang kung anong tea yan, ha. Meron kasi mga tea na stimulating.
0: Stimulant,
1: mataas ang kafein.
0: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Maganda yun. Yeah. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals yan na una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
0: Yan,
1: calmative. So pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaa na ininom mo stimulant, parang kape din yan. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
0: Okay, ayan. Para sa mga kabayan natin na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea, napaganda po ito. Pang-detoxify ng liver natin, kidney, colon, kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May Santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha? Masarap yan, napakasarap, mga kaibigan, ha?
1: Lalo ngayon pa no, tag-init, na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
0: Uy. Parang iced tea yan, Dok, ha?
1: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom din sila ng refreshing drink. Doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan po yung bibili na rin, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of... Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Ayan, siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa kamay nilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Dok Algie po mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Dok Rimili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Kusimilisa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Help. Punta kentra ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: La guapo. Oh. Sinaong taon ting kasang bunga.
1: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya daghan kay salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gud tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
14: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Punta kentra ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: La guapo. Oh. Sinaong taon ting kasang bunga.
1: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan kayo salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
9: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
15: Exciting! Exciting!

0: sa lagi kamatian si mong una ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana o sige kamatian?
1: Oo, oh, gyapon. Mm? Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sa lagi kamatian ato?
1: Mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga bana, o sa mga pagiging kamatian ato niya?
1: Ay, ugsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Hoy par, pakurati mo lang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kita hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paint.
2: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Daghang salamat kaya sa nilot nga kanta nga maranag dala og mga dag-om karong hapon na mga higala. Gikanta ni siya ni Maring Mariah Carey. Ang yahang pagumangkon si Chicken Curry. Well, mga Maring, welcome ka mong hurot din na sa tuang panag-uban. Kini ang tulumanon matag-adlaw ng Domingo, mga agulo sa kagahapon. Siyempre ako si Maring Inday Erica. Dili gwapa, dili mistay sa apan, dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Ako ang sparring partner karong hapon na wala lain, mga Maring. Grabe ka, didli ka inisya. Kung sa mananapan ni Maring, duha ka minuto, ani mapaakan ka, kinahanglan yun nga. Maadto diyan ka sa ospital kay mutiorok gyud ang imong itmigames. Ladies and gentlemen, Kuya Helen.
1: Wow. Hello, hello, hello.
0: Oy, kumusta man ka dai?
1: Oy, maayong hapon kanimo. Unsa ngalan nimo?
0: Ako si Maring Erica.
1: Maring Erica di ay maayong hapon, Maring.
0: Oy,
1: it's been a long time.
0: Dugay ka ayong panahon sa wa ta magkita. Kay busy kayo ka.
1: Yes, nga nang epekto sa arthritis, Maring.
0: Dili kaya ka pandrive kay ka busy ta kay sakit ang kuan.
1: Yes, dugay ta ka tindog, Maring, tungod aning arthritis.
0: Hoy, delikado ba yan ang arthritis?
1: Oh, syempre naman. Pero tayo sa, no, sa di pa tayo magisgot o mga katalagman, tugot yung sanga mag-kuan pa? Tugot bang magabi-abi ta sa ato mga listener?
0: Kana.
1: Mga naminaw karon. Hello sa ito ng mga malalang mananap nga naminaw karon, no? Welcome kamo pag-ayo dinhi sa atong programa. Kauban na ito si Maring Erica.
0: Oo.
1: Oy, first time ta nga nag-uban.
0: Gani.
1: Mag-ilog ta ron sa Etmigians, ha?
0: Ako di makaya ko na kung ano ko na buhong na kung ano mga Etmigians.
1: Ah, talaga?
0: Grabe. Muna nga taas na kay kong kolesterol. Kay...
1: Ay, oo. Halata ba yung anak kay katul-katul sa imong lips?
0: Ay! Kada mag-unsahay ba nga? Di kayo makapanrapo dahil yun.
1: Ay, magdabi yan ng sakit. Anyway, mayong hapon niya ulan-ulan.
0: Oy, oy, mag-amping sila. Basing subawan sila, mansuyan sila.
1: Akong makita din sa akong naimutangan. Baga na sa dagdag-um.
0: May pangdag-um kay baga.
1: Sultihan ta ka. Uy, kar mag-ulan man, no. Dili po tanom lang dapat mabisbisan, uy.
0: Gani.
1: Apil po ta dapat mabisbisan.
0: Mokan yung pinaka... Mokan yung pinaka the best ba? Kaya ako bitaw sa akin, no? Kanang maluyad, yung hindi ka mabisbisan, Maring. Ay,
1: dahil.
0: Maluyad ko.
1: Uy, siyempre, uy. Ma, basta dili ta mabisbisan, murag ka na mawadan. Buta o ga-power sa ano, uy.
0: Kana kakuan ka ana mga kujaji sa gapilit sa layak nga tubog nga
1: kuan. Gagmaya ko na ng kujaji oy.
0: Kumo sa gun
1: sila. Ma man putyo sa akong boyfriend na sa akong ex ana.
0: Oy, napon sa kujaji.
1: Naay kujaji murag warts.
0: Ay, nakagamay ka. Kana dili to si maapil og gulay kay mo sa nasa. Kung may sirat nag-init ang mga kojaji Maring, mo kuha na mulaw sa mga pital sa ano.
1: Alam na, grabe. Well.
0: Una nga, dapat yun, ang kinabuhi gano'y no, kana gano'y tagsara ka mga kuha na no, maluya gano'y ita no.
1: Dito. Lainan yung wala tayo kuha sa itong adlib Maring no. Wala ka. Bisa, asan sa padulong ba? Asan na? Marata ka ng, sa, unsa na ka ng ping, unsa ka ng ball gani ka ng anaon sa una, birahon?
0: Unsa na, pickleball?
1: Kana bang, basa, asa lang banda ba?
0: Asa lang igo. Wala'y bangag.
1: Wala'y bangag. Basta, maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon. Kanyang hurot tinaon niya. Pamatod-e daw nga dahil namati iron bisa ito ang mga suki.
1: Uy, sure kang namati sila. Bitaw, sure bitaw. Nakakay na minaw sa ato.
0: Ako, di jug ko magkuan. Ako ka ng maniguro jug ko. Doon na ba'y namati uwa. Eh, basig, kita na'y...
1: Maniguro ta nga doon ay naminaw.
0: Yes.
1: Kinanglan?
0: Kung naay naminaw, among i-airy ang amo ang GCash number.
1: Be, taga-ay domig GCash, be.
0: Bisang piso lang, good. At least dunay makuan ba?
1: Ito, kung tinuod nga dunay naminaw, mangayaw ta GCash. Unsa man, akong GCash akong yata.
0: Imuha kay ako, puno naman eh.
1: Damian nimo. Confident nimo, style gina na nimo diri. Mangayaw kay...
0: Oh, sige. Muna na GCash.
1: Ako na pong GCash, be. Ako na GCash.
0: Po, no, go.
1: Ang GCash na ako, kung tinood mo nga naminaw mo ron, ha, maswerte mo nga akong pangayuan. Oh, kung naminaw mo ang akong GCash, 0956 407 8577.
0: Sure na, basig na ko ilang ipasa ba?
1: Ah, wait.
0: Basta na mali na mo ang numbers.
1: Sige daw. Oh, 0956-407-8577.
0: Aba. No, dili lang, dili lang kanaganing pasahan lang Gcash na to. Kung dili pasahan sa dila ng mga mensaheng ng mga nagdalag mga greetings, nadala og mga request og mga kanta.
1: Oy, ano man oy. Oh well, ing ana gyud nay mahita po mapugos mang gitagbasa kay syempre ni gitagaan ang putka.
0: Oh gani. So, ang mga request ato diri atag 5 bayang usa.
1: Hello. Unsa di ay ni diri joke back
0: ay mura ni at kuno gyud token
1: piso, siya. One piso. Unsa ta og ana kay piso wifi man ang uban.
0: Kuan ka nang bindu wifi. Ha? Well, mga igala, ang ato ang oras, alauna 15 na sa hapon. Siyempre, maring hakiling ato ang hapon, ato ang adlaw karon nga karigin mo. One init ka ni noon, likado kayo ng hina atong immune system ba kay magianta sa mga subaw, mga ansoy. Aron di ka marutlan og ansoy, dapat nag-inom ka og Santon Plus Gold Herbal Capsule matag-adlaw. Kay ayog bali-bali ang presyo, basta importante mo, healthy ang imo ang kinabuhi. Kaya kung taas ka kinabuhi, daghan kag maagi.
1: Kung taas ka kinabuhi, dapat taas mo kag buhi.
0: Ano? Gani. It's so unfair.
1: Bagay. Nga naman di ay sa imuha di ay. Unfair kayo. Okay, wala gitarong.
0: Di ba mabisag nipir, maglisan ng ipit.
1: Hala, oy.
0: Pwede mapatukar ta o kanta diri ato ning ipahinungod sa to ang mga suki nga mga namati karon.
1: Oy nay nagkuan unay nay nagpasa og
0: ikaw?
1: Oh, yes, nay nagpasa og 50 pesos.
0: Hoy kadako ba?
1: Onya gingon diri nga mga maring nagpasa kog 50. Onya i-play pod akong kanta.
0: Oy unsa daw na kanta habi?
1: Ang kanta nga iyang gi-request ni kay Kailan Kaya.
0: Hoy,
1: kailan kaya?
0: Kasi may kakanta ana si Kuan, si Leslie.
1: Oo, oh, si Leslie. Ay, alahin po itong Leslie si Kuan. May po
0: itong. Oh, napa diri apat ingon siya nga, transform na po ka, pwede pa request o kanta nga, makita ka muli by Sugar Free.
1: Wala man ibayad, ganun man imo man ang tag dun.
0: Wala man ibayad si Elrin de Guignon.
1: Dire kay dunay banyat 50.
0: Sige ato dito maglangay kasi ilang bawion ba niya kanang mangluo dayon sila mga igala. Well, atong oras, alauna, 17 na sa hapon. Ako si Maring Inday Erika. Akong kaoban ka di ba sa basa ni Malala kaayo nga mananap ni? Wala lain si
1: Kuya Helen.

0: sabak di hak dolsi oi.
1: Abi ni mugi kaneng paganta daw ni
0: dolsi. Marupok ayo.
1: Gani kanang paganta ni dolsi di ay muraga naasay gibati nga di maayo ani.
0: Marupok ayo di ko ganahan ng anak nga mga babae oi dapat bayot lang ang maging ano oi.
1: Sakto, sakto
0: na rin. Ayuhan na lang tanan?
1: Oo, nya. Kini ba yung mga babae, no? Kay mga pamation, biya kini mga babae, ay kaya nang panguyaban sa mga lalaki, mapadiidi pa. Kaya kaya pag di niya panguyaban, maging, asa na ka to siya, no? Wala lang po niya sa sigundahing panguyaban, kaya masugutay na unta ba yak?
0: Lagi, mauna di ha, no? Anyway, kung atong hisgutan ka ng mga relasyon, anak, madara na sa kwarta, tanan, uy.
1: Yes, sakto na siya.
0: 500 re, katapat anak, Mari.
1: Uy, brad, mahad ako na ganyan 500.
0: Pila man dahil mo, grabe po ni mukha.
1: Ako ganyan, bisag mga 250, malagpas lang o minimum nga 200. Daong na, uy.
0: Para mga si Ampang, anak, uy.
1: Ay, si Ampang ka to, increase na to yaha daw.
0: Ay, increase na.
1: Mga 350, anak. Kapoy, biya po na mga sigigluhod, no? Kanang... Kanang sige kang ampo.
0: Ayaya.
1: Kamala ka ni si Ampang. Dugay na may wala magkita, day.
0: Oh, ako po, dugay na po. Kaya buhay pa ba siya?
1: Kanalay pangutana kay...
2: Ayaw naman.
1: Basi na huwagin ko, ano, kato ba yan na yaging kuan ba, no? Kaya gipasakitan ba yan kasing-kasing sa yang hinigugma?
0: Hindi ay.
1: Nakuan siya ka na muraga. Muraga, nabalintong yahang gugma tungod kay yang ang yahang uyabura na kakita og lain ba? Wala gini madala niya o ganang... abin mo, ano gini ng kinabuhi, Marin? Kaya bisan pa sa akong gini mo higugma. Kung di juga masukli ang gugma, kaya di juga gusto. Pero ang importante, ikaw ang biktima.
0: Ang importante ikaw ang biktima pag sure uy.
1: Hindi ka ang suspect.
0: Ow.
1: Kaya dili man ikaw singlon.
0: Correct ka.
1: Dili ikaw singlon sa long hair nga bangason.
0: Hala. Abi ni mo Maring. Kitang mga bayot Maring. Kuan man gyud ta. Sideway lang gyud ta sa mga lalaki nga nagigipit.
1: Kanang murag wa nagalain ka.
0: Wala nang gigadagan. Yes, mauna diha na malagay atong dangatan. So dili ta mag-isug-isug. Uy.
1: Ako di jugo ing ana ay di jugo mag naay magkuan-kuan sa kwa. Okay ra pud sa ko ah.
0: Dili ta, dili na to inalakit gyud kayo ba pareha kang ampang. Dili kay nato isakit ang atong pagbati Maring kay kabaw man gita asa ta mo lugar.
1: Yes.
0: Kanang kay bawo man gita nga ani anaunon nang ta so magpaala ra gid ta no.
1: Ya kabaw gid biya pud ta Maring no nga dagi mga kalipay sa mga laki nga dili gid makuha nga tus ato.
0: Dili ang man siya.
1: Sama lang kuan kanang laya man gid ta no kay mga artificial naman ning ato
0: artificial intelligence.
1: Ah, iya naman ning ato
0: artificial intelligence sa mga ginatuang. Sayap man po na usahe sa mga lalaki nga ang exit, himong entrance.
1: Ampun, ganaan nila, oy, kay, anong ilahaman po ng kuwan na abi, biyaya ni mo, no, kay, ako biyano, no, kay, sakit na kuya, ang street of Bormos na ako.
0: Alam mo. Pero Maring, ang pinaka the best na ko na experience nga lalaki nga makaingigukong nga grabe gyud kanang kuan kanang mga abantiro Maring
1: mauba
0: yes kumahubog kay... kumahubog na sila Maring nah, basta malimot lang sila Maring basta masipaan na nga ng kabayo Maring unya malimot sila di sila kabantay sa tua ay makaingon gyud Maring makaingon gyud ko nga ay grabe Maring oy na basta kay nakaingon siya Maring la ang nganong nga ni kuan man ni nilapaw man ni ako ana siya ba. No, ako ana.
1: Napoy nga na sa kuha ay. Ako naka-experience po ka
0: hello,
1: ring,
0: Edgar.
1: Okay, namati si Edgar karon. Hello, kang Edgar. Gabi Edgar. Dyan.
0: Abantiro na si Edgar. Oy.
1: Abantiro na si Edgar ka ng ang maso na niya. Kuhaan ka ayo. Murang naka-turbo, apple boulders. Ano, balbagon.
0: Oy, Edgar, ay patakag balbago boulder, oy.
1: Okay, wala na say unod.
0: Wala na yung unod.
1: Dito kas mga bina nga undan kaayong.
0: Kining akong bina, kay naani ko.
1: Oy, undan na lang yung bina, Maring. Kining ako, Maring, kay bisag wala pag-iabantin, nakita ng patsing.
0: Hoy!
1: Hoy, balik siguro ito sa kanta ni Dulce.
0: Mm-mm. Oh,
1: anong yung kanta nga, mura ganing nangayo o ganang nangayo o ganang sa'y masulti nga, kanang unsa-unsaon ba? Paano? Doon na mga yung mga butang maring nga, mura wala na ipaagi ba?
0: Bitaw.
1: Na yung mga butang nga, daka mga butang nga, daka kay mga pamaagi, pero doon nag-iusak ka butang nga, wala nag-ipaagi.
0: Sabi nang, ko na, number one, judo anak, kanang medyo may edad-edad ko na.
1: Oo. Oh, wala na ginaipaagi mo, di na ginaipa siya mga kuha, yung kalilong ang kamotoran, masakit na yung katuran.
0: Ana may di akong buti pa sa buti. May edad-edad na, dagag mga butang, dili na nimo mahimo.
1: Yeah. Na. Sama ng pag-jogging, mag-baktas na lang. Kay,
0: yeah, sakit na. Oh. Kung mag-uyab-uyab po ka, niya ako naman ka-uyab kag batanon. Birahan kag taman, mag-agay-agay ka. Agay-agay-agay, nalukot.
1: Kasi agay, ako ano yun, ang kwan ng unas, nalukot.
0: Unas, lain na po ni mo kwan mari. Dami na yung unas, kaya magka... Dahil ba, itingog na, lain kayo, bro.
1: Unas ang punta sa tundan.
0: Aga, Mari.
1: Unas ang punta sa tundan.
0: Sa nagagbutang ko nga, di mo may mukha lang wala kay kwarta.
1: Kanang wa kay kwarta. Mugin na. Ako bitaw na isagin na sa kuang bugat ba. Kana ganing maadto ko sa mga lugar nga mga... Di na dyan ko maglililili kay maibog ko ang mga kwanya. Wa ko'y kwarta. Makapangutang na lang noon ko sa turko. Magal no?
0: Ayaw na ma. Di ka mula kay kwarta ba? Di ka kauyab na.
1: Yeah, sakto na. Karoon pa nga panahon na, di igid ni mo ikalilong kamatuoran, importante dyan ka yung kwarta.
0: Importante, sabi yun. Kaya siyempre, manggod, alangan, magbaktas po ng imuhang kuan. Magbaktas po si Edgar, di po, pwede. Dapat makasmas po siya.
1: Ay! Yung saon naman niya mo, nalalupitan man sa buli.
0: Mogin na, smash kayo tawag ana.
1: Nalupitan sa buli.
0: Oo, oo. Sabi na kabarato nga motor car on the eye.
1: Ang kuan kanang dili kay sikat nga brand.
0: Rossi ana barato.
1: Yes, kanang SYM kanang unsa pa to isa.
0: Ang Rossi kay kumaunsa mo ana gagsuri. Balihon lang. Mm-hmm.
1: Abi mo.
0: Pero na ay mga lalaki nga mo drive ana. Mga batan.
1: Uy, diha makita ang seryoso.
0: Sa... You mean kung tagaan ni mo siya grusi unya dawaton niya sa kasing-kasing.
1: Yes.
0: He loves you.
1: Oh, seryoso siya. Kaya mo gulban nga mangita jud kada ko mga 150 nga reader.
0: Oo.
1: Mga kanang mga inmag. Unya mga ayo pa jud pangtubil kada ko kay tangke nang iyang motor. Kay man tong grusi kay gamay tangke so gamay ra pug mahatag nimo.
0: Mama, uno dapat ay wais gid bidi ay ta.
1: Naigingon diri si anak siya nga
0: kinsa man na
1: ha sini
0: kinsa nang mananapa na biya hindi ka kabasa.
1: Good afternoon Erica, happy Sunday sa inyong duha ba?
0: Yeah. Happy Sunday
1: siya si may pangalan oy makuan jud ko ana
0: di happy Sunday ray giingon
1: niya
0: di man sa tama di man mabadutlan pud og barang nang iyana kay wa may address oy wa man dihingan lang
1: wala po ipangan niya
0: wala may food clever food.
1: Ang problema di akong lahi ang iyang ipangan. Ipangan niya kang ampang. Mayroon na si ampang nga. Sige naman taga. Ay! Aba si Philly Feliciano ng Mawab di ay siya.
0: Ah, taga Mawab ha? Philly Feliciano.
1: Oo, taga Mawab.
0: Hello, madam. Ayong hapon ni mo kaya di man ron gabi. Kumusta man diha sa Mawab? Nag-uwan ba diha?
1: Uy, kabalo ba ka kanang kung na mga uwan-uwan ang Mawab yung pinaka... kanang mga delikado kay dahaki mga libao nga bahin diya ba
0: ay nabi na gina
1: sa may tagmanok delikado kay nang mga ma-slide na mga sakyanan mo sa maginahi ay ulan daw sa Mawab
0: ulan paspas lagi sa mo reply ay
2: wala
0: mapagay pagpangutanan ako i-anticipate naman siguro niya akong pangutana
1: basig AI din siya
0: oy ma'am Philly basig AI kahanga paspas ka ayaw ka mo reply ha kumusta si ma'am Philly diha unsa man naginusara siya nga namina
1: so ato pangutana ma'am kumusta man imuhang EOR diha ma'am kay nusara ba ka sa samtang naminaw ka sa to mga sunata nga mura makahinomdom ka sa mga nang labay tama nini
0: kitawag na sa English og nostalgic
1: kanang unsa kanang
0: kanta nga makapabalik bitaw nostalgic isway ya di ang kanta di kadungganan ang title
1: kadong
0: kadungganan
1: kadong
0: One word lang na kay kung si Kadung
1: si Bernadette.
0: Yes, si Bernadette. Kadungganan. I-play na para na kang mamfili. Tanaw okay. Na to, di ba siya maghilak-hilak diya o gwan na
1: dili, na lang. Dili po alone again naturally.
0: Ginglisan ta, basig ako maglagot to ni mamfili na.
1: Ginglisan ko, iay ka siguro ni.
0: Don't me ha. Don't me.
1: Iay ka siguro ni, ginglisan man ta. Bueno, mga maring, atong oras karon alaon na 38 na sa hapon. Ay kamo kalimot diha ha sa magkapait-pait man ang panahon. Ayaw gid mo o pagkawala diha o higayon nga malipay inyo ha mga asawa. Kung kamo diha mo tirada, inumi dayo ganang turbo. Sus maring, kanay ka isa nagkita mi ni Edgar niya, nakainom din sa turbo.
0: Oo.
1: Niya kay kuan man ko kanang kapoy man ko maring.
0: Nagbaiid di ay.
1: Nagidahi tapos ako na ko gitandayan pag tani nagbuksa okay, man siya. Okay, ang yaman din ko kuan maring. Nagtandayan ako maring.
0: Oh, ang tabi di doon.
1: Oh, basta kay nitalikod na lang po ko.
3: Ayaw naman.
1: Ano na ang kanta maring ato ni painungod kang Ma'am Philly Feliciano diri sa may Mawap. Ang awit na kanayon. Katong
0: Kadungganan.
1: Kadungganan. Ako si Maring Erika.
0: Yes, kaban niyo Kuya Helen gihapon.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Grabe po ni mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Kasul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Mga katupa, exciting!

0: Cool Mamino ka sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
4: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: yung mata aga tapulan jud gayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Hala, no? Hala, dili gid maayo nga ato silang dula-dulaan. Pero nga nung ganahan man sila pudog dula-dula.
1: Sakto na siya, Barry.
0: Nga, kung dili bitaw dula-dulaan, masuko kay na kuno kay lain.
1: Oo yun, niya.
0: Dula kami mga babae.
1: Dula-dulaan na, may ingin bagid nga. Tama na, uy. Anong imo man ang dula-dulaan? Nga, dili man siya toys.
0: Okay, welcome pag-usab mga higala. Sa mga naniyudto diha karon sa inyong sudan, ang amua kay Talong. Kunya dunay agbati.
1: Wow.
0: Nya gibutangan og kinini ang sardinas. Siyempre kitang tanggikan sa lata, no. O niya gibutan og gamayng sili.
1: Wow.
0: Lami kaayo.
1: Abi ni mo importante juga ay nang makakauntag mga lagot, mga gulay ba nga kanang kuan.
0: Ay oo, mao man importante pero tanawa ha. Unsa gihimo sa mga tao? Doon na sila tanom mga gulay. Unya isprehan og makahilo para sa aron mga matay ang mga mananap. Mo mag-spray kaunon pud sa tao. Tanawa ra ka
1: mo. Bunay delikado diya. Mabita nang matut palagi sa pagtuon maring kay nagkagamay na mga tao ron nga naging
0: kasi nagkagamay ang mga tao ay taga pila-pilaan
1: na nagkagamay
0: ang gidaghanon
1: sa mga tao nga mutanom sa ilahang gulay niya sila rin po imukaon ka na kaling sure yung kapang wala gi mga spray wala mga abuno kay kanang abuno chemicals manggihapon na siya ako maring nagtanom ko gulay dito no dito rin ako ginalansad ako manok itihan na magito akong gulay
0: ay nice man na
1: itihan siya niya. Pagkaman mo naman ito siya. Organic pa ang, ang resulta.
0: Yes. Isa pa ang mga manok. Baya kay vegetarian. Baya na sila.
1: No? Sakto. Dili na sila mukha o ga-carne.
0: Yes. Oh. So nga na ang mga pamaagi o mga unta gusto tag-healthy. Ana tong buhaton pero dili pud siguro maayo nga dugay pud kay ta mga matay tungod sa healthy kay kanang pobre bitaw ka nya tiguwang na ka nya pobre ka nya nagidad na kag mga 80 kapin oy pasinganlan kag ungo mari no basta dugay ka mamatay
1: ay lagi silingan ana ay nasok high blood ka is yan high blood siya kay mari kay taas man siya buhok.
0: Unya.
1: Nya, buhok niya kay medyo puti-puti na ba niya. May pagkataason siya nga, payaton siya. Niya kay healthy man kay mga pagkaon. Kaya siyempre kayo nagpananom siya mga lagot mo, mga utanon.
0: So dugay namatay.
1: Dugay siya namatay. Ipasangin na naman siyang ungo siya.
0: Ay, mo na nakapangit. Mo na nakabati basta pobre ka. Pero dato, kaayo ka. Niya human, dugay ka mamatay. Ang tawag sa'yo mo kay healthy living. Unfair kaya ni mga mananap.
1: Uy! O niya ka na ganing kanang pobre ka, nagabaktas ka. Inong ka nga, huwag pamasahe.
0: Bitaw!
1: May pamasahe. Naluoy kay ka, huwag pamasahe.
0: Unyag dato kung magbaktas, nag-exercise.
1: Inong
0: ay, pastilan.
1: May kapasingot na gina siya.
0: Ay, naku.
1: Mulay mga diferensya diha.
0: Yes. Pero ang among tambag, ani, kaitong mga dunan may edad-edad na diha, ipalugom po siguro ng buhok. Uy, kanang halimbawa, grabe ng uban niya, taas kayo.
1: Uy, alam po siguro, gawas na mga ilog kaya kangit-ngit, kaya makulukulbaan po.
0: Well, kung bahalag wala kay tay kwarta, basta presentable lang.
1: Yeah.
0: Ay po, so, sige, suot anang itong masanina diyan. Ano sa po ka?
1: Mga long sleeve?
0: Oo. Pagsuot po diha, huwag ka ng tarong daghasa. Okay, Mari.
1: Uy, ako ganyan. Okay, ganyan ako ang mga bestida ay.
0: Basta ayaw lang yudog palit. Okay nga panty, Mari. Kaya ang kurikong, Mari, grabe. Dili mapatay ang kagaw sa kurikong sa ininit nga tubig, Mari.
1: Sakto na siya. Bisa pagbabukala ni mo sa galing-ulingo na ng mga bakterya diha.
0: Butangan ni Mugson Rocks sa itong mga bakterya, itong ablang.
1: Okay muna siyang pabukalan o pila kabukalan, makuyapan na daw ng mga bakterya.
0: Na.
1: O niya, pagka mabugnaw na, dito na po, muna nga katol-katol na sa.
0: Yes. So, among suggest na mo, katong dunay mga edad na lalaki man o babae, ayaw intahan mo pabaya sa inyong kaugalingon, labi na o taas-taas na itong edad kay mapasingan lang lang itag-ungo. So, ang salina, ang mga isuo, tarong-tarong nga po. Na, no? Ayaw, pagsuot ka ng lagom na kaayo, niya mag-ilo gani ang kangit-ngit o kuhan, ayaw sa gawas.
1: Oo. Dito sa kagawas na ngit-ngit, nandiyon kaayo.
0: Oo, may pa na.
1: Kaya pag magagawas mo mo ngit-ngit, pagdala po mo flashlight.
0: Tama.
1: Kay basic malaan mo nga, dili mo na siya, kita mo naghayaw, kay wak-wak mo na.
0: Bitaw na. Ano,
1: kami ba kas mga tao kay, mura pong AI ang mga mindset.
0: Yeah. Ako ngay katingadaan gud marino, ngano man yung mga ungo marino, ngano piliun man gud nilang magpapangit? May gaho man kuno na sila.
1: Lagi?
0: Magpartista na lang di ay.
1: Masay, mahimo na ba rin silang mga kanang iring?
0: Iring? Mga pairing-iring man ka, kung magpakuan dahi ka, kanang mahalun ka mga iring, ana.
1: Natatama mo sa mo, ano, na mga wakong sa mo, di nagin sila magpababoy-baboy.
0: Ano man?
1: Kaya na isa gilitson na lang yan.
0: Nakumbungot siya ito.
1: Litson lagi maring.
0: Yung papaboy-baboy ka niya. Human, majirjiran ka guway oras. Ay!
1: Napo niya tabo anak maring.
0: Ha? Ikaw lagi ta na naka-istorya pirmi.
1: Nakakuan ko anak ba? Kaya naman to'y kining kuan ba? Namay ka ng nagbantay magbaboy itong siguang ba? Kaya mga anak lagi ang baboy.
0: Uh-huh.
1: Yan tapat sa tangkal anak. Kaya namay butakal o gang ka na ng anak na anay. Sus, kaya baboy-baboy yun po ng wak-wak doon. Dito mo siya nakasood sa tangkal sa butakal.
0: Oo.
1: Gibridan mo ito siya maring. Namulabog siya maring.
0: Kaya
1: wak siya mo iiwik.
0: Ay! Agulo ya ha?
1: Agoy! Uy, tao na ito.
0: Mana ba? Imbis kay ang baboy mo. Ay, ay! Ang iya kay. Aho! Aho!
1: O siya, kay katong kuwan mo rin, kay Durox man to maring.
0: Hindi Durox?
1: Durox na klase ba?
0: Daku ayo.
1: Daku kayo, bunal maring. Eh, murag. Murag bunal ni kuwan. Murag bunal ni...
0: Edgar.
1: Ay, nako.
0: Well, kamo mga higala, mga suki natin, tipamina. Walay dautan anang mabuhi, tagdugay, ha? Kanindot, ana.
1: Nindot kayo ng siya.
0: Pero abini mo, no? Dali kayo nato na ma-achieve, basta atong panglawas, atong atimanon. Labi na niyong pagtumar na tuog Santon Plus Gold per me.
1: Yes. Sato kaayo, Maring.
0: Si Ate Feli, diha. Nag-Santon ba na? Sa Ate Feli?
1: Ato, kung napangutan na si Ma'am, si Ate Feli. Feli Feliciano, kung sabay yung mga tirada niya.
0: Yes.
1: Dapat mamintinar ka Ma'am Feli og mga produktong herbal nga gama sa Yes to Health aron nga kung pila man galing imong panuigon karon mo taas pa ka nagmaayo unya makadawat. Uy, grabe ba ang centenarian na
0: paning kamuti gyud ati Feli ha nga magkaedad kag 100 kay aron nga do na po kay 100 unya syempre magpadala po kag pizza diri anang inig 100 nimo
1: kay kuan ba katong dako nga pizza siguro.
0: Uy, demanding.
1: Kay kusa ba mo kaon si Kinet?
0: Ang bayuta. Bungot sa ito ni atong tikaon.
1: So ato na yung itimbaya ka ron maring, no? Kay susrabi ang uwan na po sa gawas. Luoy kaya ito ang mga drivers ka ron.
0: Ang
1: mahal baya kayong gasolina o niya mahangyo pa ni mga pasahero niya. Human, makaluluoy kay basa ting uwan maring kay kini mga habal-habal drivers kay di sila kahabal. Kay wak may musakay sa ilaha maring kay mabasa man ilahang mga pasahero.
0: Yes.
1: So lamang-lamang gamay ito ato ang mga tricycle driver kay dili mabasa ilang mga pasahero. So kumusta man mo diha mga pare? Unta nga namo din sa maayong pagabutang. Text ko na inyo ang mga gibati ibi sa ato ang text line diri ah.
0: Mm-hmm.
1: Kay ato ng bigyag maayo. Ay napasinigon siya diri si Ma'am feeling always daw 20 ka boxes. Aba.
0: Oh, bagila mo yung man siguro ni mo ati Feli. Oy, ang kadaghan anong 20
1: so,
0: bucks.
1: So, Santon plus gold herbal capsule siguro niyang giinom ni Ma'am Feli.
0: Oh, yes.
1: Sige, haba.
0: Ginsa man.
1: Anak siya nga, sige, padalhan ko kayo ng pizza hat. Request, granted, wait lang.
0: Oy, oy. Ate Feli, ha? Pilian ng walay baboy. Kadi biya may mga og baboy diri, ha?
1: Yes.
0: Puslan man nga magpadala ka tarunga, ha? Tarunga giwan.
1: Katong kuan na gigatong wala gi sagol nga mga pork.
0: Oh, wala pork.
1: Mm-hmm. Vegetable ang gid si John.
0: Pizza Hut yung gi-mention.
1: Basig,
0: mahal ba yaki ng Pizza Hut?
1: Init siguro na. Oy, kay hot man ka daw.
0: Dili man na hot nga ka ng init.
1: Ang sa DNA.
0: Oh, man to. Kanang Pizza Hut kay human na.
1: Ay, yun.

0: ano
1: pa kahuman.
0: Ayan.
1: Sa di pa tamo ko, di pa tamo limot ang mga driver na to. Dahil nakalimtan pag-usap mga driver. Ha? Asa man mo karon pag hinahinay mo kay basa ang kuan. Basa ha kay atong dalan baya. Wala gina butangi di atong dalan og gan. Oy kanang caution slippery when wet.
0: Gani.
1: Manhole ahead.
0: Dapat gibutangan po na kuan dia kanang mga kuan ba kanang mga sa utang tamakanan gini kanang
1: footpath.
0: Footpath. Oh, okay, para nga di po na ma-slide na to.
1: Ang dalan?
0: Dili ang kuan ang tricycle. Dali may slide lang mga ligid.
1: Lain na po, footpath. Untol kayo na.
0: Ay nako mga maring, ato saning i-play ang ato ang musunod nga kanta. Kay sa kinabuhi daw maring, na ay giingon nga, usa ang balikan, usa ang biyaan.
1: Uy, bigaon kayo, diwa kabuhok
0: biyaan. Dali na po, giusa.
1: Unsa pa?
0: Usa ang balikan, usa ang biyaan. O niya, ang usapod kay duwa-duwaan.
1: Tulo ka buo.
0: Ato ning ipahinungod sa tanang namati karon diri sa tuang panag-uban. Live ka nila sa studio sa XFM 107.1 Dago. Ang pinakaunang istasyon sa X diri sa Pilipinas. Siyempre ako ni si Maring Erica.
1: Ako sab si Kuya Helen.
0: Exciting!

0: Oy, Pareng Lodi, grabias damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o slip o nukilanat.
13: Ikaw, Pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Apat sa dihang, sugan ko naminaw ang XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
18: Oh, shit, baby.
2: Exciting!
10: Hi, kinikanta ha ato ning ipadikit no nganto sa kasing-kasing ni Ate Feli. Kining kantang requested kani sa mga nakadagugluto kadaw ba si regluto sa Ate Feli. Kining awit ka ng uluhan o ga winner take it all.

0: Wow, wow. Nindutan ayo, the winner takes it yeah, all. Ah, magubot man gyud og napoy laing mga uha on. Dapat kisay winner, maura pa imo kwat.
1: Isa ra gyud dapat mo claim.
0: Isa ra, uy, ngano gyud yung taon na may lain. Sa imong kasing-kasing, usa ra gyud dapat. Kay pa baka maringa, giingon diha ang relationship is happiness of two in a quarrel of three.
1: Unsa man ang three?
0: Dalang ha. Happiness, relationship is a happiness of two and a quarrel of three. Buti pasabot, malipay yung kayo yung duha, pero pag nanay tulo, magubot yun.
1: Magubot siya. Mm-hmm.
0: Naya pilapilon sa uban ba? So, winner take it all.
1: Nakabaw ba kami rin nga kinito ang kasing-kasing daw nga dili makainig ako atong kasing-kasing kay gani dili mo na makita kada man isood pero possible daghag ba sood ani pero isa ra gito dapat daw ang nanito sa buho nga pinaka special nga buho
0: siya
1: sa
0: kasing-kasing muna siya isa ra gito dapat
1: isa ra gito siya dapat maring aron nga always happy ang morning paingon sa gabi.
0: Imposible ka ayo oy oga mahimong duha ang imuhang kuan. Ang imong higugmaon kung masobra mang galibiga na na mari.
1: Kun ako'y kailang higugma niya kay Lucky Bay.
0: Ay nadi, ay si Edgar dili nga na.
1: Lucky Bay kay kanang kakumbiyaan ko sa Lucky na mo kay Bay.
0: Ah, ang gitawagan na nila Bay.
1: Unsa na Bay?
0: Bay. Bye, Lucky.
1: Members Gabi.
0: Oo, ito yung Gabi.
1: Gabi na Kla. Ano ba, ito rin yung kinikanta ha, dili ni mapatukar karon kung wala yung ka-request.
0: Ako, abili ako guway kuryente.
1: Oo. Ito rin yung ipahinungod sa grabe nga suki kaya nato nga mga tigpapunta. Dili lamang na siya suki amaring sa tuwa mga musika, dili ang nindot apan suki sabi niya sa mga produktong herbal.
0: Ay, oh
1: nga
0: yes.
1: Gigama sa Yes to Health.
0: Wow, hakin sana. Isulti.
1: Ito ang palakpakan sa makubalong mga palad. Si Ma'am Felicia. Siyano, maayong hapon.
0: Wow.
1: O sa kamataligsik nga kahapon nun, ayaw yung taon pataligsik diha, Ma'am Philly, ha? Kay Basin o.
0: Ayaw, ha? Kay mga daot ang atong tapay diha, Ma'am Philly. Ang ulanan, ha?
1: At ang mga pamita.
0: Yeah. Grabe naman niya ito ang mga expression, oy. Grabe ka. Ayan, din ni ka-excited ba? Basta nagpaabot sa pizza. Well, dapat lain, oy.
1: Oh, kinsa pa na naari ha?
0: Kaya na pala hindi ha nga ito ang timbayaon.
1: Oh, napatay timbayaon diri. Kaya nila si Kuan diri ay permente po ni silang kapaminaw po diri at bisag Domingo. Wala gini sila yung rest day. Sige nag-duty. Kini si Elrin di ginyon. O niya, ingon siya. O sa kamabugnaw nga lasang by Perot. Thanks, Marie. Ah, old song di ay karon Marie. Parequest lang kong song nga mabugnaw nga lasang.
0: Ha, ni Perot.
1: Ni Pirot.
0: Oo, si Pirot. I don't know kung na-type doon niya kung Pirot ang kuan.
1: Basig na niya.
0: I-type si Pirot, oo. Sa bukit nga nila Diyo, may turiting manok. Ano na, sa YouTube, alangan.
1: Pa-download ba tayo ay mabukit.
0: Mga manay, kanta sa Uyuan manak ni Gabriel.
1: Ay, namin siya.
0: Uyuan manak ni Gabriel.
1: Kini si Pirot.
0: Kabalo ka kuan ba yan na? Kanang antikinyo man siguro na.
1: Ay, maoba?
0: Mm-mm.
1: O, sige. Eldrin, di ganyan. Nakaplastada na ang imong request diri, ha? O niya, tayinom-dumi, tag-singko ba yan, eh?
2: Ayaw naman.
1: Ito ba yan, eh? Gani si Kuan, kuyaw kayo ni si Kuan ba, si Eldrin, di ganyan. Kaya ang mga kaobanan na niya, permintig, ganyan.
0: Pero asa mala sila?
1: Taga New Corilla ni siya, Maringa.
0: Ay!
1: Doon na sila ay kanang tawag aning nagtrabaho ni sa hardware. Samtang galuk doon ni sila mga siminto, mga kuan. Nagpaminaw ni Perminti sa XFM.
0: Sabi na ako, samtang galuk doon, naghigop po o siminto.
1: Oo, siyempre naman, isa po ni siya sa mga kuan po. Gana po ang tig tilaw po rin sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kaya abini mo, ang kinato ang kape na ay kuan nila. Ano siya ay... Glutatione.
0: Da?
1: Ay, glutatione.
0: Ay, glutatayon.
1: Ay, glutatayon.
0: Glutatione.
1: O, napod sa collagen nga. Abini mo, kapag malimpi rin ato ang atay maring, hayag po rin ato ang mga pamanit.
0: Ani mang goodni, ang atay na ito, mo'y nag-produce o dugo. Kung hugaw kag dugo, makita sa atong panit, katul-katul. Daghan ka, basta ka ng hugaw imong panit. May gini kayo, mong panit rin, limpyo na.
1: Alam mo, nag-Santon Gold Coffee Mix ako.
0: So, kung halimbawa, hugaw ka o dugo, kanang kusukay ka mo inumog mga ilimnon, makahubog, labi kusukay ka mo ni Garilyo, mauban man na sa dugo. Unya, mo appear na sa imong panit.
1: Mo rin ang uban nga kanang hilig kay inom ka ng mga alcohol.
0: Bugason ang likod.
1: Kanang kuan siya, si Marin ka na medyo makayelo ang pamanit ba?
0: Oh, binakog sa ngipon.
1: Magpakayelo ang pamanit.
0: Mangyelo.
1: O na'y diferensya ang atay, makita sa panit.
0: Yes, correct. Oo.
1: Ako di jug ko, kanang ganun kuan
0: Marin. Makita man sa imong naong, Mari, ang imong mga sakit-sakit, pero mo imong mata ni mo, nga medyo dagagpulang. Ana, bitok mo na.
1: Nauna ko man, gusbat naman kayo ni Marin.
0: Anang imuha mari kuan ano sa sobra ng sa sobra ng pagpaningkamot ingon nga syempre pila pud ka laki pud imong naagi ano
1: oy wala jud koy shortest laki maring
0: kanay imuha mari no kanang imong nawo nga ingana na tungod na sa kadagan sa protein nga nang gawas.
1: Love you. Unsa man nga pagkaon na protein be?
0: Number one, gyud nga magkapadagan si mong protein, butong.
1: Butong?
0: Butangan o royal.
1: Aha.
0: Butangan o gatas.
1: Hala, huwag mara magkuhan naman na siya. Kanang, o sa katun sa bukit pa, mag, ato sa bukit, magkuhan ta, maglamaw ta.
0: Hindi, protein marikuan ka siguro. Mga munggos.
1: Ah, munggos.
0: Oo, niya. Mga karni. Pero ayaw sa gula, Mari, ang munggos o ang karni. Kay mahay protein ka. Well, ang imong sakit nga batiyon, maparehan na ni Kuya Dar.
1: Masakit ang iya mga lutahan.
0: Mga lutahan, mga yana. So, dapat kung munggos, ayaw na sa guli o kuan, karni.
1: Okay. Yeah. So, inumdami na di ha, Elrin, di ganyan ha. Ilahi ginang karni sa munggos, Elrin. Kay basa di na ka makapamasaan ng siminto kay musakit ang imong tuhod.
0: Lalaki na si Elrin?
1: Si lalaki ni siya kay... lalaki ni si Elrin.
0: Ang babae man ang ana. Uy.
1: Abot na ni Elrin. Masig na membro pa lang ni sa Gabi ni si Elrin.
0: Gabi, nayot.
1: Yeah, Gabi na. Anyway, ato ang oras sa maringha. Doon na tayo 44 minutos na nakalabay sa alas 2 sa hapon. Ay, naku. Kering mga oras sa lami kang ikuan doon, Maring.
0: Mm-hmm.
1: Laming itimpla o kape.
0: Ay, Maring.
1: Kamala ba ka, Maring? Kada si Edgar, Maring?
0: Hmm?
1: Libo ko sa iyahan na dili mo alam na sa history nga pagpamanday, pero maiking mo gabas.
2: Ayaw ba?
0: Ayaw, Edgar!
1: Wala sa mga history sa pagpamanday, pero maiking siya mo gabas. Anyway, ito nitaga ang pagtagad ang request sa mga taganyo kurilya. Labi pa kang kisa ning
0: Elrin lagi.
1: Kabawan
0: eh. Limot, oy.
1: Si pareng Elrin, ito na ipahinugot ang kanta, Maring.
0: Elrin sa New York, Korea.
1: Kay bugnaw ang lasang karon kay 101 man. Amping mo sa mga banakon. Mga unto-unto o dupong. Kay kasagaran ting gawas nila na Marie. Ay maghawa kay mabalik mi. Humana mo gawin din namin makalimot. Mabalik lagi meron niya. Kung kamupoy mahawa niya, barangon gina mo meron.
0: Kasakit.
1: Ako si Maring Erika.
0: Ako sabi si Kuya Helen.
1: Excited.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turn nyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Palakpakan, palakpakan. Huwag na huwag mo akong iiwan. Mukhaan ka yun. Aminin ako, bitas kanta naman. Magutula akong luha. Kay, feel na ko ang girl. Kay, mura siyang bayo. Anang makiluoy.
1: Ako di anang ako maluoy jud sa mga babae nga magpakaluoy sa mga laki, ba dapat mga lalaki magpakaluoy sa mga babae.
0: Di ka lang bangagan ka, dili ka kinahanglan mapaluoy-luoy.
1: Kay kuan gud na siya kanang kita gyud pinaka-importante sa kalibutan dai. Oo, kita mga bangagan.
0: Kita kanang mga bayot gani mura gani tag kanang mga 7-Eleven.
1: Sa 7-Eleven.
0: Kanang pertahan sa 7-Eleven ang entrance mo po exit.
1: Ay, kadelikado po na anak, Maring. Oy, kay basin og ma kanang use na kaayo ang purtahan. Daghang kay magiagi, Maring. Nya kay kabulo ba kanang sa purtahan, Maring? Nay sige ko an diyan, nay sige og pundo diyan. Sige
0: kaayo.
1: Dili ang sikyo ba? Na diyan sige sige bantay-bantay, Maring. Ay nako, og katong kantahan, Maring. Ato tong gipahinungod sa ato ang mga suki nga namati nga murag nakarelate aning kantahan kanang ganing kanang kuan ba kanang dili unta angay pakaluoy pero pakaluoy tungod lagi sa tinuod nga tungod sa gipamati nga gugma.
0: O sa mango dili nato hinsabtan ang ilang mga gibati. Wala manggod ta sa ilang sapatos
1: gani.
0: Pasabot wala ta sa ilahang mga lugar bitaw. Di ta kasabot sa ilahang dili ta masabtan ang sa ilang gibati tungod kay basta mauna.
1: Lagi o. Kaya dapat biyaya yung mga butang na nga ato may experience, no? Lasan ka pasabtun lang yung tao sa ito ang gibati.
0: Balik-balik yung mga akong isulit.
1: Mura na ito na.
0: Mura magka-examine. Sumpay.
1: Sumpay.
0: Ibalik-balik yung mga akong isulit.
1: Lahat mo ito nga version ako, Aoy. Ito sa nga version ka ng Gabi. Gabi version.
0: Lagi no, wala naman tayo oras. Aw, oh, naapa man, may mitag mamatay, di man pala ilang.
1: Napa tayo oras.
0: Dili lang ato.
1: Dili na ato ah.
0: So, magpasalamat na ta. Magpasalamat ko sa inyong pag-uban-uban na mo. Bisan pa, huwag ka nang kita tululang takabuok, no? Oo, oh, pat matabot. May lalat takabuok ng minaw. Pero malipayon, manggiapon ta. Kipira ba na ito nila? Oit, dahan.
1: Muna, giingon nga, dili ang, dili assurance ang ginaghanon nun nga malipay ta. Kaya basi gani, ako na isa maring, na magkatakotawa, gani ko. Malipay ka, ibo ka na mga... Magtanaw ko sa cellphone, eh, malipay na lang po ko.
0: Mayun o.
1: Anyway, salamat kaayo sa inyong tanan sa mga namati karon og sa mga mamati papuhon og atangi na sab misunod nga musunod nga mga adlaw atangi mi sa
0: atangi sa kanto
1: ayaw kay puspusan na pud ta ana ba
0: atangi sa radyo lang
1: atangi na sa radyo nila og papuhon madungag mi sa programa nga kung ako ikaw katropa makaoban sab diha si Tia Daria kay kababay ka malino busy kay ka sa imong life day ay
0: bitaw oi si kay ka si pamaligan ning Tupperware oi lain kay bligyan ng Tupperware mo day napa bitong 10 years ago nga imong gibaligyan nako ha mao ba dapat di man pud ka ulon sa ilaga
1: dapat ibaligyan imo ko tandali ra madaot
0: kay masuko man kay dali pud ay madaot oi.
1: Wala yung problema karon sa kalibutan, no? Kaya kung mamaligya ka o dalit na madaot, masuko ang mamamalit. Pero mamaligya po ka itong dugay madaot, dugay po ka kagaran siya, dugay ka makaingkam, di man mga daot.
0: Tinuod na.
1: Dapat imo ng kamangaw, mga bipang, gubaon imo itong ilang.
0: Yes, o, oh, bangaw. Ay, dautan nga kung ano, plano.
1: Wala naman tayo oras, oy.
0: Wala na.
1: Oy, nikalit pa ni si Mr. Big Oga Tokar. Anyway, ako rin si Maring Inday Erica. Dili guwapa, dili mistel sa apan, dili makopiansaan. Tungkol kay mangumray ang silingay.
0: Ay, ako gyapon na inyong Kuya Helen. Dili tanan, wala tanan. Basta, mauna na.
1: Bye-bye!
0: Bye-bye!

0: sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong telog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ayan, Lodi.
1: Omit la.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Unya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon kabuhong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Inahinay na siya, matamag. Inahinay siya, nagkawala siya. Hanto, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

ako. Dili man jud ko hilig og kape pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, lapit ko kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong mag

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paint.
2: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sa Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
3: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Balikan Nationwide.
1: Ikaw ba ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathy Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
2: Punta kenda niya takaron din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: La guapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Kay daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako no. Kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Say kalahian sa una o karon.
9: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
8: Karon di ay.
9: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
10: Exciting!

0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati

0: Ikaw ba ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic na duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
5: Kiligon!
1: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
5: Edi manyakis! Exciting!
6: Exciting!

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lag si firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
3: Magandang araw.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kumilis ang ating balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag gabi ka na, kumilis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ikaw pa, ano na o sa Gipati, sa Manila, sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.

0: paalala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
0: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Belut. Belut. Belut.
1: Oi, belut. Oi, belut.
0: Piten.
1: Na kaya sin dia?
0: Na.
1: E apel pod og saget.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo baka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
4: Kapitan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
7: Santon Plus Coffee
6: Healthy Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
5: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyabanta yun!
1: Oh! Unya garon?
5: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting! Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: Uy!
1: Wake up!
0: Ala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya o itlog.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Himalua ang hinungdan sa imong gibati at duin ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibalon ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigan gamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon andaan na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit ug radiation nga pag-aagian ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
6: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Balot! Balot! Balot! Balot!
9: Ay, balot! Ay, balot!
3: Kitan!
9: Nga kaya sindi, ha?
3: Naa.
9: I-apel po nung syaget.
3: Again! Again! Again! Exciting!

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, mă mină o pagod, pacura tirgut imung mama nga. Buntis ka?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Ikaw pa, ano na o sa Gipati? Sa Manila, sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ka na yung kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
2: Exciting!
18: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Sa mga siya, Martin.
2: Martin, sa mga kinawa, Martin.
0: Karawan lawa, naalamay mga bagong blip.
3: Yay!
0: Naalamay mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Hibalua ang hinungdan sa imong gibati at dui ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon andaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibal-an na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit ug radiation nga pag-aagian ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
2: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par-par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
10: Exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Sauna, wagisro lang akong pitaka. Sukad nga namin akong XFM. Daghanag suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti horam ni slas to. Exciting?
2: Exciting!
3: At ini ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilee, na ako'y gueter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton, Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salton Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Salton Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salton Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Salton Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kap!
4: Ay!
3: Pero saan ay mong birthday, Kap?
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka, Kap?
4: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Galaw, go! Bungo sa ito ay...
4: Exciting?
5: Exciting!
0: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
0: Exciting!

0: referensya sa pobre o dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre.
1: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, itaan niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Niya ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, gini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, XFM!

0: Missä kaisi kepätän ludi? Se on sekä bas. Uu, dinhi. Sama kakaan kehi nuktuk mga diha.
1: Kun sin sa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tuod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong yundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asin. Karon, tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugga, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niya. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan nami, Gis!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 25 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligong pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: Kapitan Lodi.
1: On sa manurak.
0: Tinood ba na matog ang isda?
1: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.

0: nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Basod. Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, XFM!

0: Ka sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Akuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Ang siyam kontentong isa o eh. Siya mahal ko o mahal ako. Dapat manggod kapag mahigugma ka, isa-isa lang. Uban, nalu, di ka maluoy sa uban din ha. Ha? Wala mo'y kaluoy sa uban din ha. Aga antos tawon. Kaantos may diring way amo. Ing ana lang.
1: Hello, bebe.
0: Dobby, anong hayag mong katong pamina atong pangnaong-naong ron?
1: Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Busog ko ron ha. Munang lami akong mood. Kaniin yung discipline sa sige niya siya pwede nga magutman. Kaya once gay magutman niya siya, damay mong tanan. Welcome once again sa putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Live usab kita karon makita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share baby ha ang ato ang official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. And ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropay Digital. And of course, official radio stations and FB pages sa Radyo Amigo. Bibijaw, paon ko si aircon. Bibijaw, paliwag ko on si aircon, biigang naman. Wala na ako nag-i-on ganina kaya I thought, tugno mo gusto sa gawas. Dugay-dugay po gusto sa... Ay nako, ay kumusta man mo din ha? Ay unsa man inyo hang wagi kalingawan karong gabi una? Oh, napa bay mga naghilak din ha? Karon napa bay mga wala na ni hapon tungod kay nahiubos? No? Ngano nga ingon ana, man dapat nagkaundaan, dili dapat nga magluya-luya, dili dapat nga magsiig lalis, labi nagpadung nating kaon kay na. Taon na lang yun. Karong gabi una, syempre magchismis kita. Ang ato ang Sir BB question hatod kanato sa mga produkto sa Yes to Health. Sa panahon nga ting init, sa panahon nga dili masabtan ang panahon kay init unya paghuman ulan. Actually majority is init eh. Kasi it is supposed to be summer pero kaluoy sa Ginoo nabasa na gid ano, nabasa na gid ang mga dalan. Pero ayaw mo kumpiyansa kay kading ingon ani nga klase nga panahon na ani siya yung mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. That is why important gyud nga naa kay mga produkto sa Yes to Health. Kauban ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C nga magpalig-on sa imuhang immune system. Anong kinahanglan man nga ligon ang immune system? Of course, kapag ka dili ligon ang imuhang immune system, possibilities is dili gid ka. Oh, dali ra kay ka matakdan og sakit. Maapektuhan po ng imuhang mood, ana, kapag ka, remember, kapag ka, ano, kapag ka, ka ng, sige, tawag, ana, kapag ka manggod masakiton ka, the possibilities are, ang imong mood maapektuhan dayon. So, dili ninyo tang imuhang mood, tungod kay maulagi, masakiton ang Destiny Princess. Mo ang dapat naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Aray. Ang atong Sir BB question for tonight hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo mga gasolina nga di kalidad o pang international lang brand. Importante yun nga dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw. Ilabi na karon nga mahal kay ang gasolina, mahal kay ang diesel, manigurado kita nga. Kung mahal na lang man, dito kita sa sigurado nga dili ta ilaron when it comes sa additives sa ato ang ipambutang sa ato ang makina. Dili sa Bukidnon, akitay branch sa Maramag, Valencia, and Duhadri sa Malaybalay City, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa is atbang sa Polymedic. Nganong kasagaran makasulod og trabaho kay naay backer? Majority. Diba? Sa pagkabalo na ako, majority sa ato ang dili lang man siguro ni dili sa... No, real talk, sorry. wala kay backer di ka kasulod. Maskin pag I think mo ni akong kailangan ron, no? Need na ko og backer system. Maskin sa paka ayo bi, maskin unsa pa ka bright. Maskin ikaw na siguro ang valedictorian sa inyohang eskwelahan, kung mo apply kag trabaho unya wala kay backer. No? Eh, unsa unta man? Mao man gid na ang nagakuan, mao man gid na ang wala man kuy, wala ko gi-mention nga mga establishment ha. Pero kasagaran ba ya, ing anak idbay ang kahitawo. Ba? Musulod ko ani diri nga company B. Mo ba? Ala unsa on man iha? Kanang wala ba akoy experience. No? Wala ba ako ka graduate. Kung ano man ako, pleasing personality, ramay, gwapa ramang ko. Nya, wala ko isod akong utok. Thank you. Pero nakasuluid. Habig backer, eh, kusog kayo. Eh. Napadyo ko yung nabasahan nga, gipabayad siya, o pila to? 30,000. Para lang gid makasulod siya sa usa ka trabaho kay need gid niya og backer kay para gid nga makasulod siya anang iyang dream job. Tanong kasagaran man sa inyo hobby. Mingon na bud nga. Trabaho ta. Apply ta didto kay pag umangkon bay ani siya ni kuan ni ani ano. Diba? Oh, diba? Hoy kamo ba? Unfair kay mo. Kami dugay na kay misig apply din ha niya na una pa mo sa mo ah. Niya dili ba mo qualified. Mas qualified pa ba yami sa inyo ha? Dubi niyo, kamo man duol man musluwag. Ay nako. Ay sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mo mag-text sa kuha ha. Unya, taon-taon ba ya? Ayong kalimti, live po tahi confession ba ya kita? So nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out for tonight is 0975-474-9153. Itong balikon ha, 0975-474-9153. May gabi eh, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Me, ang imo ang gihatag sa kuang jewelry set has been my favorite gift. Look at all. Oh! I'm wearing it again. Ganahangki ko, Mami. Thank you so much, Mia. Thank you! Si Ma'am Josefina Tinambunan and also Tinambunan family, maayong gabi eh po. Ako manghod si Eljane Alaya, may gabi eh diha. Salamat sa imo always nga pagsilip sa Facebook Live. Maski nakadata lang niya siya or sometimes free data pa. O, nalangit gihapon na siya, nagatanaw, gihapon na siya sa toang programa. Daw, B? Silipon na to mga mag-asawa, B? Gaway lagi mo. Normal ra na. Ayaw po na isumpa lang na inyong mga asawa, inyong mga bana, uy. O, normal na magiging na mag-away-away. Di parihan ng ubandihan ang mga nitagbongo. Bitaw. Oh, normal na na siya ha, nga mag-away-away mo kay lamas na siya sa kinabuhi. Oh, pero wala uli ay tagom. Oh, anak lang. Pero bitaw ha, seryoso. Kapag ka mag-away mo sa imuhang partner, it is very normal. Oh, pampanindot na siya sa relasyon. However, isa sa mga sikreto po, para mas ligon yun ang inyong relasyon despite sa kapobrihon, despite sa kadaghan sa inyong gilalisan, dapat honest lang yung gihapon mo sa usag-usa. And then, aside from being honest, dapat loyal po kasi imuhang partner. Dili kay, kapag ka nag-away mo, ah, dito ko speak as sayal. Dito ko speak as sayal. Kay kani kay mo comfort ni skua. Kaya mga temporaryong comfort, delikado na siya, baby. Ha, makaguba na siya og relasyon. So aside sa honesty, loyalty, kinahanglan po pag-abot sa satisfaction sa imong partner, kailangan lambingon gid po na nimo. Maskin pag gitupak na imong asawa, imong bana, lambingon gina nimo siya. Imo gina siyang gakson from behind. Okay, mauna siya ang sikreto kay para mas maulian siya. The more na imuhang lambingon ng imuhang asawa, mga asawa, mga tuyuin, mga gini, imuha lang na siyang gakson from behind. Pagkakakos ni mo, Ana, okay, nakaayo na siya niya. Ayaw kalimot, inom ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pwede na siya sa mga kababaihan. So both asawa o bana, pwede na pong makagamit sa ato ang Turbo Men Enhancer. Ginainom kini siya, bebe, 30 minutes. Usa mo maglabing-labing. Once again, para po sa mas masayang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
5: Pamasahirog sa'yo,
4: aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
5: Kunso mo pa sa balay.
4: Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba?
5: Grabin kumbate.
4: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
5: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
4: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
5: Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo.
5: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
5: Ako si Dolitz.
4: Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri

0: sa Ton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

Di na ako kaya itong ihang tingin. Lami man, gusto na ko ito siya abuton, pero muraga, di magiging makaya-kaya o eh. Kano siya pa ka ito siya ma-achieve, no? Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Live na nung kadri sa XFM Bukidnon, ug inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Balikan nato nga to ang Sir BB question usab hatod kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para sa mga nakay din ha nga walay budget, wala jud like wala jud nakaipon. O pina-abrupt, pero na yung mga PhilHealth. Inyong mga PhilHealth is updated ang bayad. Kung gusto ninyo nga zero billing, libre pag yun ang prenatal check-up, libre pag yun ang inyong pagpanganak, libre patambal, libre pa yun ang inyong family planning and counseling, and ingon man, naapay pa cashback. Hindi ka na yun, ana, no? Ikaw pa yung nanganak, ikaw pa yung taga-agwarto. Pilian ninyo sa Mommy's Child Maternity Clinic diri sa May Malaybalay na himutang sa Barangay Size Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa terminal kanang baobao pakan ayan. Kung wala ka katuod, pwede ka mag-anhi sa stasyon, kami bahala sa imo. Yatod ka na mo, gasolina ilang mi. Pero bita, wala mo katuod ha, pwede mo diri mo diretso sa istasyon. Kami nalang magtultul sa inyo ha dito. Again, para po sa mga buntis, para sa mga nagaplano mga anak na wala gay kwarta, wala yung mga ipon, Mommy's Child Maternity Clinic ang solusyon sa inyohang problema. Ang atong Sir BB question karong gabi una, nga nung kasagaran na makasulod sa trabaho ang naay mga backer. Basta mo una akong giingon na mogi di akong kailangan karon. I badly needed it. May gabi po sa mga texters nato karon, tama jud ka. Tama jud la ka backer. Dili ka kasulod og work na ako pamangkin flight attendant. Ala jud na dawat. Work na lang og lain. Lisod, no? Maskin pagka ng fully equipped na kay ka, baka nang naana sa imuhatanan, na lang kanang basta. Ang imong qualifications, dili na basta-basta, pero, ay. Ang imong kalaban din, ha, ano lang man, kung wala kay backer, makasabotaan na, kay, dili man sa tanang panahon, natin mga kaila din, ha, sa sulod, diba? Kuan, dipod ka sip-sip. Or, wala tayo pleasing personality. Personality lang. No, ana. Dapat naandyo tayong mga ingunan. Sa kita sa kamatuuran. Uy, good evening. Hi kay Beth. Masaudling. Gikan kang texter. 454. Sa mani. Arin ako di. Gapamalati sa imo ya. Kumusta ka haw? Namian gid ko ba magagapamalati sa imo ang boses? Amo nagihidlaw na gid ko sa imo sindi ti ano na. usani, tani wag no biyahanay na tanga duwa, soltero naman ko, waay man ko sa wahon. Kwarta kong kailangan. hindi mo naman ako indian kay nga una. Gcash usa. Naana siya yung mga kondisyon, oh. Naana siya una, naana siya ikaduha, naana siya ikatulo. Arin ako, di ga pamalati sa imo ya. Sani, ikatatlo, arak man ko trabaho. Hindi man tamagot man, arak ko kabuhi sa imo, pati sa isa kabilog ni mga bata. Sani, buot singalon kung ano ya, ginapalangga mo, ti palangga ko man. Maswerte na ako. Adi kung seryoso ka man sa akon, magtawag ka on niya. Sana all. Manggabi kang Monski ng Tamiya Basak Lapu-Lapu City. Present daw siya karoon. Cinderella, kumusta naman ka? Si Armand ng Bohol, dagang salamat kaayo ha. Sa inyohang always nga pagpaminaw sa tuang programa. Tanaw na to ni B. Sa Julin Runs. Thank you! Salamat kaayo sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bito, no? Nga nang importanteng mangit ang backer? Nga nang dili na lang man ito mag-apply nga mag-apply.
Kalisod ana, no? No, diba? Mingon na. Mingon na ka na. Pag-umangkon. Pag-umangkon ni Kuan. Ang umangkon mo na siya atong politiko nga katong Kuan, good uy. No. Walang gina'y problema din ha. O, yun yung taod-taod ang ato ang live Putahe Confession ha. At ang ininyo unya taod-taod sa ato ang programang Putahe Confession. Live na siya, Biso. Pwede ka nga manawag sa ato ang programa 0975-474-9153. Unya taod-taod ha. Live na siya. So, pwede kang magpagawas sa imong mga hinanakit. Anything na gusto niyo mong i-voice out sa kuwa niya, I'm open for it. No? Makatabang po na siya sa kuwa nga di ko hangakon rong gabi una. Sa untaman ka kada gabi, magigubusog. Kaya karon, nagbanding mi ni manager. Nagkaon na po mi. Wala nila gid maiwasan, pasailuagig ko ninyo. Kada gabi na lang ingon ani, gid kada gabi na lang gid ta ani hangak-hangakon. Pero bitaw, sa Putahe Confession, be always gina-encourage mo na ko na kung naamoy mga problema din ha, you have to open it. Kaya lisod magod kayo nga inyuhan lang na siyang luum-luumon. Possibilities are basibang sakit ang imuhang dughan. Lisod ba yan yung wala tayo ka-istorya, wala tayo ka-pahungawan sa tuang mga gipang bati? Kay basing mag-create na siya depression sa imuhang, mag-heart attack pa ka. Kabalo ba mo nga kapag ka-depressed ka, mag-reflect na siya sa imuhang now? Nga naman, ang imuhang mga wrinkles, dali, mag-awas yun na siya, be. Oh! Kung sa gobyerno ka mag-apply, then na kay backer. Dali, naon ako, ha? Ang tawag, ana, sa imo kay, muntya man. Muntya man. Huh? Kung babae. Lalat jibility. Mo ba? Wala man tana. Ay nako. Kung dili sa gobyerno mag-apply, dapat gani mo gani dapat with pleasing personality ka, dapat hamis ka, dapat Coca-Cola body. Dapat kay sexy kay ka. Ay, isa-isa. Pero mas ako. Kaya masig mag-end. Mag-end na siya hapit. Mo naging hindi ho. Dapat kabalo ka mo hungit. In short, dapat na isang buwan na mas dool sa luwag. Ay, yun na itong istoryahan. Uy. Unya na lang ha. Mo lagi. Basta unya na biha. Sa atong Putahe Confession unya, ipagawas na ninyo inyo ang mga kasuko din ha. Abasin na amoy mga history about aning backer-backer. Nag-apply mo sa any agencies tas huwag mo na dawat kaya wala mo'y backer. Ato na siyang isgutan unya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bagi mong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: susuruda programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa tuwang programang Putahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out ng layo man ni ito, Mike. Naduol na. Dool na gyud. Ang Putahi Confession bi mo okay na siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit. Ilabi na sa imuhang mga experiences karon nga murag. Kung nasakitan ka, ingnibiya ko ha. O, abri na ato ang linya taod-taod sa 0975-474-9153. Ay, ako mo pala yun sa unahan. Please take note, ang atong Putahi Confession is rated SPG. Masig na yung mga maingon ang ato ang mga colors karong gabi una, ang mga words nga. Out of this world. Masig ko niya, og dili mo ganahan. Malain mo sa kuha. Wala ko'y labot, ana. Ito. Stick tong patnubay po ng mga magulang ang amuang kinahanglan. Tungod kay na yung mga words na basin dili na ako makontrol. Mga yukudaan sa inyo, og pasensya. And of course, sa mga magtawag po sa tuwa, reminders lang, dili ta mag-mention ng mga words na bawal siya. Ha? Kung naamang kay gusto nga ipadayag nga usa ka word nga kabalo ka nga medyo below the belt, kung pwede i-gamit og laing words na dili makakuan sa mga kabataan. Once again, welcome po sa itong programang Live Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Sino yung kasama?
1: Droga.
7: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!
0: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po ato ang linya 0975-474-9153. Kining programahatod ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para po sa mga bibi nato na hilig magpulaw or di kaya pang gabi ang mga trabaho. Importante gyud nga magsiga to ang mga mata nga healthy gihapon kita. No? Magsiga ang mata. Waka na siya na high. Dili. Kinahanglan magsiga ang mata, no? Kay kinahanglan mong good nga. Nagmatagid ta. Kay basig unya, pag makatulog ta, pag mata na to, wala, nagikuha na to ang mga gipangbantayan. So, kinahanglan, Joyd, nga nagainom ikaw og kape nga, aside sa isog na, makatabang pagid nga matambalan ng imuhang mga balatian, plus na ay glutathione and collagen. Barato ra pa, Joyd B. No? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na po ka na siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Available also sa The Generics Pharmacy, Generica. And of course, South Star Drug nationwide. O pwede po ninyong mo-order through Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Sir Victor Junjun Aguela. Hi, guapa. Oo, masata. Mami, dyan, kining labis na siya nga. Pag-apply na ako diya sa Pinas, di na ako i-mention ni. Gisalig ko sa ko ang self, pag-abroad pod, bahala, kulba, pag-interview. Oh, kaluoy, sa Ginoo sulod man, wala na'y backer kay dakong pangayo. Kung nag-ingon diya, bing akong magsaligid ka sa mga backer, it would, that time would definitely come, nga singlon pod ka sa imuhang gibuhat. The more na mali ang imuhang gibuhat, dili ka patas, ilabi na sa mga kapwa nimo nga nag-apply pod. O niya sila patas kasi sila niya, ikaw dili ka patas. So, ang possibility, Ana, it's either dili ka magmalipayon sa imuhang trabaho. So, kinahanglan, Joy, para kung gusto ka nga magmalipayon ka sa imuhang trabaho, salig sa imong abilidad. And aside sa musalig ka sa imuhang abilidad, importante pod nga mag-ampo gid ka sa Ginoo. Labi na kung gusto gid kainin mo ang trabaho, imo siyang i-pray sa Ginoo nga, Lord, kanang gusto gid ko maingon ani, Lord. Gusto gyud ko mag-dancer. Aning kaning kuan, dancer na sa bar. Ampo na ko ni Lord, anything basta kay legal lang ang imong trabaho, wala may problema ana. Naipon mo example, oy. Wala problema na siya ha, pero dapat sayo lang sa pole ha, dili kay lahi ang sayawan. Ay, may gabi ikang, ay, nitanas to ang live karon gabi una. Si Don Colas. Thank you! May gabi ide, Don Colas ang pinakagwapo sa Mungkay. Mungkayo ba to? Single pa man gihapon ka, Don Colas, no? Gusto ka i-refer, tika. May gabi po, kumusta ka na? Always ko nagpaminaw sa putahe sa gabi. Sinanay ka siya na Galvin ng Buena Vista, Panabo City. Thank you! May gabi, inay. Hindi ka lang man akig ba? Lantaw ko sa imo, daon ni Tambok ka. Natanong ko sa kong live kay Ron. Mungroon sa pani. Sad to kawangkig. Grabe siya. Gingnan ko niya guwangkig bay o guwangkig sa imo, hindi bagay. Pero subong daw kagwapa na sa imo ya. Ang aamo nga mamian ko sa imo. Makigamigahay si Goreng. I think Goreng, siguro lami lang akong tulog for the past few days. Morning, medyo tambok ko tanawon sa live. Kuyaw. Kuya Pan. May gabi ipod. Si Ninyo ng Cebu. Thank you! May gabi. Sige na, sorry na ha. Sorry ha. Daghan na kayo nanuwag. Tawag na mo, 0975-474-9153. Hello, maayong gabi.
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni Palihog?
2: I see Isabelle Dos Awas. Yes. Ma'am, hindi?
0: Yes po. Unsa may ako ang mathabang si Muarong gabi ho na. Kumusta naman?
2: No, ay dahil ako ay kuhan ba niya mo, may tagong itong nakatagong number niya kanyang imong ipanawagan.
0: Ah.
2: Pero
0: kuhan mo ko na yung Monji? Katumbat ni Aging, Domingo ba ito, no? Tama?
2: Tagtao dan eh. Ma'am Cindy, tagtao dan
0: eh. Ah.
2: Kanya, dili pa niya sa imong topic, ha? Kaya imong topic, karulaan ba ito? Katumutong?
0: Okay ra to. Wala problema. It's either na mag-story ta about sa topic or kung na akay gustong ipagawas din, ha, about sa imuha mga textmates ba aron, libre kayo.
2: Okay. Sige. Maya na ang Ma'am Cindy niya. Katubay mo ang pagkatag, ako nakatag ko nung number niya na nawagan ka sa estasyon.
0: Ah.
2: Kanyang, di kasi magtawag, Ma'am Cindy, dirig yung hinkuan, nanawag sa nako.
0: Mm.
2: Na kinangay di ko mga kauban sa kinabuhi. Kanya ako siyang nakainabi, Ma'am Cindy.
0: Ah.
2: Ay, medyo na uyan di ko siya mga pamaagi siya. Sige, ako na siya rong ikuan. Ako na siya rong usasa siya ka.
0: Nauyo na napod ni mo?
2: Oo, oh, nauyo ka ko niya, Ma'am Cindy, kay, nauyo ka siya makikinabi ba? O niya, hindi kalimot niya, medyo nakasinabot na mo namin ng mga higayo na hindi ka na itong pag-inabi na mo. Taga-kuhari siya, Ma'am Cindy, taga-malibarain siya. Doon si Mr. Cindy.
0: Mubba, siling! Silingan me!
2: Medyo, Ma'am Cindy, murag na mati. Ano siya, kisigihan ko na yung panawag ko nga. Ay, kuhan sa panawag sa istasyon, kamamina ako. Sige lang, dahil manawag ko niya, paminawa niya. Atong ating isali, atong matanumingyo. Niyawa po kapanawag na higit na katuog ko. Niya karoon pa ko nag-usap panawag, Ma'am Cindy, karoong Domingo, ha?
0: Ooh.
2: Niya, tingali, nakabati siya ni Ma'am Cindy kay pagdadiha mo ko na sa silad sa Malaybalay Bukid nun.
0: Niya naman ko sa Sentro Foods Malaybalay. Saan dapit siya sa Malaybalay?
2: Nalimot ko ting basta na taga na ano siya po yung sa silad sa Bukid doon niya Nalimod ka to yung ingon ay.
0: Pangutan na kung unsa siyang barangay. Asa siya diri sa Malaybalay. Okay. Para ilailaho na mo boy niya. Siyempre magchika-chika mi niya. Kung unsa ichika niya sa ko, ichika po na ko sa imo. Marites.
2: Mali gina magsindi okay ba kayo magsindi kay pagkangay nga taga diya siya magdoon yung isang istasyonan niya. Kani nalimot lang ko magsindi siya ang kuwan. Na, dili barangay ni nagi ko nagpuyo siya sa kuwan sa Malaybalay. Sa siyudad ng kamang.
0: Di, kay, kaning among Malaybalay manggod, siyudad na siya, pero naami ko rin tayo size ka barangay. No, so asa siya dili dapit, sa Malaybalay.
2: Muna problema, hindi ka nalimot yung kuwato mo yung gino, hindi ito siya dipita.
0: Basta kayo nari diyan sa siya. Dili na ito mag-focus, anak, kung asa sa dapit rin sa Malaybalay. Ang tuwarong hisgutan, unsa may mga nahisgutan ninyong duha?
2: Ay, mayo na, hindi kay nang tana ka na. Abin mo sa Mang Cindy, magkaingong ba ko, Mang Banga, kining akong silbi ng guna ko, ako na siyang uyam.
0: Mm.
2: O niya, tungkol kaya ako siyang uyam, yang isigilun na ko, Mang Cindy, ang iyahang pagkatao, ang iyahang Anglikanan.
0: Mm.
2: Wala na ni siya ay aman, Mang Cindy, inahana lang. Ang iyahan na siya ay kanang magsoon, tulo na sila magsoon. Ang duha niya sa Cebu, siya na sa Malaybalay Bukid nun.
0: Mm.
2: O niya iyan, isubilaw na ko, Ma'am Cindy, ang iyang kahintang. Mayam rin yung pagkabutang, Ma'am Cindy, ay?
0: Nga naman.
2: Okay, iyan kung isubilaw na sa tanahan, Ma'am Cindy, nga, sila dili, sila basta-basta ang pagkakaliwat. Nga lang, kung siya, ako, pwede ako nga lang, Ma'am Cindy, okay ka ba?
0: Mahalak ka.
2: Nga lang na siya, o, kaniyang Angela. Oh! Angela Maribillas.
0: Tinuro ba ka ng pangalan?
2: No, mali ang pangalan ko, Plido. Angela...
0: Sure, yun.
2: Oh, mawag na naman, Cindy. Angela Maribillas.
0: Napakita na siya sa mo yung sayang birth certificate.
2: Hindi, kuha na. Kaniyang... Nangayon ko niya, kuha, kaniyang... kanyang hulagway ba? Niya. Apo siya nakita diri niya ang yangan diya diri po.
0: Mm.
2: Nakaingal ito yung Ma'am Cindy nga maan di siya panagway. Gwapa kayo ba niya? Mailagi mo Ma'am Cindy niya. Dato kayo kahintang ba?
0: Ano man? Ay, gipakit, gisandan ka niya o picture sa Facebook?
2: Oo, oh, ito na ako niya Ma'am Cindy ay. Kuhan man siya. Karang nangyay pangutala ni Ma'am Cindy ba?
0: Di, ako pangutala sa ito. Bagas akong pangutala. Asa man kanya gipadalaan sa iyang picture?
2: Dili sa Facebook, Ma'am Cindy.
0: Unya.
2: Unya karon kay, ingon siya ba nga, tanawad, kamong, kamong sagot ni Ma'am Cindy. Usa, darling mo, darling.
0: Mm.
2: Na tanawad nga akong ulagway sa Facebook, makita ni mo nga nagpandong ko.
0: Mm.

0: Muslim na Muslim, inaanap mga kung sa mga Muslim magpurong ang mga babae na, inaanap mga babae?
1: Depende kung unsang klase nga purong, kaya na may iba nga nagapurong pod kina sa ginatabunan sa ilahang buhok. Depende nga nung wala pod ka nang utana sa iya kung unsang iyahang relihiyon.
0: Wasa kong utana naman sindi, kaya pigali ang maiabos na ako madilin, magugusto magbuhaw sindi, kaya tagad mga kuso na eh.
1: Pero kung sa kasakali nga mabalanin mo nga Muslim siya, okay lang ba sa imo?
0: Ay, dili na problema, Ma'am Cindy. Ay, nangako mo doon. Nangako lang, Ma'am Cindy, na parang nangkutahan po mo kayo. Mahalag Muslim siya kung sa siya niya basta. Angako lang yung ginawa sa isang babae, Ma'am Cindy, nga kanang masinabuton, ligdong buutan.
1: Ang importante din ha, wala man ta nagamatter kung unsay ang relihiyon. Ang importante din ha, matinud-anon sa imo.
0: Diba? Mo na siya, Ma'am Cindy. Yan, nakadagi ko niya, Ma'am Cindy, kay kaniyang kuhangi ko na kaniyang muwari siya ang Cebu, gusto ko siya magkikita na ko personal. Ako ang niyang ngayon, Ma'am Cindy, ko, Adar, darling. Kaniyang ako...
1: Darling.
0: Ako ba? Ako ba, darling?
1: Ay, bantay, bitan ang inyong mga darling-darling o magbuwag mo, ha?
0: ako siya personal. Hindi ka ba namang sangon? Good. Yeah, ako yung dam. Darling, kaniyang... Ikaw kasi nga, magsundong bana ko sa Sibuha niya. Kaniyang... magkikita ko niya ko, okay na, no, may problema. Ako siya gisugin lang, Ma'am Cindy, may tungkol ko kanta. Ako, Ma'am Cindy, tingawon. Usabi ko ka... Kaniyang pobre nga timawa, Ma'am Cindy, ba? Dili ko, di man ko yung mga... Mayang pagkabutan. Kasaraan nga ako pagpunyo. Dili po ko yung mga lisuka, dili po ko yung mga... Parang maraming pagkabutang. Kasaraan nga ba? Igo-gil mo ka kauntaan sa Ma'am Cindy.
1: Okay lang nangyong
0: ako siya bisuguin lang. Ako siya bisuguin lang, ane. Ikaw dahil, darling, ma. Ako lang din. Hindi ko gulim mo niya. Ako isuguilon.
1: Mukha sa darling mo. Mira, tepasa ha, sa sabilito. Pila na, kamuna, uyab na mo?
0: Oo, nagit. Pagi ka na mo pag...
1: Tepasa, pila na mo... Pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka simana?
0: Ay! Kuha na, Ma'am Cindy, doga hapi itong mani mabuhan eh!
1: Seryoso?
0: Ako magiging kuita, nag-isbong yung paghinabi na mo.
1: Naputol! Kalami ba ninyo, oy? Bago pa ganin mo nag-text me, uyab na dahil mo sana all ka. Naibog man sa taan na all. Hi! May pagpaminog, may panglantaw sa Facebook Live nga ko ang silingan kayo nga gwapa, gid kayo ni siya, uy. Si Irene Jane Galesha Pulido. Thank you! O, diya sa may unahan lang gamay sa kuan, unahan gamay sa, basta sa linya sa Zone 5. O, saging diya, Zay. Ay nako, dili man ko kasulod, Ma'am Cindy, ay ako dai sininyo kavan taga Cebu. Tawag na ha, unya na lang isabilito ha, kay mura na puto lang imo ang linya, tawagi ko unya. Ako Cindy, bisan sa diin ko nag-apply nga obraway mga indi sa akon nga ari naman ako tanan, gwapo pa, macho pa gyud. Way na ko mangita kag baker. Daw ako lang gid nakaluyan sa iya, Cindy, basin ba? Giinto-into lang ni si boy. Mo po na akong kuan sa inyo, ha? Kanang hangyo lang po ko sa inyo, ha? Pag mag-text me, gani mo. Find some time na inyo hasang ula-ila. Ila-ila hasa siguro ninyo, oy. Ha? Ila-ila hasa ninyo. Ayos sa mo pagdali. Grabe, dali po kay. Madali lang magka-love life. Basin ang ending, Ana, ha? Ma-broken hearted, dayon mo. 0975-474-9153. Ang atong putahe confession. Live putahe confession. Natod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon na pampawala sa mga baho-baho sa ilok ay bibi. Oh, ay ha ka mag-uyab-uyab. Siguro asa gina wala kay baho sa ilok kay maka-turn off. Good na, siza. Ha? Saan na lang baho kag ilok? Ayun, dyan na ninyong sugta kay laing kaya nasag baho sa ilok. Kuya Juan, nagagsaging diriti. Balo na kapag mahinog ganina, inidadayon ko. No, kaya the last time na ako din ha, hilaw pa kaayo.

0: niya. Ang mga uyap ay uyap, ang mga ginamos na to din ha, Anzay. Oh, pwede na mo manawag ha, once again, 0975-474-9153 para po sa ito ang live putahe confession karong gabi una. Oh. Kanang mag-limit lang ta ha, sa isa katao kung pwede, tag 10 minutes lang. Hangyuan lang po ko kayo para matagaan po na to og chance ang uban. Kay lisod mang good kaayo po. Ah. Na inyuhan na pong ako untanan. Ang uban, nagpangluod na o. Kaya daw sila kasulod. Sige, sige. Pwede na mo manawag. Gabi. Hello, may gabi eh.
1: Gabi
0: eh. May gabi eh po. Kinsa ni?
1: Boy.
0: Sugan ni mo, boy, oy. Hindi mag-inisog ba?
1: Ha?
0: Kaya dili mag-inisog.
1: Hindi mo kumisog, boy.
0: Aw. Taga-asa ikaw?
1: Taga Cebu.
0: Bago pa ba ka nga nagtawag sa ko, ah?
1: Tugay na, oy.
0: Tugay na? Murag na. Boy man kayo mong pangalan?
1: Si Boy Din ba?
0: Si?
1: Boy Din.
0: Wala. Kung na ko ka-remember man, baby, oy. Wala na ko kaila. Gusto mo ako? Ha?
1: Si Jim.
0: James?
1: Baby. Anong bagong nawag mo ba? Wala ba kasi ilara na, baby?
0: Ano ako'y pangutanoon ni mo? Ha? Tanoon ni mo, Anto? Seryoso to?
1: Kasabot ng Museum Bisaya, baby, di man.
0: Ha?
1: Yung mga kasabot ng Bisaya ng Muslim Road.
0: Unsa daw?
1: Di man ang makasabot ng Bisaya ng Muslim.
0: Ano makaingon man ka?
1: Hindi mo kaya nga. Di man kakone, kasabot ng kone, Bisaya.
0: Uy, dili ka mag-ingon, ano? That is, ano ha, discrimination. Dili, uy, wala kakabalo sa mga Muslim. Siguro, ang nailhan ni mga Muslim, base hindi siya kasabot og Bisaya, kaya base naanad siya og Tagalog. Pero, dili tanan. Kaya ang uban din ha, dili na sila kasabot og Bisaya tungod kay, naa sila lahi nga lingwahe nga nasabdan. But it doesn't mean na dili sila kasabot. Dobby. Or basing... ayun na, ayun sila tira ha. Tungod lang kay Muslim sila lahi, biya na.
1: Siguro, pasin, tinungod po na.
0: Iya, ikaw, kumusta man yung love life?
1: Okay lang. Okay lang.
0: Sana all. Ya, kumusta?
1: Pulo.
0: Kumusta ha po siguro ng imuhang love life din ha? O, pila mo nakabuhok isa, duha?
1: Upat.
0: Ha?
1: Upat.
0: Hilas. Anong upat man?
1: Upat, pero isa ra.
0: Nagdibog ko. Ang sama na.
1: Hmm?
0: Anong upat niya isa? Oo, kagets.
1: Upat ang kwan, pero isa ra.
0: Upat tiil?
1: Si, sa pangalan si Lisa.
0: Lisa, taga-asa?
1: Lisa Abdullah.
0: Taga-asa man?
1: Pulo.
0: So, Muslim?
1: Yes.
0: Oo. So si Lisa, sabutabol gina siya, kadi na siya kasabutog Bisaya. Kaya I think, ang naandan niya, dito is Tagalog. I think, Maguindanao siya o Maranao? Tausog?
1: Tausog.
0: Oh, so dili siya kasabutog Bisaya. So, ayaw sila i-discriminate, ha? Okay na ta? Sige. Anything else na akong madalit sa imuharong gabi una?
1: Na.
0: Tug na liha.
1: Guwapa mo yung gabi ba?
0: Ha?
1: Guwapa ka yung gabi.
0: Nga nga nga kaingumang ka?
1: Ginangkot sa'yo mong kambito ka nang umuhang ka na ayat kamay, pero wala rin gusto ng bahay.
0: Ah, magkakita sa ko ah.
1: Sabi mo?
0: Ha?
1: Sa picture mo.
0: Facebook?
1: Hmm.
0: Ano sa mga akong profile pic ba?
1: Hmm?
0: Ano sa'yo profile pic na ako?
1: Ano lang ko si Bibi? Pula?
0: Ako gindi ay.
1: Sabi ko ni Mubi, Nars. Mahayo.
0: Marat mo, ayun na. Ayun na. Nana kayo uyab, ayun ako pa doong dunguga. Nana kayo uyab. Nana kayo uyab, ang silos na imuhang uyab, yung pakaganahan kag mga parehas na ko. Ayun na.
1: Hindi mo siguro eh. Okay.
0: Sige, Dobby. Salamat kasi mong pagtawag, ha?
1: Okay.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayaw daw magkumpiyansa sa mga tawsog. Ayaw pa magkumpiyansa sa mga kagan. Pag ako matawag sa imo, hindi sure ka nga masabat ka sa akon. Magtawag ka, pero hindi ako masyado marunong magsalita ng Ilonggo, bebe. So kung magtagalog ka, mas maganda. Charot. Lumalab live. 0975-474-9153 ang ito ang number gihapon na pwede ninyong tawagan for tonight. In kaso nga na may mga gustong ipampanawagan din ha, na may mga gusto panguyaban, abri na nga ito ang linya ha. May gabi ikang ito ang kaubanan po. Wala dyan siya duty-duty ba? Si Double B! Nagkuhan siya, nag-my day siya, nagihilot siya, cool, bali-baliin na, cool. sige, tawag na mo ha, basing nga, masani, hindi gid ko maka-access, ba tawag tani ko? Tawagan na to. Makatawag ni?
2: Temporarily disabled.
0: Oh, di na. Hindi man tani ko makatawag sa imo, ikaw na magtawag gid sa akon. Char. Daghan pa dirigi na mo sa hapit na kamahutdan. Stay out lang ko Ma'am Cindy, ako si ninyo diha sa Talisay si Arnolfo Cavan o si Lina Cavan. Ay may gabi po.
3: Thank you.
0: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Kung dili mo manawag, muli na ko. Niuga na. Kapoy bigay sig tintog ha? Muli na ko rod. Bitaw, kung dili mo manawag, sige. Ko na lang ning kuan ako ang ikaw na bahala di bibitaw di wa man. Manawag kay mag-miss ko lang man. Mag-relax lang sa ako din hiya. No? Mag-relax lang sa ako din hiya. Wala na mo tawag taod-taod ha. Again, 0975-474-9153 para po sa ito ang live putahe confession once again. Hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. Pampagahi sa tuhod. Maghatag kini siya og kusog sa inyo ay labi na sa mga mag-asawa nga shaky karong gabi una. Gaaway. Kulang sa kusog. Oy! Hindi pwede yung ganun ha. Hindi pwede yung ganun. Kinahanglan. Pag-abot sa satisfaction, si Mrs. o si Mr. sabay-sabay. Pinaagi ka na siya, baby, sa pag-inom po sa Turbo Men Enhancer.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Tuntun Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaphone Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaphone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaphone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaphone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaphone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaphone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaphone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, lugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaphone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaphone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaphone Plus Herbal Soap.
10: Dong, pagpilain yung gasolina.
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Loro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabigyan ka di matulog.
0: Zaphone Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo ko, kung sa mga ihi, o tira kayo. Pagkara, wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong nabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesco Health. Ibo kayo, natapan na sa inyong panglawas.
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikutakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-Panab.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
14: Mga katropa, exercise!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting?
2: Exciting!

0: dapat nang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab. Yung itong programa, The Secret of Health. And anya na sabi niyo mga kauban, your health consultant. Si CJ ni Duda mga katropa. Huwag kitamusta ang tanan. Kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ang tuwad niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano usab ang programa The Secret of Health, ang programa maghatod kaniyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan na ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuwaga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Musa kini nga programa ha, mo'y maghahatod ka ninyo giya aron tungod ni Ana. Bisan og ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Ani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto ta

tawag ni ini nahimsog sa panglawas kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa ni atong programa The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Once again ha, pwede ka mamupadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Kaya syempre, gini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kini nga food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani no, gisigutan pa ganinan niya katropang Arnel. Diin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Diin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, no? Dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag mandayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, ha? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog yun sa lawas, o ronsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, na? Like, kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayon ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, maging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Okay, laya. Basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, sa tanggal ng chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, kining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya ng nasa karne, na? Especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwig, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung terminal lang sige tag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. Magani sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Zantun Plus Gold, no? Kaya ang Zantun Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no?
So inanaha ka gitawag ni ka gikin na hanglan sa paggamit og mga food supplement labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mingon magutag Santon Plus Gold o food supplement base giisip sa uban para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga mga katropa, no? Kay ano man ang food supplement isan pagwa kay balatian ginigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa ba nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. Gani ang malnutrisyon, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan. No? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangitawag pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito, permi, pag-inom, no? O Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales, nutrisyon, sustansya, sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. No? O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atong Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, nga din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom sa ato ang Santon Plus Gold. Tanaw, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon nimo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna dyo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidalas panahon, na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa ha, ito ang mga produkto. Ano, yes, to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa ito ang Yes to Health Clinic. No, gani, sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ito agayong mga products, especially ha, sa ito ang mga senior, alam mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ito ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa itong klinika, huwag pa mo kasuwain sa itong pagpanambal, i-grab na dayo ng opportunity. Na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa ito ang free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya nga mga organo, na dinuatan na sayod, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney,
Unya, wag yapunta nag-amping, sige gyan po tagkaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po. Usa na nagtawag nini, naghihatagan o pagtagaan sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto, gasakit na. Ay, nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ay, nahulat ang mga katropa. Kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yesu Health Clinic. Tungod kaya free ang ato ang check-up and consultation. Especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa upgarin na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong basa sa ato agay yung mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala ito na tubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadalang pangutan na o gani. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutan na. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit, nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha? Labi na gan sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropang CJ Nidrido, watching from Matina, Playa, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Ayan, happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropa, no? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw, no? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no, ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X. Kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, walay problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras, no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamuti. Ato si banggod rasa, no? Kung naka kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na, ha? Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini, no? Sa mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, niya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Niya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kay ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. Okay ni bang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo.
Oh, kana imong mata. Oh, pag mata subuntaga, uman maligo o niya sa gabi, bago na pod matulog, papatuloy na pod ang imong mata. No? Tagduha ka tulo, matag mata. Unya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit mo sa buntang na pang tulo sa mata. Mo na po himuon ni mo pang tulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, niya mo na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Una, ah, una nang i-check ma'am Mercy, no? Kinsa man ay mong kaila o ikaw ba mismo? Oh, ipa-check ay mong kidney, basig ado na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan, no? O matabangan gayon ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayon sa mga waste products sa atuang lawas. From Jing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Dagan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usa gina sa mga symptoms. Kining gitawag nato lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Munay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag na itong diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa ato ang dugo, di ba? Na diin, subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon, na diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, na diin mag-resulta kini, na diin adunay gitawag na ito poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, na diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil na ito mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung ado na kay maintenance, huwag hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na gasakit ginay imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat man gud ay mong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsara kasin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kundi maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahit din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pod ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? No, kadalasan mo mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw
nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod. Babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing. Imo ni mo na every other night. Bot masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway. And then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Kaya gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. O, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa. Shoutout ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw Tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shoutout sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon ha, which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan ha. Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days. Unya, pangisi-ngisira mo din ha. Mura og way na hitabo. Ay, naku po, ha? Kinanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kay basig, matingala na lang mo. Nga din, maabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands, tanang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kay nga no man, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayong mga ugat. Nung adiin na nakakonek no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wala ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas nung tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katunga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So, mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ay imong

Amot yun na, no, nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man ni mga pandisal. Unsa man ni mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab kaubanan na siya sa gitawag na itong junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mao na sa puti nga kanon, puti nga bugans, mutuo matagdili, musugot matagdili, wa na ginay nutrisyon, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, kunya, tawag ni ini. Inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kaya hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa pa na din na, bihon, sutanghon, auto na mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi og brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan pag lalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Pulihi dayo, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? Ato ko spalingkit, tag-utsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. Bisag-asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, na? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom na yun og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Kanya, pag inom na yun, og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, numas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. Wala tayo igong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala tayo igong oras. Og dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message o ganiuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ina inyong health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon og baga pa hinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.33 sa Kabuntagon. Mga katropa, standby. Musunod na tugat tulungan ng programa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kinagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas, ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Hello, good morning, Karumega Katrupa. Good morning, Pilipinas. Good morning, all over the world. Live to live kita, Katrupa, ini matungog sa XFM 107.1 Tagum City. Okay, mga Katrupa, sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong hurot, mga Katrupa. Katrupa.

0: Transmisor. Good morning, tibuok probinsya, mga tropa sa Davao del Norte. Kung meron ninyo kanyang tanan, Davao Oriental, ingon mga tropa di sa Davao de Oro, Davao del Sur, o Davao Occidental, kaninyong hurot, mga katropa.
1: Good morning sa exciting Pilipinas, wailain makalukin mo, exciting Pilipinas,
0: Alam, kapi-kapi na, kapi. Kapi mga tropa, gamit itong kapi mga katropa, gabagatabang sa itong panglawas. Ayun na kapi mga katropa, kahatang hinoon mga tropa, gandili maayos itong panglawas. Kini mga tropa, kapi nga itong gamitin ng Santon Plus Gold. Okay, Santon Plus Gold mga katropa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mga itong Santon Plus Coffee Mix mga katropa, kini mga tropa, ang pinakaninot nga kapi nga itong gamitin mga katropa sa itong pagpangapi mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o premium D3 coffee mix mga katropa. Kini ang mga tama ng mga produkto. Ay kapasalig na muna abdina mga katropa ng 99.9% makatabang sa atong panglawas mga katropa. Mapalit ka na din na sa inyo ha, mga suking agri-store. O mga suki mga katropa, agri-store. Mga butikag parmasya. Yan, mga butikag parmasya. Mapalit na kini mga katropa atong produkto. O siyempre, din sa atong sibihanan. Saka lang mo din, hey! Kaya naatay mga katropa mga produkto nga inyong mapilian mga kaigsunod pang pabaskog sa itong lawas kanunay, pagpabaskog sa itong immune system, ni mga katropa ascorbic acid, Sanson, vitamin C. Awala sa bugon-bugon sa itong mga panit mga katropa, hubag-hubag mga kaigsunan. Para mahilis ato mga hubag-hubag sa panit mga katropa, hubag mo sila kalawasan. Ato na mga katropa ang gamitan kanunay o Sanson Plus Gold for supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Balita musika sa buntag nga
0: mga mag-uma, good morning kaninyong hurot mga katropa. Mga mag-uma din sa Davao Oriental,
1: sa kahayang magsugod kita.
0: Mag-uma din mga tropa sa Davao de Oro, mga mag-uma sa Davao del Norte, Davao del Sur, o Davao Occidental. Kanang mag-uma mga tropa sa all over Mindanao o Iuman Visayas. Hala, kaninyong hurot mga katropa, maayong buntag. Mga magsasaka nating mga kaibigan, mga kapatid dito sa Luzon, mga katropa, good morning kanating lahat.
1: Good morning!
0: Kanating lahat, ha?
1: Ang ayaw.
0: Alam, magandang umaga sa ating lahat, mga katropa.
1: Katawa,
0: pa desi. Wag niyong kalimutan, wag niyong kaligtaan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Para sa ating pagpanguma. Pagpanguma. Para sa ating pagsasaka, mga katropa, gamitin natin ang pang-spray sa ating mga tanim. Siyempre mga katropa, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kining Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ninot ka na gamiton para sa ng klaseng mga tanong mga katropa sa atong kaumahan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na din sa nagkadaya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold na bay. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na.
1: Mga

Good morning sa mga tropa, Karun Riz by Sagom City, Davao del Norte. Kumusta man mo Karun Riz, mga tropa? 23 ka barangay. O siyempre, mag-exona din sa New Corilla, Davao del Norte, Carmen, Davao del Norte, Johali, Davao del Norte, Santo Tomas, Santo Niño, Talaingon, o Riz sa may San Isidro, na maura karoon ang sawata, mga tropa.

Yes, kompleto ra totong adlaw mga tropa dinhi adlaw bagay igsunan. Ning adlaw nga Lunes mga tropa pizza 4 ni ganing bulan sa Mayo. Uban mga tropa sa ato ang mga pangalyo po nining adlaw mga igsoon. Exciting Pilipinas.

Alright, para ito mga tropa sa ato magbaragoban ng adlaw na sabgarang mga tropa ng Lunes o sumong kapit sa 4 ng bulan sa Mayo. Ugma, murag birthday ni Pio Algabri Umaki. Ugma, pit sa 5 sa Mayo. Advance birthday para ugmas kung gagaw Pio Umaki. Happy, happy birthday mo ugma, Pio. Cool. Cool, may tawag naman. Cool, cool. Happy, happy birthday advance para ugmang adlaw. Wala po ka, mga 54 po ka ugmang adlaw. Dayon may tuig na ining akong igagaw mga tropa. Kaya mayong buntag naman yung happy, happy birthday for tomorrow. Kumusta man karoon mga tropa? Tumasukin, tigpaminaw. Dari mga tropa, nagpaminaw karoon sa 99.1 Mati City. Kumusta mo karoon rin napita? Kaninyong hurot. Good morning! Maragwa pa man mawa di atong gibati mga tropa ang dili. Ikuan kaning mukarat at tutunlan. Ako na po yung napiktuhan. Nanapun ni mga tropang magkaroon kanibitong kalitlag ulan. Mataliksikan ka. Mauna mga tropang angay ang bantayanan kayo na. Mga maglakaw-lakaw takaroon. Kinahanglang dadata mga tropang mapanangga mga tropa sa ulan. Payong. Sa mga panangga sa ulan, mga raincoat. Kay kalitang pugag init mga tropa. Di same gapon yung matiyon. Mana kinahang lagi mga tropa kanunay ang lagsik atong immune system. Mana pinaka-importante. Live na live sa kita karong mga tropa sa atong XFM 107.1 Tagum City mga tropa sa atong Facebook page. Paki-like, share lang mga tropa. Paki-like, share lang din na mga tropa sa ato ang XFM 107.1 Tagum City.

0: Kumusta po mga kaigsunan? Ito ba sukit ng paminaw dari sa may Mamacau, Kapalong, Davao del Norte, mga katropa? Oy, hinumdum ha sa mga kaparintihan nato karon ng sunod, karon ng Domingo na. It's a Jace, mga katropa. Ang ato ang 23rd. Algabri Clan Reunion Original since 1997. Mag 23 na mga katropa katuig. Kung wa pata makaunda mga katropa ni atong kuan, 30 na kapin mga katropa unta. Naundang ni mga katropa sa pandemic. Almost 7 years mga katropa nawala. Wa makakuan, karon na po mga katropa nakabalik. So, tungod sa mga kakulian nga di malikayan. Good morning, mga katropa. Sir Elisa Robio Acero. Dari mga katropa karon sa kuan. Dari sa may Bermudez Tago, mga tropa, nagpaminaw karon sa Ubang Stibok Members Pamilya. Good morning. Og ingon man mga katropa, dari kay Wilma Fuentes de Suyo. Good morning. Dari sa Kuwait, mga katropa, mayong gabi i Kuwait. Good morning, Pilipinas. Good morning, tanan. Happy Monday, mga katropa. Ito pa ni Wilma de Soyo, mga katropa Fuentes de Soyo. Dodong Briones, good morning. Elrin de Guignon, good morning. Sa huro, sa tanan mga katropa, kapaminaw, karong katanaw mga katropa sa atong pagparaguban. Kaninyong hurot mga katropa, good morning mga kaigsunan, mga panghinaot ining adlawa. Nga kamo anas kabasko, kapiske nga panglawas. Punos kadasig, bisan pa mga katropa. Nga naate mga pagsulay, kinabuhi apan di na angay musurindir mga katropa. Padayon lang. Paring Inday karing Pepe pre, good morning pre, kape pre. Kung sato ni mong kuan pre, kung sato ni mong maestro pre nga na-appel dito sa kuan pre sa atong salikanan pre nga kuan, appel likanan. Kay maestro man to nga Pepe. Kung sato ni mo kay mga pilay maestro ato, duhay maestro tulo. Giunda mo kong operasyon mga tropa gumikan sa kalawam na 270 feet. Malayo, laom, anak. So, giundang itong mga tropa na muna kapilido mo pre, nga tagatago mag-iapon ito, maestro. Kani mag treasure, treasure mga tropa. Na natin mga stable nga trabaho, mag-inusao, mapur, nga mag-anarbaho ito mga tropa, gagmay, mag-exwildo, nagkadako ang mga palaliton. Kung problema karon mga katropa. Good morning, katropa gabong. Kape, kape, kay tugnaw ang panahon. Gika ni Elrin de Guignon, mga katropa. Tugnaw yung panahon na Elrin. Nagtuo ko niyang Elrin, mga katropa. O kung ano siya, kining babae ni siya, mga katropa. Elrin, laki mo rin eh. Hapon pa naklaro ni katropang, kuan? Katropang Inday Erika og ni... Kuan, kagahapon mo naklaro nga laki ni mga katropa si Elrin. I'm like Elrin, babae ni. Diba? Bitaw, may buntag niya Sir Elrin, ubang tibok members pamilya. Ay, dari sa iyang kuan, iyang profile, lucky man. De, lucky ni Elrin. Ito si Elwin, ito lucky ka po ito sa kambal. Elrin o Elwin. Hala, good morning, diha, kaninyong hurot. Good morning! Sa ato mga balita, karo mga tropa, ato mga paminaon, karo mga taon-taon, mga kaigsunan. Labi na din hi, mga tropa sa... Davao Region, mga katropa. Good morning sa Bredini, kang Kidong. Wala mo paramdam sa Kidong, mga katropa. Wala may laglaag sa Kidong, mga katropa. Dari sa ato si Bihanan. Kumusta mo diya, Kidong? Labo-labo! Labo-labo sa Kidong. Paring kuapod, paring karing pipi, mga katropa. Inday karing pipi, karoon ang kuansi ya. Alasayas po na iyahang programa. Tunga na silang Kidong. Wala mga program ng mga katropa, mga kauban sa buhat. Alright, direta mga katropa sa ato masigutan na ining adlawa baga kaigsunan sa ato ga pagpanag-uban mga katropa. Media 11 og mga college interns mga katropa. Uy, mabalik. Hindi ako sa tanahon. Hindi man mao. Ang sabi na yung nanaman to sa kagahapon man sa akong program sa Domingo. Kaliyot lang. Nasubraan na eksaka. Tara. Dunay duha mga tropa kanotado nga pinangita mga tropa sa balaod. Dakpan kini sa sunod-sunod mga tropa ng operasyon sa Tagum City mga katropa. Samtang sunod-sunod mga tropa sab nga manhunt operasyon sa Dabnor top 6 ug top 9 most wanted person mga tropa sa probinsya nangasikop. Samtang top 1 most wanted person mga tropas Panabo. Nasikop kini sa kasong tungod sa kasong rip. Wala pandugot pa. Samtang Davao Oriental leaders gitrain mga tropas sa ICS. Bahala na, dili na kuno mga tropas opsyon sa panahon sa crisis. Samtang Golden Summer sa Davao de Oro. Mga aktibidad mga tropa para sa kabataan o komunidad gilusan. Samtang 58 araw ng Carmen Ball Games, gisugdan. 20 ka mga barangay ni partisipar. Samtang Joint Committee Meeting, gipahigayon para mga tropa sa Social Welfare for Program. Samtang Mangrove Forest Park mga tropa sa Panabo, natural nga living shield kontra bagyo o erosyon. Samtang sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Duha mga tropa ka balay gilamoy sa kalayo sa Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang sa pikas bahin, Secretary Kakdak sa DMW gisiguro ang hinabang og resulta matud pa sa investigasyon sa kamatayon sa OFW sa taga Jinsan. Samtang pulis mga tropa ka responde sa lungkab nadunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Motorista mga tropa patay sa road crash sa Marabag Bukidnon. Samtang adunay lalaki usab mga tropa ang milikay sa checkpoint dakpan mga tropa human kini nga makuhaan og illegal nga droga. Samtang bag-ong high value individual sa illegal nga droga dakpan sa bypass operation mga tropa Standag City mga katropa sa Surigao nga bahin. Kini mga tropa buhalan tudling lamang kini sa ato mga isugutanan. Exciting. Aton kanato mga katropa sa mga produkto, mga tabang kanato, mga igsoon sa pagpaligon sa atong lawas, mga katropa. Ay kalimot mga katropa atong Sanson Plus Gold. Sige ka na ba mga tropa, mga katropa panahon sa kagabhion o pagmata ni mo sa kabuntagon? Unya mga adunay dago mga katropa nga matusok-tusok sa atong lapa-lapa. Sintomas ka na igsoon sa hinahinaw sa mga pagtaas sa asukal sa imong lawas. Kung ako nimo, mag Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula mga tropa nga adunay extracted ampalaya, nga adunay polypeptide properties nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto mga katropa na dako kini og ikatabang sa hinahinay na sa mga pagsaka sa pagtaas sa sukal sa lawas. Sanson Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Ang pinaka-epektibo mga tropa nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. O uban ni ka na mga tropa sa pag-inom o natural o healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit kini sa nagkanya mga butikag parmasya nationwide o siyempre mga tropa ning maong sibyahanan. Exciting Pilipinas! Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Tubag sa mga mag-ubang nga nagkalisod ang mga tropa. Gumikan sige ka failure. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Gamita sa pagpang-spray sa imong nagkadayang klaseng mga tanom. Din na sa imong kaumahan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Rabay! Exciting Pilipinas! Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan samtang alas 4.55 na bay. Liga po sa atong pagpanag-uban at atong programa ng Tulumanon. Ba, mubalik na mga tropa sa atong pagbalik. Unyang taon-taon. Ah, diretso na ta. Okay. Diretso na yung mga katropa. Ay, alas 4.58 na. Diretso na ta mga tropa sa atong mga balita. Atong unahon mga tropa si katropang Larsanyol. Gumikan kayo na ka-standby na. Diya mga tropang report ni katropang Larsanyol. Mga tropang magkalamigitan ka din sa duha ka mga sunod-sunod ng operasyon. Notado mga tropang pinangita sa balaod mga kaigsunan. Dakpan kini mga katropa sa Tagum City. Katropas balita katropang Larsanyol mga katropa sa detalye. Katropang Lar, lainas kung tutunlan yung paminaw. Larsanyol, go ahead.
1: Live report. Live report. Malampusong na aresto sa otoridad ang duha ka individual nga notadong pinangita sa balaod sa sunod-sunod nga operasyon sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Inubanan sa ubang elemento sa kapulisan, naglakip ang mga nadakpan sa usa ka alias Mer, 29 anyos, gila isip top 9 most wanted person sa provincial level. Kansa nadakpan sa barangay Pagsabangan, Tagum City, alas 10 antak na sa daging gabi. Gidakop si alias Mer pinasikat sa warrant of arrest gikan sa korte tungod sa kaso paglapas sa Republic Act 7610 kon statutory acts of lasciviousness nga dunay piyansa na katirad og 200,000 pesos samtang ni maguhay lang. Arestado usab ang usa ka lalaki nga si alias Rod, 51 anyos, kansa gilang top 3 most wanted person. Pinaagi sa niyo sa pagpaningkamot sa kapulisan sa pag-serve og warrant of arrest sa barangay Pukon, Tagum City. Sumala pa nga ang pagdakop kang alias Rod nga dunay kalambigitan sa iyang giatubang nga duha ka ihap sa kasong acts of lasciviousness nga dunay 400,000 pesos nga piyansa og rape by sexual assault nga walay piyansang girekomenda. Balhog na mga dinakpan sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon aron mapadubag kini sa ilang nabuhat nga krimen. Kahit naman nga gipamahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, Chief of Police, nga parayong gipakusgan sa ilang puwersa ang pagpangita sa mga wanted person sa katuyuan nga matagan og kasulbaran ang mga krimen ubos ay pagdumala aron ang hostisya makabuot sa mga nahimong biktima. Para malami ang ngisi, Magsanton Vitamin C, katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Exciting Pilipinas. Thank you so much, katropang Lars Sanyol, sa bagong balita. Samtang ko tayo usap ni mga balita, mga katropa rin sa Davao Region, mga katropa sa Davao del Norte. Nagapadayo tungkol sa ginagpadayo, mga katropa, ipakusog usap mga kampanya, batok kato sa mga illegal nga o mga wanted person sa Davao del Norte, mga katropa. Sa Davao del Norte Provincial Police Office. Malampuson usap mga katropa nga nakasikop ni sa mga wanted, mga katropa, pinangita sa balaod. Sa operasyon ni Antoga Mayo 1 to 2026 na may sangpot mga tropa sa pagkasikop ni sa pipila usab ka mga high value targets lakip na usab ni ang top 6 or top 9 most wanted person sa provincial level. Ubos mga tropa usab sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristenes ipakita sa kapulisan ng ilahang ligon na determinasyon sa pagbatuman sa balaod o pagmintinar sa kalina o kapusay sa probinsya. Gani sa unang operasyon mga tropa alas 10:05 sa buntag, nasikop mga tropa sinayos sa Gapuersa sa Tagum City Police Station. Nagipangaluhan ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis uban sa mga tropa sa Davao del Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Management Unit, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company o sa Regional Mobile Force Battalion Region 11 ang suspitsado mga tropa ilang sa alias Elmer o top 9 most wanted person sa probinsya. Iatubang mga katropa niya ang kasong statutory acts of lasciviousness ubos kini matropa sa Article 336 sa Revised Penal Code sa kalabutan kini matropa sa Section 5 sa Republic Act 79-1716. Sunod sa mga tropa si alias sa alas 10:18 sa buntag nasikop sa mga tropa sa operasyon sa Panabo City Police Station ang patpangulo usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ausa ka alias Mark ang top 1 most wanted person sa city level tungod sa kaso watropag rape o by carnal knowledge non-billable kini mga tropa nga kaso o inguman nakaagtubag siya rape by sexual assault. Gani sa hapon usab mga tropa sa alas 2:52 nadakpan usab sa Kapalong Municipal Police Station ubos ni Police Major Brail Patalinghog ang usa ka alias Janre top 6 most wanted person sa probinsya nga nagatubang usab kini sa kasong acts of lasciviousness o gima qualified rape of minor mga katropa. Sa lain bahin sa operasyon usab nasikop mga tropa sa Carmen Municipal Police Station ubos usab sa pagmando mga tropa ni Police Major Lopi Cibreros III ang usa ka alias Rai ang top 5 most wanted person sa municipal level pinagisab sa warrant of arrest alang kinis paglapas sa Section 11 ug Article 2 sa Republic Act 9165 nga walay gitakdang piyansa. Samtang alas 3 sa hapon nadakpan usab mga tropa sa Braulio Eduhale Municipal Police Station nga gipangunahan ni Police Captain Alon Arc Daog ang usa ka alias Kim sa may barangay Eduhale tungod mga tropa sa kasong acts of lasciviousness. Tungod niini mga tropa giday usab ni Police Colonel Cristinis ang nagkadaiyang paningkamot sa tanang operatiba. Ug ipasiugda niini mga tropa nga magapadayon ang Davao Norte Police Provincial Office sa pagpatuman mga tropa sa mapugnan. Nagi sa manhunt operation ang mabatukan mga wanted person mga tropa nga makahimo og dili maayo. Gani giawhag usab mga tropa sa kapolisan aga publiko nga magpadayon kini sa pagbantay ug aktibo kini magtinabangay pinaagi sa pag-report ngadto sa mga nagkadaiya mga tropa mga kadudahang mga lihok ngadto sa kapolisan aron nga mas mapalig-on pa mga tropa ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. Alas 5.04 na ba, driga po sa atong pagpanaguban. Samtang nasiko po sa kapulisan ang usa ka 23 anyos na lalaki mga tropa nga giila kini sa top 1 most wanted person sa city level sa usa ka operasyon mga tropa sa Panabo City Police Station. Yato nakalabay usab nga adlaw Mayo 1, 2026 sa may barangay San Francisco. Ang pagdako mga tropa gipangunahan sa kini ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, ang Chief of Police, uban mga tropa sa nagkadaiya nga puwersa gikan sa sasikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company, uban pang unit sa atong kapulisan, gipatuman kini pinaagi usab sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 3, Panabo City 11 Judicial Region. Ang suspitsado giatubang mga tropa ang kaso nga pagpanlugos nga nakadakit kini mga tropa sa criminal case number CFCR 22. Das 2026 o lain pang ihap nga kaso mga tropa sa nakapitsan ito nga Marso 30, 2026 uban usab sa gitakda nga piyansa nga nakatinag gato sa 200,000 kapisos sumala sa kapulisan. Malinaon o walay insidente mga tropa nga nahitabo sa pagpatuman sa warrant of arrest. Ipasabot usab mga tropa ang suspitsado ang iyaha mga tropa mga tungod sumala usab kini sa konstitusyonal sa wala pa kini mga tropa gidala ngadto sa kustodiya sa kapulisan alang kini sa husto usab nga dokumentasyon og sa iyang proseso. Gani gipasalamatan sa mga tropa sa Panabo City Police Station ang padayon ng kooperasyon sa komunidad sa suporta mga tropa sa kampanya batok ngadto sa kriminalidad. Giawhag yapon mga tropa ang publiko nga padayon lang yang magtinabangay aron maangkon ang tinuod mga tropa kahapsay kalinaw sa matag publiko. Alas 5-6 na bahay, drigapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pang bahin, mga katropa sa atong mga balita. Ipasiog na usab sa mga leader sa probinsya nga dili na mga tropa angay isalig sa bahala na ang mga pag-atubang mga tropa sa kalamidad. Human sila, mi-appeal kini sa Incident Command System Executive Course. Nga gipahigayon sa Executive, gipahigayon ni atong April 30, 2026 sa kanato ini mga tropa hall sa tourism complex sa Mati City, Davao Oriental. Ang mao mga tropa nga pagbansay nagatigom kini sa mga key decision makers o mga frontliners. Laki mga tropa ang mga hipi sa provincial offices, provincial treasurers, brigades mga tropa o gaman brigade o batalyon commanders o guban pa mga tropa mga leader direkta kini mga labigit sa emergency response tumungon ini ang pagpaligon usab sini usang liderato sa epektibo ga koordinasyon sa diyang mutungha mga tropa ang crisis. Ang ICS Executive Course usa kini ka specialized training alang kini mga tropa sa mga leader o executive officials nga nagapunting kini sa strategic management sa mga insidente mga katropa. Dili kini sama mga tropa sa military training nga nakasentro mga tropa sa tactical operation kundi usa kini ka interagency system nga nagapalambo sa koordinasyon tali sa local government units, health services, law enforcement og disaster responders. Pinaagi usab sa ICS adunay usa ka klaro mga tropa gitawag to istruktura nga gisunod kini sa tanang ahensya uban ang klarong roles, unified command og organisadong komunikasyon. Kini makatabang mga tropa sa paglikay sa kalibog og gitawag nato og pagpapaspas usab sa pagresponde labi na mga tropa sa dakong insidente sama sa bagyo, sunog, linog og dagkong public events. Ang sistema gibase sa kini sa Republic Act 11 or 10 121 na naglatid kini sa National Framework alang kini sa Disaster Risk Reduction og Man and Management sa Pilipinas na din gipalawman mga tropa sa training ang kahibalo sa mga pagresponde pinaagi usab sa lima mga tropa ka mayor nga o major modules mga tropa, lakip na sab nini ang introduction sa ICS organisasyon o staffing facilities management mga katropa. Ang pagdubala usab sa plan event mga katropa o major incident o inguman ang mga responsibilidad sa incident management team member mga igsoon. Exciting Pilipinas! Kompleto kag kahibalo mga tropa sa training mga tropa ni ining mangingunani dako kini ikatabang labi na mga tropa makaagi ka mga dagko mga kuan mga tropa dagko mga trahedya dako kini ikatabang mga tropa ang imong kahibalo gamiton lang mga tropa sa tamang pamaagi dako kay ikatabang ato mga tropa sa publiko. Alas 5:09 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban mga tropa diga atong tulumanon samtang sa Pikas Bayan dinis Davao de Oro. Formal na sa mga tropa nga gilunsad mga katropa sa Provincial Government of Davao de Oro ang Golden Summer sa probinsya. Usa ka serye mga katropa nga aktibidad na nagatumong kini sa paghatag o kahimsog, kalingawan o kahibalo sa katawhan, ilabi na mga tropa sa kabataan, karong nga panahon mga tropa sa tinginit. Dali sa pagtimbayayong usa mga tropa sa nagkadaiyang nga lungsod sa probinsya. Gipahigayon ang nagkalain-laing nga programa o kalihukan na naglakip kani sa sports, arts, musika o uban pa mga tropang developmental activities. Aron lamang mapalambo usab ang mga talento, kahanas sa mga participante. Sa pagkakaroon mga katropa, aktibo usab nga nagadagan ang mga kalihukan sa Compostela, Davao de Oro o Gapantukan, Davao de Oro diin makita mga tropa ang kusog. Huwag kasadya mga tropa sa mga partisipante sa ilang summer fun, summer high o summer events and activities. Kumala mga tropa sa provincial nga panggamhanan. Ang Golden Summer, usakin ni mga tropa ka plataporma aron nga mapalig-on ang kumpiyansa mga tropa sa kabataan. Mapaaktibo mga tropa ang ilang mga talento o mapalalo mga tropa ang partisipasyon sa komunidad. Gipasabot usab mga tropa nga dako ang gapapil sa maong programa sa pagpalig-on usab sa social nga panaghiusa samtang naghatag usab og positibong alternatibo mga tropa sa kabataan karong bakasyon mga kaigsoonan. Gani gidapit usab mga tropa sa probinsya aga publiko na magapadayon kini sa pagsubay mga tropa sa ilang opisyal nga mga pahibalo alang kini sa umaabot sa mga tropa nga mga aktibidad. Sigurado mga tropa makahatag kini og dugang nga kasadya sa og kaalam mga katropa kahibalo. Kani sa minsayo sa mga tropa sa maong nga programa ipasiugda kini nga ang kabataan mao ang sentro mga tropa sa kalambuan uban ang suporta sa komunidad ang ilang kahanas ug kumpiyansa padayon nga mulambo mga katropa. Alas 5:12 na bayad rigapon sa ato nga pagpanag-uban ng ato nga programa mga katropa Exciting Pilipinas. Samtang sa Pikas Bahin mga kaigsoonan. Formal na usab mga tropa nga gisugdan ang 58th araw ng Carmen Ball Games Tournament sa Carmen Municipal Gym o Sports Complex sa Carmen, Davao del Norte. Uban kini mga tropa sa panawagan sa lokal leader nga liderato na ipatigbabaw ang tinuod mga katropa nga espiritu sa sportsmanship mga katropa. Ganigawag usab ni Mayor Leonie Bahagi ang tanan mga katropa partisipante nga magdudula mga katropa uban usab sa respeto, disiplina o panaghiusa. Din iya mga katropa ingon nga let us all play order the spirit of sportsmanship mga katropa. Aktibo mga katropa ang gisalbutan ang maong kalihukan sa 20 ka mga barangay sa naisgutang lungsod na nagapakita kini mga tropa sa ligon og suporta sa partisipasyon sa komunidad. Gisugdan mga tropa ang maong programa pinaagi kini sa usa ka mubo usa mga tropa apan makahuluganon nga seremonya lakip ang muse competition o banner racing nga nagsimbolo kini sa panaghiusa sa matag barangay. Human mga tropa sa opening program misunod dayon ang opisyal mga tropa nga pagsugod sa mga duwa sa basketball o volleyball nga giabangan kini mga tropa sa mainitong suporta sa mga mananaway mga tropa ug mga supporters. Mitambong usab mga tropa sa maong kalihukan si Vice Mayor Marcel Pirandos Kauban usab ang mga miyembro sa sanguriang bayan, mga punong barangay ug iske chairperson aron ipakita ang ilang suporta sa kalihukan nga magpalig-on kini mga tropa sa panag-iusa sa Kabaskog sa kabatan-unan. Gani ang maong torneo mga katropa, kabahin kini sa selebrasyon sa Araw ng Carmen nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalambo sa sports development, kamaradiri og healthy lifestyle sa mga residente mga katropa. Pinaagi maguna ini mga tropa mga sports labi na sa mga aktibo mga katropa mga kabataan sa pagpaugna sa kusog. Makalimtan sa mga kabataan ang pagkuyog mga tropa sa mga dili maayong mga barkada, dili maayong mga higala mga tropa nga adunay mga bisyo sa droga mga tropa, uban pa mga bisyo makadaot mga tropa sa panglawas. Pinaagi sa sports mga tropa nga kini pagatutukan usab ang kaigsoonan sa mga iski mga kaigsoonan sa mga kabaranggayan. Sure kita mga tropa nga daghan mga kabataan mga talento ang madiskubre pinaagi niini mga tropa ang mangingon aning activity. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Samtang sa pikas bahin mga katropa, gipahigayon usab mga kaigsoonan ang usa ka joint committee meeting tali usab sa mga committee sa gender and development og laws, roles, regulation and privilege mga katropa. Kauban ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD alang kini sa paghisgot sa draft memorandum of agreement kun MOA uban sa lokal nga panggabhanan sa Tagum City. Ang maong meeting nagtumong kini sa pagpalig-on usab mga katropa sa panagatambayayong tali usab sa DSWD o sa LGU Tagum sa implementasyon sa naglainlaing social welfare o development program na maghatag kini mga tropa serbisyo sa mga kabus o vulnerable nga sektor sa komunidad. Gisusi sa mga partisipante ang provision sa draft MOA aron mga katropa nga masiguro nga klaro klaro mga katropa ang mga responsibilidad sa matag ahensya. Lakip na sab nini ang pamaagi usab sa pagpatuman sa mga programa, pagdumala usab mga katropa sa pondo o pagmonitor mga katropa sa mga proyekto gani sumala usab sa mga opisyal. Importante ang maong kasabutan aron lamang kuno nga mas mapalambo ang koordinasyon ug epektibong paghatag usab sa serbisyo publiko. Ilabi na mga tropa sa mga programa nga nagatutok kini sa kababayen-an, kabataan, senior citizen ug uban pa mga tropa mga sektor nga nanginhanglan og suporta mga katropa. Gani gilauban usab nga pinaagi sa MOA mas mapakusog pa ang implementasyon sa mga proyekto sa ginatawag og social protection o community development mga tropa sa Tagum City mga kaigsoonan. Padayon usab mga tropa ang panawagan sa mga lokal nga mga leader nga palig-onon ang mga pulisiya o programa naga sa nga mag-amuma mga tropa sa kaayuhan sa tanang residente. Pinaagi usab kini sa lig-on nga katambayayong mga tropa sa nasudnong ahensya mga katropa. Exciting, alas 5:17 na mga katropa rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanag-uban sa katapusang gabahin mga katropa ning atong hisgutan sa Davao Region. Nagpabili usab ang lig-on mga tropa nga usa ka natural nga panalipod batok sa ngadto sa kusog sa kadagatan mga tropa ang ginatawag tog mangrove Panabo Forest Park mga tropa sa Panabo City Davao del Norte. Dili konkreto mga tropa o pader mga tropa ang depensa sa maong lugar kun dili ang nagkahiusang gamot sa mangrove trees nga nag-alagad kini isip living shield batok sa coastal erosion o erosion storm surge mga tropa o uban pa mga tropa ang hulga gikan sa dagat. Ang maong nga forest park mga tropa usa kini kanahibiling nga coastal green belts sa siyudad nga adunay dakong papel sa pagpanalipod mga katropa sa kinaiya sa komunidad. Gawa sa protection ang mangrove ecosystem usa-usab mga katropa ka importante nga tinubdan sa kinabuhi alang kini sa daghang marine species o og nagsuporta kini mga tropa sa panginabuhi sa mga komunidad nga nagdepende kini sa kadagatan. Dili sama mga tropa sa kasagarang parke mga tropa ga gitukod alang sa Kalingawan ang Mangrove Panabo Forest Park. Mga forest park nagapunting kini sa ecological function. Niini mga tropa usa ka buhi mga tropa sistema nga naghatag kini og natural nga depensa og sustainable mga tropa benepisyo sa katawhan. Kani sumala pa sa mga tropa sa obserbasyon ang maong kalasangan usa ka pahinumdom nga dili tanan mga tropa porma sa proteksyon ginatukod ang uban mga tropa ginapatubo ginapalig-on sa panahon o ginabantayan mga tropa pinaagi usab sa niusang responsibilidad sa komunidad o sa kinayahan. Padayon mga tropa nga ginabuhat kini sa mangrove forest ang mingaw mga tropa apan critical nga papel ni ini nga mapanalipdan mga tropa kabaybayunan sa Panabo usa ka ebidensya nga ang kinaiyahan mga tropa kung ampingan mahimo kining pinakalig-on nga depensa batok sa kalamidad. So kini mga tropa ga pamaagi gani ato mao ni mga tropa kalihukan ato nakalabay nga Sabado apil ang akong ulitaw diri mga tropa estudyante sa DNEC ato Sabado kay nananom daw sila og mangrove no makahoy mga tropa nining lugara. So kini mga tropa makita niyo diha kung moagi mo diri mga tropa sa may kagangohan kanang lugara din mga tropa gimintin gyud na nga kini mga tropa mga pagatpat o mangrove mga katropa mao kini ang mo depensa din na mga tropa sa kusog ng mga balod nga dili mga tropa maapektuhan ang daplin nga bahin mga katropa. So, makita ng forest park din ha. Grabe na ang forest park nga tourism site mga katropa. Nadaghan ang mga tropa ang gabisita din ha. Kinahanglan lang kanunay hinlo mamintin mga katropa ang nahisgutan nga lugar mga kaigsunan. Hinungdan mga katropa kini gipanalipdan yon. Nadili maabusuhan sa pipila. Kini manggod mga mangroban mga tropa pagtanong mga pagatpatan. Kini usas sa pagmamaagi mga katropa nga puyan kini sa mga kini nakailam mga crabs, di ba? Mga crabs mga katropa kining sa mua mga katropa kana may taong dagang mo klase crabs, adunay crabs nga kini tawag na mo sa Bisaya og kagang. Kana mga mundagko na sila mga katropa na pinakadagko niya nang timbang tag medya kilo. Nga imo nang pasungon kana may taong sugog mga katropa nga imo buhatog kuan naasay murag lock sa mga tropa pag musulod ang kuan mapitik ito siya di na makagawas mga tropa mao na imong pamaagi sa una diri sa budbud bunawan mas og mga tropa kay pamaligya na mo halin-halinan mi makapalit mo yung bugas ana mga estudyante sa una nga nagaworking nga ana mong pamaagi mga tropa kay naasa nagapuyo among iyaan pod mga tropa uyo ana sa doors dagat so nakabalo-balo punta ni ana mga tropa mauna ang anak mga tropa pinginabuhi basta adunay daghan mga tropa pagatpatan o kining mangroban mga katropa daghan po diya mga tropa ang panginabuhian na apoy mo kuan din mga tropa mga kinason na naa magpuyo ni anak mga tropa mangroban mga igson anak mga tropa katong bahin mga tropa sa ato mga balita mga kaigsonan hatod kanato mga katropa gadto sa Sanson Plus mga katropa malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga tropa igatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mo suporta mga tropa sa imong maayong kahimtang sa panglawas. Kung kini usab nga bahin mga tropa hatod sab kanato ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa mao kining nindot nga gamiton mga tropa para sa mag-ekso na mag-uma aron ka makaginansya kini mga tropa ang gamita Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mapalit kini mga tropa sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyuhang dapit mga katropa kini siya mga tropa ang tama para sa mga mag-uma nga nagka problema mga kaigsoonan. Hoy kadiyot lang kay daghan pa mga mensahe din ni mga tropa gipadangat sa atong pagparaguban. Hoy si Ma'am Feeling Feliciano, good morning Sir Bong. God will bless your Monday. Salamat Ma'am Philly Feliciano din hikaro mga tropa sa Mawab Davao de Oro. Thank you so much Ma'am Philly. Uban sa tibok membro sa Panimalay diha. Alfredo Hikali. Katropa Gabong, pa-shout out gikan diri sa Sydney, Australia. Yan, taga Sydney, Australia. Sa una, dito ni siya magtanaw, mga tropa, si Alfred, Sir Alfredo Hicali sa kuan. Dito ni mag-message, mga tropa, sa YouTube. Karo, mamata sa YouTube, mga tropa, kaya yata sa ato, ga Facebook page, mga tropa, naga-live mga kagisunan. So, naapot siya karon rin, mga tropa. Syukram. Ato pa niya, Syukram. Salamat mo, Sir Alfredo Hicali. Ma'am Lia Manalaysay, good morning, keeps updating. Yeah, salamat, ma'am. Lia Manalaysay, good morning sa mo din na. Sir Rinaldo Miliana, mayong pagpaminaw rin, sir, sa Imuha. Asa mang kadapita ka Ristago, mayong sa Apukon. Sa Apukon ay ni Sir Sir Rinaldo Miliana, ubas tibok mimbro sa iyang pamilya, mayong buntag diha kanimo. Sir Rinaldo. O si Ninyo Hapos, good morning. Asa ka man karon napita dinhi sa Pilipinas, good morning diha kaninyo mong hurot. Kadiot mga tropa, basta ko hapit kadiot rin sa bani. Kadiot lang na adi ay ni sapaw di ay mga tropa yan. Kay ato nang gikuan gi op yan. Sapaw. Ni sapaw mga tropa kay adunay gisapawan mga kaigsuonan nga dili mayong angay isapaw. Oras mga tropa, alas 5.25 na bay!
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer? Sir.
4: Ah, guwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Guwapo, turok, guwapo.

0: show. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buhnoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Yes, to help!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod ako ng binulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO.

0: Moringa Oil.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og premium dietary sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium dietary gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santan Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santan Gold Coffee Mix.
0: Santan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
11: Exciting!
0: Exciting! Filipinas!
12: Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanaguban, alas 5.34 na yun bayad. Riga po sa atong tulumanon. Huwag inyo ga programa mga katropa. Naka, kung ano ba mo din ha mga katropa, naka... Inom na mag-init din ha. Siguruhang kape mga katropa, nga kiningdikan mga katropa sa Yes to Health. Kamao na kinang mga katropa ang nindot. Hey, good morning, dari mga katropa din sa kuwan. Dari mga katropa kay... Maring Marian, Marian Bulaluan. Good morning diri og ang man kang bus balong. Diri mga tropa sa Monkilam. Good morning kanyang tanan si Marian Bulaluan. Kumusta mo din ha? May punta sab kag Sir Tercel Yanira Quirino. May punta yung tanan diya, mga Quirino family. Kumusta naman mo? Haji Rabara, good morning. Uban pa mga tropa ang nagatanaw, nagapaminaw lang karon sa atong pagpanag-uban mga katropa. Ito maglangan mga tropa, ito lang hinahinayon ang mga reports gikan sa ato mga XFM Mindanao report. Si Jason sa mga tropa, ang veteranong media mga tropa o journalist mga kaigsunan, di ba, didakop ato mga tropa tungkol sa kaso mga tropa yung giatubang, libel. Karon mga kaigsunan, gitugutan kini makapiansa. So nakagawas na po siya mga tropa si Jason sa. Bisaya po niya kaya taga Davao del Sur man yung mga tropa si Jason Sa. So nakapiansa na siya mga tropa. So gawas doon na po siya karoon mga tropa. Tira na po kaya ginatawag ni nila mga tropa kuan. Fake news ko na pirmi mga tropa. Tirano ni mga tropa nga kuan. Mga GMA. Politika lagi mga tropa. Igo gyapon sa politika. Ano yung style mga tropa nga karoon panahon na. Lisod na. Alright, para yung tabatropa, di tabaglangan. Ato-atoon si katropan Jonathan Soriano kay duha kuno kabalay mga katropa Gilamoy Kiniskalayo. Partikular diri sa may barangay Maligaya, Malay Balay City, Bukidnon, mga katropa. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
0: XFM Mindanao Reports.
13: Gilamoy sa kalayo ang duha ka balay sa Purok Trebi, Barangay Maligaya, Malebalay City, Bukidnon. Pasado la oda sa hapon Mayo 3, 2026 sa pagrespondi sa Bureau of Fire Protection Malebalay sa lugar. Hingpit nang naugdaw ang duha ka balay nga gama sa light materials nga gipanag iyahad sa usa ka alias Jisod ug alias sa Ricky. Sa pagiginabi sa XFM News team sa usa ka residente, gibutyag nini nga nagsumikad sa abuhan nga bahin ang kalayo nga paspas nga mikuyanap sa kasikbit nga balay.
14: Lagi sa abuan. Wala, wala ko kakuan, sir. Kuan man, magtaw gani nga. Ito, malagikan sila mga bata dira, sir. Pag singgit na kun, magani ka nakagawas ng tao dira, sir. Oh.
13: Inoon, wala na damay sa mga insidente. Sa pagkakaroon, padayon pa kining giimbestigahan sa kabimbiruhan na armasota ang hinungdan o gagtibok aga danyo sa sunog. Mga katropa sa panahon na nga talinit. Kaya na ito, ilayo ang mga posporog lighter sa itong mga kabataan. Kinanglan ng mga katropa nga malikay ta sa sunog. O niya, mga katropa, batasano na to ang pag-inom o xanthon vitamin C. Aron kanunay ligon ang atong panglawas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Jonathan Lee Soriano X, FM News.
12: Thank you so much, Katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Secretary Kaknak, mga katropa sa DMW, gisiguro matulpang hinabang o resulta sa investigasyon sa kamatayon sa OFW nga taga General Santos City. Katropas balita, Katropaga Philip Oligario.
0: XFM Mindanao Reports.
15: Nagpaabot og simpatya si Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Queen Jo Lacrita, ang OFW nga namatay sa Dammam, Saudi Arabia ni nakalabayng Abril 8 dungan sa pagbisita niya sa Dakbayan aron pangunahan ang DMW 12 sa mga international job vacancies sa gipahigayong job fair ni niaging Mayo 1 dungan sa Labor Day nga gitambungan usab ni PBBM. Sumala pa human mapaabot ni Mayor Lori Di Pacquiao ang nahitabo sa mga OFW, dali ni ining gimanduan nga makahinabi ang mga kabanay ni Queen Jo. Una nang ipaabot sa DMW 12 ang repatriation assistance, financial assistance o guban pang suporta alang sa mga nahibiling mga pamilya. Padayon usab nga gibantayan sa ahensya ang kahimtang sa pamilya aron masiguro nga mahatag sa ila ang tukmang serbisyo o tabang gikan sa gobyerno. Samtang nagatubang sa subo nga panghitabo, ang DMW mipaligod pag-usab sa ilang baruganan nga panalipdan ang kaayuhan sa ng OFW o pagsiguro nga ang ilang mga pamilya dili mabiyaan sa panahon sa panginahanglan. Gisiguro ni Secretary Kakdak nga nagpadayon ang ilang ligon nga seguridad sa tanang OFW.
16: Malamang sa malamang ay ito hinahawakan na ng mga tauhan natin. Rest assured, asikosuhin natin yung kanyang kaso at pati yung sa pamilya niya. Meron tayong disciplinary action. Marami rin tayong napasara o naparusahan ng mga private recruitment agencies, and we will subject the private recruitment agency to a full investigation. Rest assured.
15: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa gipaygayong autopsy sa patayng lawas sa OFW nga taga Jensan. Mga katropa, food supplement kadunay natural nga mga ingredients ang imong kinahanglan aron makaangko og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold herbal capsule na adlaw-adlaw. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Exciting Pilipinas.
12: Thank you so much, Katropaga Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin Pulis, mga katropaga responde kini sa lungkab. Nadunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Katropas balita, Katropaga John J. Lebrias.
0: XFM Mindanao Reports.
17: Nagpaalim karon na sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspitsado samtang mirespondi sa nahitabong pagpanglungkab sa Barangay Ampayon, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Giila ang biktima nga si Pulis Corporal Pagaduan, sakop sa Butuan City Police Station 4, kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4, ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada, 47 anyos, human niya makit-an pinaagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Onoh, Barangay Ampayon, alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal, Matala Kalam North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baog police kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala ni ining kutsilyo ngadto sa maong police na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS-4 alang sa tukmang disposisyon sa kaso samtang padayon ang giatiman sa balay tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sa madinunggaban gikan na sa suspek. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Exciting Pilipinas!
12: Thank you so much, katropa ka Junji Librias sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin, mga tropa. Katong una nga bahin, mga tropa, bulyada sa mga balita. Hato ka na ito, mga iksura ganto sa premium D3 coffee mix, mga tropa. Kapi ba nga anti-cancer? Kapi, mga tropa, nga makatabang malikayan ang mga infeksyon? O kapi, mga tropa, makatabang aron ang imog nga problema sa timbang masolusyonan? Kini, mga tropa, ang kapi, mga iksura nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia. Premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix, mga tropa, puno kini sa antioxidants, aduna pa anti-inflammatory properties o makapaubos pa kini sa imong blood sugar level. Sugdi ang imong adlaw, pinaagi mga tropa sa anti-cancer nga kapi, ang premium D3 coffee mix, mga katropa. Dito maglanga mga tropa, atong balikan mga tropa, mga kaduhang hugna sa balita gikan sa XFM Mindanao Reports kay adunay motorista patay sa road crash mga tropa sa Maramag, Bukidnon. Katropas balita, katropa Gross Tom Villafranca. Katropang Tom sa mga detalye.
0: XFM Mindanao Reports.
18: Gisulayan pa og dala sa balay tambalanan ang usa ka motorista apan wala na nasalbar ang iyang kinabuhi. Ang biktima nga si Elias Kaking, residente sa Purok 6A, South Poblacion Maramag, na disgrasya sa may Purok 6, South Poblacion Maramag, pasado alas 4 sa kadlawon niyatong Biyernes, Mayo 1, 2026. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasairan niya gikan sa North Poblacion Maramag ang maong motorsiklo og paingon sa South Poblacion Maramag, Bukidnon. Samtang nagsubay sa nasangpit nga ruta nga kusog og padagan, nawad ang kinaog kontrol sa iyang gimanehong motorsiklo og pakyas nga naka-apply og brake. Tungod niini, ang motorsiklo na hagsa sa kalsada, hinungdan nga nalagput ang biktima gikan sa motorsiklo og nakaangkon og grabe nga mga sumad sa ulo, hinungdan sa iyang hinahanaling kamatayon. Samtang ang motorsiklo nga nalambigit sa aksidente, gidala na sa iyang mga paryente sa ilang Pinoyanan. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostam Villafranca, XFM News.
0: Exciting Pilipinas!
12: Thank you so much, katropang Rostam Villafranca, sa detalye sa mga balita, alas 5.44 dabay, samtang sa laing bahin, lalaki mga tropang bilikay kini sa checkpoint, dakpan human mga tropang bakuhaan og illegal nga druga. Ivan Pulunas, kompletong detalye mga katropa.
0: XFM Mindanao Reports.
19: Arestado ang usa ka 26 anyos nga lalaki human nga miikyas sa checkpoint og nakuha og ilegal nga droga alas 2:26 sa kadlaw nining nakalabayng adlaw. Giila ang suspect nga si alias Kenneth, residente sa Purukwal, Barangay Tambler ning siyudad sa Jansan. Base sa report sa Police Station 5 sa General Sano City Police Office, pasado alas 2 sa kadlawon sa diang nagpahigay og checkpoint operation ang mga personahe sa kapulisan sa bahin sa National Highway sa Purok Stella Maris, Barangay Tambler ning siyudad. Din gidudahan ang kalit nga pagliko sa motorsiklo nga gimaniwaan sa dasampit tinungdan nga gigukod. Malampusong na corner sa mga otoridad ang suspect sa nasampit nga dapit o gigayon nga gikapkapan na nakuha sa bulsa ni inang usa ka plastic sachet nga aduna isulod nga gituwang pinaugang down sa marijuana. Samtang giangkon sa suspect nga nagagamit siya og marijuana og napalit lang niya kini online pinaagi sa D-drop. Kasamtang ang gikustudiya sa mga otoridad ang dinakpan og pasakaan kini og kasong kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, pili ang luwas og healthy nga bisyo. Kung adik ka sa kape, mag-Xanthon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Exciting Pilipinas.
12: Mga naigingon, mga tropa ba? Gano'n sa magiging maundang sa bisyo, mga tropa, ning mga uban nato, no? But, lutaw kayong mga utok, mga katropa. Kabalo na makadaot, mga kaigsunan, ipadayon ng Japon. Kung naggusto mong experience, nag-experience na mo, undangin na mintras wa pa, mga tropa, mo abot sa inyo ang panahon. Ano mong mahay, mga tropa, kung mga dakpan mo, anto ng mga prison, mga dakpan mo, mga tropa, gabig, dutan mo, maayo din ha, mga kaigsunan. Diba? Katunong magmanakupay mga tropa nga sabog ug utok mga kaigsunan. Kasukulon mga ahat mga tropa mauna hinungdan sa inyohang nagsupo. Alright, katapusan ng report mga tropa gikan sa XFM Mindanao Report sa adunay bag-o mga tropang high value individual sa illegal nga droga. Dakpan kini sa bypass operasyon sa Tandag City mga katropa. Katropas balita. Si katropang Ali Vicente.
0: XFM Mindanao Reports.
20: Ana-ana karon sa silda sa kapulisan ang usa ka lalaking giila nga high value individual human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa Barangay San Agustin Sur, Tandag City sa Miaging Adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tandag City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Armando A. Martisano, Chief of Police. Giila ang suspisado sa alias Pongpong, 37 anyos, walay trabaho ug residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Quezon. Si Pongpong giingong bag-ong nalakip sa listahan sa mga makuhaan o illegal nga droga sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang siyam kasasi sa gituang Shabu. Lakip na ang bypass item. Ang maong ebidensya adunay gibanabanang 5 gramos o nagkantidad kapin kun kulang 34,150 pesos. Base sa standard drug price, nakuha usab ang 1,000 ka pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang sospitsado na karon sa kustodiya sa Tandag City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office. Gipasalig usab ni Police Lieutenant Colonel Martizano nga padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Tandag City aron masiguro ang kalinaw ug hapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Exciting Pilipinas!
12: Thank you so much, katropang Ali Vicente, sa detalye sa baogang report. Karong panahon na, mga tropa, gikandida sa iyang area nga himutangan mga kaigsunan, maunay giingon nga, bisag asa ta na amin droga. Pero ang ato mga katropa, mga operatiba, mga kapulisan, wa magin magmakulang ni ini mga katropa sa pagpahimangno o sa pagpandakop ni ini mga katropa. Dili ba Ma'am Jing Pigarido? Good morning, Ma'am Jing Pigarido. O good morning sa mga katropa kang Haji Rabara. Yan, good morning ninyong tanan diha. Salamat sa inyong pagpakita karon dinhi sa atong pagpanag-uban mga katropa. Alright, dirita sa atong katapusan mga katropa sa atong weather update. Kadiot lang, kadiot.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
12: Sa atong weather update karon mga tropa dinhi sa Davao Region, dinakabag-ong kalat lakat mga tropa sa panahon karong adlaw, Mayo 4, 2025. Magpadayon ang mainiton og alimuot mga tropa nga panahon sa tibuok Davao Region, uban usab sa partly cloudy hangtod ngadto sa cloudy skies samtang init sa buntag ug udto. Gilauman sa mga tropa nga kalit-kalit mga tropa nga pag-ulan og thunderstorm sa hapon hangtod na kini sa gabi. Labi na mga tropa sa kabukiran og sa inland nga mga lugar. Ang temperatura karong adlaw, mosaka kini gikan mga tropa sa 33 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius samtang ang pinakaubos mga tropa masinatian ang 21 hangtod sa 23 degrees Celsius mga katropa. Ang hangin usab magpabilin kini nga hinay ngadto sa kasarangan lamang og ang kahimtang mga tropa sa kadagatan kalma ngadto mga tropa sa hinay usab nga balod nga luwas kini sa alang sa gagmay mga tropa mga sakyanan o sa gitawtog sakayan. Alang kini sa oras mga tropa sa adlaw sa pagsubang. Subang mga tropang adlaw kaganiha alas 5:22 sa buntag ug mosalop sab kini unya mga tropa alas 5:47 sa hapon. Sobra gyapon 12 ka oras ang operasyon sa atong hayag karon mga katropa. Samtang ang bulan mga tropa mosubang kini expected mga tropa unya alas 6:57 sa gabi. Busalo po sa mga tropa alas 6:00 sa buntag sunod buntag mga tropa ubang adlaw. Ipahinumon himangnuan mga tropa ang publiko nga magdalag yon og kanunay og payong o raincoat mga tropa tungod kini sa posible usab nga kalit nga pag-ulan o garon sa mga malikayan ang dugay mga tropa nga magpabilin sa init ilabi na mga tropa sa alas 10 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 3 sa hapon mga katropa. Alang sa inyong kaluwasan magmatngon sa posibilidad sa pagbaha o landslide panahon mga katropa sa thunderstorms mga kaigsunan. Kini ang pinakabag-og weather update kini mga katropa sa Davao Region mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
12: Wala ba tayong oras mga tropa panahon kung panayon saan hanag ng tabel mga tropa sa atong pagbaraguban mga gusbat o nagkagidlay-gidlay mga igsoon dinis sa atong tulumanon mga katropa. Atong pasalamatan ang atong mga kaubanan nga nakaplastar mga tropa din sa ilang pagunabay subay mga tropa sa ilang area of responsibility. Oye Genevieve Blabador, good morning mo data. Good morning sabi na kay Lolito. Good morning yung tanan rikaron sa may ban sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Okay mo mga tropa, ito pasalamatan ang ito mga XFM Mindanao Reports gikan sa XFM Bukinon, XFM San Frans, XFM Jinsan. Historia. O ang XFM Pagadian mga tropa, naka-standby gapon. O siyempre mga katropa, tagalan ka ron sa itong CEO President Doc Remilito ay sa itong mga kanagkuan mga tropa kang Sir Edwin Garing, itong General Manager. Siyempre mga tropa, gitimo sa kami sa mga station manager Arnel Cortez. Kaabang ta sa master control si katropang Gab Alas. O musunod na mga tropang experts balita din sa XFM 99.1 Mati City ni magkauban si katropang Ken Acevedo. O din ni mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City ni magkauban si katropang Larsanio. Alang siguro sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Omaki Algabre. Nagasalamat! Bayo gabuntag ka natong tanan. Dalaygon ang labaw makagagam. Bye-bye!

0: Ting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabang kinahanglan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natumangan.
14: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Nasiguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
15: Exciting!
1: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Balitang Sports. Balitang Sports. Detalye karon sa Balitang Sports. Sa tutok nato kini ka tropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini siya pang kama kundi dili pang sports pa. Para maka sugakon bisag magluhod, luhod. Inamta ka tropa og Turbo una ka mo labing-labing ka misis. Aron nga mas mulami ang isi ni misis. Pag nakaturbo si Mister. Katropa, naputol ang dugay nang dominasyon sa Abra Solid North Weavers. Kuman sila na pildi o gipildi sa San Juan Knights. Sa score nga 6-6-5-8 sa Maharlika Pilipinas Basketball League on MPBL 2026 season ni Adong Mayo 2 sa Pil Oil Iku Oil Center. Ipahunong sa Knights ang 13 kabulan nga winning streak sa defending champion nga Weavers nga dunay 48 kasunod-sunod nga kadaog sukad pa ni atong Marso 2025. Sa maong duwa pinagipalag ang San Juan pinaagi sa 8-0 run sa fourth quarter gikan nila ni Harold Alarcon og James Quicuti. Aron mapalayo matud pa ang labaw ngadto sa 5-6-4-4. Bisan pa og misulay og balik ang Abra pinaagi sa 10-1 run nga gipangaluhan ni Mike Ayo Nayon. Aron mapaduol sa 5-4-5-7. Nagpabilin gihapon nga ligon ang depensa sa San Juan nga gisuportahan ni Alarcon o Rilan Torres, Gary Abiadiano o Patrick Slett. Samtang si Alarcon napiling best player of the game human moposte kini og 8 ka puntos, 8 ka rebounds, 6 ka assists o 2 ka steals. Samtang si Aldrich Ramos naghatag-usab og 12 puntos, 9 ka rebounds. Samtang si Quicuti ni sumada usab og 10 ka puntos. Samtang katropa ang Abra nga nahulog sa 2-1 record. Nabukatan sab sa ilang 16 ka mga turnovers kumpara sa 6 ka San Juan. Naguna sa Weaver si DJ Finner nga dunay 8 o 18 ka mga puntos. Samtang si Ayunayon adunay 12 puntos. Samtang si reigning MVP Dave Eldiponso nalimitahan usab og 8 o 4 ka puntos aron mapugos gawas sulod sa injury sa ulahing bahin sa duwa. Grabe naman yung mga sports, ha. Grabe ang mga puntos mga katropa. Anyway, kasagaran manggod ang kinaganing sa sports. Pagka dili gid magka teamwork ang team, doon na ginay mahitabo nga kanaganing murag budaog na nya kay di pa di ay tungod kay naguba ang ilang kamada kay mo lagi dili teamwork ang ilang kanaganing plano ibabaw sa work. Ay nagko congrats sa mga nidaog o congrats aning kining San Juan. Og congrats po sa mga mahiligon sa basketball. Kasagaran manggod ang ginatanaw kinilang NBA. Pero doon na pa dahil mas nindot kining MPBL. Nga ka na ganing duwa gid nga. Walay kuan-kuan ba? Walay kahadlok. Oras, katropa alas 6:20 o alas 6:31 naman di ay. Anyway, tanang sayron ang detalye sa balitang showbiz. Kanagpanikad na ito ang showbiz correspondent.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz, katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako, katropa, ha, sa mga misis diha nga naminaw, murag nakabati na mo diha nga inyong mister, naglain, ay naaglangay diha, inusno si dayon, kay basin og mulili na ginaslain ba niya, dalahikap na. So, karon pa lang, nusno si na imo ang mga kalawasan diha og sabon niya, Clear Skin Beauty Soap. Aron nga si mister din na makahihiyon og lili sa lain. Tungod kayo na pa rin masinaw siya pa rin malay. Ang sabon nga Clear Skin Beauty Soap mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nako, katropa ang katong idol nga si Britney Spears gikasuhan tungod sa pag-drive nga nakainom. Hubog. Ato rin siron pinaagi sa to ang showbiz correspondent.

0: Yes, Mayong, Adlong, Galunes, mga Marin. Hay, mainit-init nga balika, mga balita, Marin. Gipasakahan og kaso sa mga prosecutor sa California ang singer nga si Britney Spears tungkol sa giingang pag-drive niini nga hubog o naa sa ilalom sa impluensya sa alcohol. Ito bang sa singer ang kaso ang misdemeanor nga driving under the influence of the alcohol or drugs nga kaso may kalabutan sa iyang pag-aresto ni adto pang Marso 4 sa Southern California. Human siya nadakpan tungod sa kusog nga pagpadagan sa iyang sakyan noon. Human sa maong insidente, mga Maring, miagi og rehabilitation treatment na facility ang 44 anyos nga singer. Nakatakda usab ang iyang court arraignment karong adlaw nga Lunes. Bisan pa og dili na required ang iyang personal nga pagtambong tungod kay minor lamang ang maong kaso. Samtang ipatina usab sa prosecutors nga walay posibilidad nga makulong ang singer kay walay laing tao nga naapektuhan o nalambigit sa maong insidente. Hoy, pag-amping ta mga Maring, ha? Kaya delikado gini makainom tanya mag-drive ta Maring. Anyway, di mo rin makpriso ako ang idol nga si Britney. So, sunod, di na kita mag-goal. Wala na kay driver, Maring. Kung di mo drive si, kwano, si Vin Diesel. Di mo na siyang hiron pag-drive. O di ka si Dwayne Johnson. Ay, nako mga Maring. Anyway, mo totoo ang showbiz balita karong adlaw nga Lunes, mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de Libestesa. Apan, ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Nakang salamat, bye!
1: Nagkasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe naman yan si Kuanda, si Britney. Kasagaran magun sa US mga katropa, wala gina sila yung mga personal nga mga driver. Mabito itong nato si Kuan, si kanaganing si heavyweight champion nga si Kuan, Joshua. Disgrasya po to siya, paigon siya ang lugar, kaya drive-drive po siya niya sa kinan, dato kayo, pero wala'y personal nga driver. Nakang kayo mga nadisgrasya sa US, katropa, nga sila gid lang mismo ang nag-drive, nga celebrity. Wala sila yung mga, kuan ba, wala sila yung mga PD. May pamidri kayo, doon na may PD. Nga dato kayo sila, wala sila yung PD. Anyway, itong oras, alas 6:35 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 4, 2026. Mga balita nga hatod ko nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dekuntabang kini aron nga mapabiling himso kato ang mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ay gawa katropa musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express, Balita sa Buntag.
2: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express.
4: Balita! Say, gusto niyo mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft, pagod.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kining, hinamong gabi tawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuha na ako, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
4: Saan ba na Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay?

0: Loko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi. Sinini, makaminos pagayod sa 30% sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
5: Punta kayong tala niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gagwapo. Sinaong taong tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
5: Kaya nakan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
10: Santo Blas Gold.
12: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on siya'y maayo ug nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
14: Santo Blas Coffee Mix user.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santo Blas Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Blas Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santo Blas Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santo Blas Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santo Blas Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
17: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkog o ay blood man ko sa high-tagyod makabati ko lipong-lipong o ito nga nakadungog ko sa radyo na nang ito plus goal niya at tumaradaan na akong lula o ito ni palit ko akong gitisingan akong giminto na paharot o blakastab akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkog o lipong-lipong dagang salamat sa Santon Plus Gold mga pareha o ibati sa ako istingin ninyo na yung Santon Plus Gold basin pareha na ako buangay sa muani ako di ay si Jonathan Layaw Santon Plus Gold user sa
14: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo Dietary Supplement for Men.
21: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
22: Purma da gani, pre. Pero may problema.
21: Ay, ano na aw?
22: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
21: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
22: Turbo?
21: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
14: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
23: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
27: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: saan? XFM Katropa.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kanin yung tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas tong bagba na gumanuban sa tulumanon nga Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga igsoon nga Lunes. First Monday of month of May. Tuig 2026 mga kaigsoonan. Duda ko aning lights sa tugab kay ang akong green nga sinina di naman green dias TV. Nahimo naman gray but daw black and white ba? Oh. Or mao gito siya, mao gito pinaka the best day. Samot magkalain akong agtang. Welcome mga igalas to pagba na gumanuban nininga. Monday edition. First Monday mga igalas bulan sa Mayo 2026. Dali ang mga higala sa mga adlaw, pagligdas, mga higala sa mga adlaw. Ay, daw sa waay man lang. Bitaw mga katropa na yun kamo sa itong tulumanon. Sangat mga higala sa kinatibog ang pwersa sa 107.1 XFM Tagum. XFM Network Philippines. Ako na sa inyo magkauban, katropang Arnel Cortez.
2: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!
1: Ang doon kita mga higala, alas 9.30, dag na sa buntag. Alas magtunol ganun yung may galas labas ng mga katikaran, mga balita, isyong isgutanan, inikaw ka kuig siya na doon ay dakong nga kalambigitan. Apan sa nili ba may galas buwag inod siya nantong dito sa magtunol sa domain nito nga pagpanimbaya sa ito mga pinalangga o suking tigpaminawan din may galas sa Mindanao, Kabisayan. Mayong good morning kininyong tanan. Una, din may galas sa ito mga katropa sa dakbayan sa Tagum. Nga nagpaminaw pinaagi may galas 107.1 XFM Tagum. Mayong good morning. Good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Sa 23 ka mga barangay naglangkob nini. May magpanikay sikay kaninyong tanan. Sa ato mga katropa usab din may galas lalawigan sa Davao del Norte. Sugda na to di may galas Island Garden City of Samal. Di may galas sa may Panabo City. Di may galas sa may Santo Tomas. Di may galas sa may Carmen.
0: Good
1: di may galas sa may Braulio Duhali. Di may galas sa may Asuncion. Kapalong, Talaingod, New Corilia. Good morning.
0: Good morning.
1: May magbani kay Sikay usab sa ito mga kaigsunan din may galas sa lalawigan sa Davao de Oro. Ito mga katropa din sa Laak.
0: Good morning.
1: Mga katropa na ito din sa Mawab.
0: Good morning.
1: Ito mga katropa din may galas na Bunduran.
0: Good morning.
1: Sa may Montivista, Mongkayo.
0: Good morning.
1: Din may galas sa Compostela, New Bataan o Maragusan.
0: Good morning.
1: Naugsat na may galas din sa Kabayibayuna ang Bahin. Din may galas sa may Mako, Mabinig, Pantukan.
0: Good morning.
1: Mayong good morning. Kanin yung danan sa ito mga silingan. May galang lalawigan. Din sa Davao Oriental.
0: Good morning.
1: Din may galas sa may Bukidnon.
0: Good morning.
1: O sa Agusan del Sur. Good morning. Kanin yung danan o daghan salamat.
0: Thank you.
1: Sa ato mga katig paminawan, usap may gala pinaagi sa ato ag live streaming. Dini may gala sa atong FB Live sa XFM 7.1 Tagum. O dini may gala sa katropang Arnel Cortez. O sa atong YouTube channel, good morning, kaninyong tanan.
0: Good morning.
1: Mayong babalik kay Sikay sa ato mga katropa nga nakapangapi na karon mga kaigsunan. O mayong pagpangapi diha. Sa mga nagigup-higup diha mga igala ag Santon Gold Coffee Mix. Alam ayong paghigop mga kaigsunan, no, labi na mga igalag katong mga katropa na to nga bagulang nakatilaw, nakasulay, may gala Santon Gold. Ala, salamat kayo.
0: Thank you.
1: JR Uy, good morning Boss Arnel. May bagong aso si Bangag. Si NBI yan ang purpose kaya nilagay. Si NBI si Matibag kaya umalis si Director Santiago kasi hindi masikmura ang pinapagawa sa NBI. Dada ato mga igalang warang bares nga mali. Butangan may galag non-bailable ka kaso to si Jason Sa. Nga bailable tanawa may galag paghiman 10,000 ramaday piyansa. Ang tumong ragyod mga igala, dauton ang tao. I mean, gubon may gala. Ang kredibilidad sa tao. Parang yun dati gali. Okay. Grabe po na nga pag-issue warang bares masayo. You have all day may gala na amoy daghang adlaw diha. So pag tanaw anang inyong mga warrant of arrest ipagula. Ya karon masayop mo. Yung mga may piyansa pag himan dahil doon ay piyansa Gisbil ra. Stilan Dolores. On minuto pasado alas 7. Good morning. Si Felix Tuyugon, good morning.
0: Good morning.
1: Si It's Mine Only. His mind only, kahihiyan, si Matibag, sinira, NBI. Marami daw galit dyan na taga NBI. Good morning. Wala namang magtatagal sa mundo ah. Inaang parati ninyong isipin mga katropa. Wala namang forever ah. Muna ginaingon, may galang may araw din yan. Joanne Bandala, morning sir. Pa-shoutout ko sa ko ka-Joanne o sa akong anak na si Brael na naa sa Clementa Kapalong. May good morning sa mga katropa Dres Kapalong ha. O gadri may galas sa Wata. May buntag ka ninyong tanan diha. Si Leonilo Espanyola, good morning. Good morning. Sining from Bulwa, CDO. May buntag diha sa mga taga Bulwa, Cagayan, de Oro City. Good morning. Si Dons Amar. May buntag, Yoyo Cards, may buntag. Mary Ann Cosari Balaba, good morning. Ismaela Sabiliano Asuncion, good morning. Sir Arnel, shout out ko sa nang customer sa Israel Printing Services. Sa ilang pagpatarpulin, print t-shirt. Thank you and all, God bless you all. Salamat po kayo nas pagpaminaw. Good morning. Si si Eugene Uyangurin, good morning. Ayong nga pagkali kay Sikay. Yun siya nga amlak. Mao mana ilang gigamit pag impit sa kay Corona. Pero na-dismiss sa Sandigan Bayan. Pero nadaot ang tao. Mausad na ilang gigamit karon Corona playbook style ni nila. Good morning. Si Sanggalaka Edward Lara de Aspanabo, good morning. Good morning. Eman Moreno from Sambuanga, may buntag. Good morning. Elrin Diginion from New Corilla, good morning. Good morning. O Richard Ibanez, ingon siya nga good morning, Pugi. Grabe ha. Greet na ko ako uganga nga mag-birthday karong May 6. Si Juana Dris Cotabato Ranzo Proxinco. Shout out po ko kay Papang Untoy Lexter Biji Aaron Binji siguro na Gingong Gingging Gingong naman yun Gingging Jetro akong asawa kasi JJ. Advance happy birthday Mamang Juana. Salamat Pugi Arnel Amping. May pakapin pa si Session Omaf. Good morning. Wa nagyoy klaro ning atong gobyerno nagpundok ng mga bakako ng mga hari ng sablay. Nagbuntag diya Session Omaf from USA. Leopoldo Safra Pardilio. Good morning katropang Arnel. Sa pa-shoutout ko ni Darlene Joy ng akong apo nga nag-school sa pagkamadre tuwas Manila. Mag-amping diha Joy. Watching from Purok 4 Barangay Santa Emilia Laak, Davao de Oro, good morning. Good morning. Si Sulaiman Maliawaw diya sa may kamamanan Davao, Cagayan de Oro City. Good morning. Mayong good morning diya. Nads Kosner, good morning. Good morning. O si Ricky Andrade diya sa may Happy Fiesta Kudos Barangay Dulho, Bato, Leyte. Good morning. Fiesta sa mga nagsaulog diya sa ilang mga igalang kuadron eh. Sa Garan Road, Santa Cruz, no? Niya sa pala ay Piestas Mayo San Isidro Labrador. Katapok na may galang Piestas Mayo. Pinakadaghan yun San Isidro Labrador. Kuana Piestas mga mag-uuma. Alas 7:05 na may galang dagna sa itong pagbanag-uban-uban. Si Denzel Dave, good morning. Good morning. Restituto de Layasan, good morning. Good morning. Ingon si Yuyo Cars, kapaki-shoutout to all people of Laak, especially Barangay Kaligutan. All people of Lasang, Davao City. Good morning. Denzel Dave, Sir Arnel, pa-shout out kay Tatay Vic Almudiel, og Yuan Chinien, og CJ Ognanay. Good morning. Charles Luison, wash out dong. Oy, salamat dia dong pare, no? Musta dia pare? Si Ma'am Nancy Camilo, good morning. Ma'am Leia Manalaysay, warning pads, so watching and updating. Salamat, ma'am. Good morning. Sa to mga katropa diya ka naglandos YouTube, si... Naman hindi pa may. Si Michael Riobal. Good morning, katropa. Watching, shout out na lang ko sa akong mga kauban sa trabaho. Watching from Tacloban, Leyte. Good morning. Good morning. Yves Adreser, good morning. Good morning. Ellen Chungson from Davao City, good morning. Good morning. Robert Camiging, good morning. Good morning. Edito Alabat. Good morning. Elmer Cañete Mer. Rinamigo ko ba? Katropang Arn, te. Mayong agada, ari na kami, anom kami dre. Sinopod mo, mer. Si Kuribod. Naman si Kuribod, oh. Si Bustik. Si Jesus Ting. Si Ray Kadayday. Salding. Kag si Tikyo Tinabal. from Hinubaan, Yuyuy Fishport. Oh, mer gaganda sa inyo, mer. Ah, Joby Ustos Almudi Armudia from San Francisco, Agusan del Sur. Ay buntag kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Jorlan Pilinio from Tacloban City, Leyte. Sherwin Ulan-Ulan. Good morning, Gatropa watching from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Melbrile Ruado Doria. Shoutout sir, Bandala Family, Permigyo, Dagabaminaw sa Imuha. Sa iba programa, shoutout sa akong junior nga mata na diha. Bro Milan Ulog, naimbaga bigat katropang Pad Sarnel, present ang Bigerunay. Agyaman, Bro Milan. Si Yuyo Cards, nga kong masulti na ko sa Bangag Administration. People's Power 2026. Birahe ah. Si Zeda Groom. Lang ha. Sama ni. Zeda Groom. Poro na nga buang ning admin BBM. Wa na klaro. Lugay raman na way klaro. Annabel Tobias. Good morning, Sir Arnel. Dito po sa Paranaque City. Audio lang po kasi nasa work na. May ibang nakikinig ba dyan? Yung mga Tagalog natin dyan na mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyo. Oh. Alas 7:08 na may galandag na sa Tubag Managubanuban. Dito wala ba tabi piyesta di ay sa Sitio Santa Cruz, Bitanhawan. Bye-bye, Leyte. Kim Armonio, good morning. Boboy Fernando, good morning. KXFM, Ramainit na Bunduran, Davao de Oro. Denzel Dave, Maing Buntag, Jeffrey Opong, good morning. Kaninyong atanan, may gala, gitara, kapang hinaot niya, ang grasyak, panalangin. Sa tulabaw nga magagagahom, may muna nang mudagaya ka natong tanan, mga katropa, ni like, ano, na usap, lang, banid, na usap. Sa ato, bagpagabuhi, babaw, ni madanlog, tang, kalibutan, of course, mga igala. Di kita malimot, unos tanan, bagpa... Akin ni mga igala, nga pagpangamuyo. Sa ato, may igala, labaw, nga magagagahom, pagpasalamat. Pagpangayuman, sa may igala, pagpangayo, pasaylo. O, pagpangamuyo, may igala, kita magiyahan. Mabuligan, may igala, sa ato, inadlaw-adlaw. Nga panginabuhi mga katropa. Alas 7:09 na may kailan Dagnas Bunda Kamunaminaw. Hindi may kailas 107.1 XFM Tagum. Ilalo may kailas XFM Network Philippines o kining atong pagpanagumanuman. Hatod kaninyo may kailas sa Santone Plus Gold. Ang food supplement nga makahatag ka na ito may kailag healthy nga body o stronger nga immunity mga kaigsunan na pamatudanas kadaghanan. Ibigkan sila paggamit ni mga kaigsunan. Nanindot ang ilang paminaw, no, nawa may galang ilang mga gipanghambin nga balatian, o nindot sa di may galang himong maintenance sa atong panlawas. Maro mga igalang nga dili tanali taptan ini mga sakit, kero mga panahon na mga kaigsunan. Mag-amping kita, labi na mga katropa, no, ang atong mga senior citizen diha, ay mo palabig pa init in town. Kaya medyo taas-taas ang atong heat index karong mga orasa. Sa mga Bisaya, may buntag pag-usap. Sa makausapa, may pagpanikaysika, may pagpamaunpahon ng tagna sa buntag. Sa aton mga kasimanwa, kauturan, mayad nga agas nyo, kamadamong kasalamat. Sa inyo ay untad, kasuporta, kapagsubaybay, sinya aton nga pagpangalagad, mga katropa. Paras na aton, mayara na kita, 10 minutos pasado, nakaligad sa alas 7 sa aga. Tagining oras, gindulong sa inyo, sang bulong nga Santone Plus Gold, mga katropa. Kagmabakal man ini sa mga butika sa inyong lugar, mga kaigsunan, mga katropa, mga kauturan, mga kasimanwa. Sharo! Mer! Ah, bakal ka ka Santone Plus Merda, ha? Alas 7, on, adjust na, may galandag na sa buntag. Si Abel Manlangit, good morning. Kenil Siri, good morning. Sa ito mga kaigsunan, mga Ilocano, na imbag na bigat ka na kayo. Agyamanak mga katropa. At mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Mapia mapita mapipia kanulangon mga pagari. So, mga kaigsunan, mga igalang, mga manubo agusano, manubo di babaon, mga ka-inspirasyon. Marajaw ni Edo, marajaw na masema yun, diba baga soon. Na namin nagkundan, diat yanyain na mga yunsod. Diat isabyan yain na baga. Diat bubungan. Ito mga kaigsunan, ng mga mansaka, mandaya, kamayo, mga dabawin niyo, dabaw nun. Marayaw na timprano, marayaw na buntag, kamayo, ubos, lumon. Salamatay kayo sa magpaningag mayo, adi kanatan, program adon, adlaw. Sa ito mga kaigsunan, diyang mga Tagalog, maganda, gumaga po, mga kaibigan. sa mga giliw natin, mga tagapakinig na kahit hindi nila masyadong maintindihan, ay patuloy pa rin silang nakatutok. Good morning and welcome to Bullseye!
2: Bullseye! Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye!
1: Sama ka o sa pamay, kay gala kita ng hinaot nga naamos kapis kay Spadlawas o panghunauna. Grasyag panalangin sa tulabaw nga magagagaw may muda na budagaya ka na itong tanan. Inglaing adlo na sub, laing panidasa. Sa tubag pagkabuhi ba, bauni madanlog tang kalibutan. Ikso ni kita maglangan. Narita may gala sa ato ang pag-ampus bulsay. Araw ato na masugdan mga gala, ay ato may galang programa.

0: Uban, sikat tropan, Arnel Cortez.
1: Kusay. Oras may galadura tayo, 16 minutos na pasado. Alas 7 buntag. O kini oras ato, ganin mga higala sa Santon Gold Coffee Mix. Kini nga kung giinom ko mga higala mo ni Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Muna ito, kanunay nga partners buntag. Ano kita mga higala nga mas baskog, mas laskis pagbadayon sa unahan. Ang Santon Gold Coffee Mix mga higala, dunay mangosteen, adunay malunggay, aduna ni mga higala ay turmeric o chia seeds. Mayonis pagbawas, sa basa na chia seeds ba? Mayonis sa imong digestion, kay muhilis ni mga higala sa mga gatapunog diya sa atong tiyan. Inumdumi mga igsoon, ngang tanan sakit mga igsoon, it starts with the gut. Ang tanang mga balatian na to, anhan magsugod mga higala sa atong tiyan. Anang adili maayo nga digestion, delikado na mga katropa. Una-una ang katulog kamukaon sa usakadlaw, dapat sa katulog sa mga higala makabawas. Pero ang uban magunding tao, napay uban, sinima na, delikado na. No, inumin niyo na may galang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, aduna sa ni may galay collagen o glutathione. Kining hindi lang na sila pampagwapa. Actually, mga igala, pampapiskay gihapon na sa atong panlawas. Mapalit ni may galang sa nagunang butika sa inyong lugar, nationwide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano na ito, mga igala, sa nagunang mga katikaran, mga balita, itong hataga, magdagas, ito naman ang Bullseye. May ngundag di Alen Lamoste, Cheng Z. Del Rosario di sa may Kalinan, Davao City. May buntag Virgilio Trangla Tunaco Jr. from Dan Bantayan, Cebu. Randy Santisas, Uncle Dars, mayong buntag. Kim Armonio, Jun Corpus, mayong buntag di sa may Davao City sa Ilang. Si Kenaziri, Amen, Ya Allah.
0: Mayong
1: buntag, salamat.
0: Thank you.
1: Carlo de la Victoria, Sir Arnel. Mayong buntag, ganimo, mino na sa kunimo diri sa Talamban, Cebu. Mayong buntag, salamat.
0: Good morning.
1: Si Kenel Siri. Salam, ya. Good morning. Watching from Isabela City, Basilan.
0: Good morning.
1: Salamat, niya, Ken. Abel Manlangit, watching from Dipolog City. Ellen Tiongson from Davao City. Og si Edito Alabat, mayong good morning kaninyong tanan. Arita, Begala, sa nagunang mga katigaran, mga balita, itong hataga, magdagat, Begala, sa dobag, panagumanuban, sa tulumanon nga, Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Una, Begala, sa itong mga balita, inhi sa lalawigan sa Davao del Norte, ang sangguniang panlalawigan mga higala mi sugot na sa boto mga higala nga 11 ang uyon o sa ang di uyon kisa man yung kontrabida mga higala sa Dabnor nga mupalit mga higala gitugta na ang gobernador nga mutransak mupalit mga igsoon o hining diesel dito mga higala sa Malaysia. Tabang mani mga higala sa katawahan, tabang manis gobyerno nga nung naamang yung mga supakan. O nga nung naamang yun mga higala yung mga kontrabida, well, di po na ito makuan lagi. Eh, maumag yun ni mga higala yung kamadas gobyerno. Lagi yung musupak, bahalag mali, musupak. Bahalag mali na kung sila, supak lang gyapon. O, pero pasalamat, tana ka ba ning kamot mga higala sa gobernador ha? Without any, kuan, no? Any, wak pa ko kamit anang gobernador, ba? Kay, di ko ganahan maglakaw-lakaw. No? Kapila lang ka mga politiko man akong na-meet. Ganahan mga higala. Pero kita gatanaw ta sa mga paningkamot mga higala sa itong lokal nga mga opisyal. So, di na nato napahiran pa mga higala buling, no? Or ato ba na mga higala dauton kaya ng mga paningkamot nga para manggihapon sa katawan. Sa dugan pa mga higala mga katikaran samtang arita may son sa itong balitang nasyonal. Ato yan po sa mga higala ito mga katropa, mga isig ka Pilipino na ito. Nga na di mga higala sa Bicol Region. Particularmente na mga higala di sa may Kamalig, Daraga. No, di mga higala sa Albay. Mikan mga higala kay adunay 52 ka mga barangay. Apektados pagbusikan mga higala sa Bulkang Mayon. Kita ni mo mga higala mga larawan di sa social media. Nga naputos mga higala o abo. No, aga barangay o mga barangay, mga sakyanan, mga katawhan, mga kahayupan, gumikan mga higala sa ashfall. Kini mga higala ang abo, nga buga mga higala sa Bulkang Mayon. So another hagit na po ni mga higala sa atong gobyerno. Kaya na po dato makita mga higala unsa ka paspas, unsa ka abtik ang atong gobyerno mga kaigsunan. o abdik lang sa impeachment, Miguel, pero hinay dahil siya lihok sa pagtabang sa tao, mga katropa.
0: Kauban si katropa Arbel Cortez.
1: Alas 7:21 na, Miguel, ang dag na sa tubag, panagubanuman sa dugang pa, mga igala, mga katigaran, mga balita, tungkol sa kabagdagan, sulaman ng bullseye.
0: Kauban si katropa Arbel Cortez.
1: O ginibahin na ito, ganin yung mga igala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ontiveros, mga igala, o Senador Ontiveros, nanawagan sa iya mga kaubanang senador nga dapat kuno, mga katropa, neutral ang mga kaubanan sa panahon ng higala sa impeachment. Masi siya maunay, mga higala, siya ang kaugalingong tari, ano yung kaugalingong panawagan. Kay matod pa niya nga dapat kuno ang mga senador during the time of impeachment, kung makasaka mang yun ni mga higala diya sa Senado, dapat kuno nga neutral. Neutral coming from Ontiveros, buto o gid mo ana. Neutral, mga higala, coming from a person nga deklara nga mudagan. Unya ang hisgutan katong tao, mga higala, nga mo ay top-notcher sa survey. Sara magyoy, BP Sara magyoy top-notcher survey ron. Unya, mingog neutral coming from a person, mga higala, nga niingog mudagan pero wag yun kasakay, mga higala, sa survey. Tainasad ng usaw, bisag unsaw ni mag-presentar sa mong kagalingo, ano ay mudawat. No? Wala mo dawat ba? Di ba tabuingon, may gala nga walay leadership kuan? Walay leadership style or walay leadership skill, mga igala ni si Risa Ontiveros. Only that, tingali ba sigdi lang yun madawat sa tao? Di ba punta kapabugos, may igala sa tao, nga dawaton ta? Kaya makita man ang katawahan, mga igala, wala man sila hulhogi. Kaya na mga tao, may gala nga, matod ba ni Trillanes, mga hardcore DDS? Do you think, ipang bayra na may galang Duterte o minilyo na mga tao nga tuog yun o mudaig yun, mga igala, sa mga Duterte? Those are the people, mga igala, nga nagtanaw objectively sa pamalakad sa gobyerno. Kaya makita ni Muning Uban, mga igala, propaganda ra. No? Puro paganda. Kaya itandi ni mo dito, mga igsoon, sa ilang pananglitan sa mga Duterte, nga makita ni mo ang konkreto o lintungan ay sa pagpanerbisyo. Alas 7:23, mga igalandag na sa buntag. Santa Miguel, dugang pa sa ito mga balita. Amerika, subling bumbahan ng Iran kung di magtarong. Resulti, mga igala ni Donald Trump, if Iran will not behave, buwi di daw sa niyang i-restart na po, mga igala, ang gira. Ayaw na yung taon, Trump, kinahuman-human na magkana. E para mo anam na ni kabarato ning ato ang diesel, doon na may hugon-hugon nga. Muusos kuno karong si Manaha. Well, ato na mga igalang subayon. Kung mo, kuan ba yun, no? Ato nang atngan kay, mahibawaan man na mga igala kada Martes mag yun ang ipatuban. Usually, og pila yung usos. Mahibawaan na panahon mga igala sa mga Lunes hapon.
0: Bullseye!
1: Alas 7:24 na mga igalang tag na sa morning. Nag-una, mga igala, sa itong isgutanan. Sa isgutanan ng impeachment, mga kaigsunan, 106 over 318 votes or majority nga boto, mga igala, sa impeachment, kaya kunong makuha sa kamara, mga kaigsunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Muna isulti, mga igala, sa Osaka political analyst. At the same time, mosa disulti, mga igala, sa Osaka magbabalaod. And do you wanna know, kinsa? Si Ridon. Matod pang cookie, mga igsoon nga, makaya ko nagyod, no, sa kamera nga ma-achieve ang super majority. Oh, if you put that in number, kinahanglan makakuha kag 106 over 318 votes, mga igala, or number diha mga igsoon sa kamera. Kaya binimo, no, karong mga panahon na damay 53 kabutar o niya ipasa naman ni mga igalas plenaryo for the debate, mga kaigsunan, no, para sa debate, sumatod na ridon nga naana ni intact nga 53 nga ni butar dito sa committee. So dili na layo nga makuha ko ng mga igala ang another 53 in order to come up with 106 votes, mga katropa, para mapalabang o mapasa sa Senado ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente.
0: Bullseye! Kauban si katropa Arbel Cortez. Bullseye!
1: Danny Boy Kimada, maing buntag niya. From Mati City. Spencer, maayong morning. Josephine Sibunga Salbiron Palconete, good morning.
2: Good morning.
1: Ma'am Feli Feliciano and family, good morning.
2: Good morning.
1: Well Flor Masaudling, maing buntag.
2: Good morning.
1: Enteng Carpio, good morning.
2: Good morning.
1: Astron Tampong, mayong buntag dia from Tampilisan, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
1: Melchora Baluca, Bias Antikira Bohol. Mayong buntag.
2: Good morning.
1: Ika ni Lino Baluca kuno.
2: Good morning.
1: Bungat Judith, good morning.
2: Good morning.
1: Nesrin from Northern Samar. Merlin Herbosa from Labangan, Sambuanga del Sur.
2: Good morning.
1: Rina Bandoles from Antique.
2: Good morning.
1: Si Joseph from Mawab, Dabao, Di Oro.
2: Good morning.
1: Saan siya? Good morning, Katropa Garnel, Mina, Midris, Iligan City. Shout out our Tito, retired Kernel, Junaidi Vinia from Mawab, Dabao, Di Oro.
2: Good morning.
1: Si Fernando Inhada, Kiben, Panatdol.
2: Good morning.
1: Rina Bandoles, Mayong Buntag, diha from Antique. Si Lilia Perolino Bilianizo from Camp Kapinpin. Tanay Rizal.
2: Good morning.
1: Lin Lamosti, good morning. Si Kenji, maing buntag diya, Ken.
2: Good

0: Me now. No, good morning. Shout out ko sa taga Nordeco. Nganong wala man nganong naaman ko arrears. Nga wala man ko'y utang. Bayad man ko permi. Mga amaw. Oy Nordeco. May pangutan na diri si Analin. Nganong kunong na siya arrears nga wa man siya'y utang. Imnan sa dato ni Kaping Santon Gold mga igala. Norge, may buntag diyan, Norge. Nganong naamay arrears ni si Analin. Nga, wa man daw siya mga igala ay utang. At tuwa na dito, Analin, sa ilang opisina, ireklamo na dito. Kay, di mo na sila, magpalingog-lingog na sila media. At tuwa na sila ang opisina, yung ireklamo na, kay Lison, sa pabayron ta ng, pabayron ka ng, huwag ni mo gamita. Grabe naman, kulang ba na yung kwarta? Magpaamot naman yung pobre. Subaya ninyo na dito, i-reklamo na dito. Good morning, Sir Arnel. Pag-greet ako ni Richelle Daisog, nga nagluto o Shanghai Roll. O saan na? Shanghai Roll? Shanghai Roll. Maing buntag, ha? Good morning. Jimmy Duyag, from Labangan. Maing buntag, Joby Datilis Yurong. Good morning. Alas 7.29 na may galandag na sa itong bagbarag o banuban. Bullseye! Samtang naguna pag-iapon, may galadre sa itong isgutanan. Si Chowag, i-question mga igala, nganong wala kunoy Duterte, nga mi depensa sa vice presidente, diha mga igala sa Kamara, o particularmente na mga igala, diha sa Committee on Justice. Kay bao manggid mo nga di kapaminaon diha. Pagitagit sa dis Chowa, ingon si, ang pasabot ni Chowa ba nga, ultimo igsoon, no, ultimo mga Duterte, wa daw mo dapig mga igala ni Sara, diha sa Committee on Justice hearing. Kisa may hanggaw nga mubarog diha nga inyo mang palungon. Di ba? Si Marcoleta bitaw magsigpangutana. Inyo mang pakauwawan, inyo man ninyo nga dili ka membro ani. No? Dili ka membro diri sa Committee on Justice. Muna di ka kahimog objection or kuan. Ang imong mahimo ora diha. Di ka ka-motion. Manifestation ra ka. Bullseye! Bullseye! Inipod atik-atik po ni Schuwa. Mayroon bagway mga palpak mga igala siyang distrito. Alas 7:30 na may galandag na sa buntag. Samtang kampo ni BP Sara, andam na may gala sa Senate Impeachment Trial. Bullseye! Bullseye! Nagpanikad naman gina mga kuan. Nagpanikad naman gina mga abogado may igsoon. Sige, sayunan. Sige, balaan sila may igala sa mga abogado ni BB Sara. No? Kasi nagtuo sila si Attorney Michael Poware mo tindog diha. Bullseye! Bullseye! Ano na ito? Di man makita ang katag, bay? No? Di man ito makita ang katag. Samtang sa dugang atong isgutanan, mga igsoon, Pilipinas, Misultis, France, nga si Saldico, dili politically persecuted. Cute lang kuno siya. Agi mga igala gumaga protesta aron nga di muhatag ang France og asylum mga igala ngadto kang ko. Wa na gyud mo mahimo diha. Binsoy gyud ta ni. Samtang mga igala atin ito koalisyon nag jet ski sa West Philippine Sea. Diasan mga igala dugang pa sa tong isgutanan 13 ka lugar sa Pilipinas. Delikado ang kainit karong simanaha. Bullseye! Samtang Kamalig Albay na balot sabo gumikat sa pagbusikad sa Mayon. Bullseye! Bullseye! O sa dugang pa natong iskutanan, mga kaigsunan, Senador Escudero, nanawagan nga gabito ng RCEF alang sa mga mag-uuma aron may galas pagpangandam sa ginaingong El Nino. Ato nang hataga bagdagan, may galas ato pagpanagumanuban sa lumanong Bullseye!
1: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
0: Alas 7.32 na mga igalandag na sa morning. Standby totoo dala sa report sa itong mga kaupanan. Aras mag-anino sa mga igala sa itong palibot. Dini may igala sa itong dakbayan o lalawigan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anita mga katropa, paliwag mo kuan comment diha. No, sa inyong mga, uy, ang atong taga-YouTube diha, wala na ako mapansin. Sorry. Alimta na noon na. Ato sa ning timbayon, mga igala itong mga viewer. Si Maria Norma Rovin, sir, naay gi Kuya Pandres Cebu. Luoy siya. Sara, sir.

0: Na Kuya Pan? Uy, tabangan ninyo na Kuya Pan, oy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Spearhead 250, katropa. Sa may naa. Si John Torino, good morning. Watching from Kiningau, Malaysia.
2: Good morning!
0: Apakabar. Josefina Tapakal from Braulio Duhali. Good morning, Sir Ronel. Wala-wala, signal. Gabiyahe may San Fernando. Anagin naman, basta moving ta. No, John Corpus. Good morning, Katropang Arnel. Shoutout sa ilang Davao.
2: Good morning!
0: Maying buntag diha. John, Esther Ellie, good morning.
2: Good morning!
0: Si Boss J, Mix TV, good morning.
2: Good morning!
0: Victoria Hilaga, maying buntag from Tambulig, Sambuanga del Sur.
2: Good morning!
0: Prince Junas Iniego, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Maayong ta, Katropa, kay Muduaw ko diya sa Mindanao. Muanha ko diya sa Davao City, hoping nga matuloy ang pag-adjust sa pagbaba sa fuel, malaking bagay sa ating lahat.
2: Good morning!
0: Oo nga eh. No? John Corpus, mayong pagpaminaw diya. Shoutout daw ang Corpus family sa ilang Davao City.
2: Good morning!
0: Carlo de la Victoria, mayong good morning. Og si Atlis SG, shoutout from Singapore.
2: Good morning!
0: May buntag diya. Mario Baldo from San Salvador, Prosperidad, Agusan del Sur. May buntag Rodil Opinaldo, Lotsky Diampon, mayong good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Isagani Suyoso, Elmar Paronilmo Rojas, no, watching from Canary, Pulumulok, South Cotabato.
2: Good morning!
0: Jimmy Duyag, si Annalyn Estimada Pada, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Nandinita karon mga igala sa ato, mga isgutanan, Joe Abiner.
2: Good morning!
0: Gumikan mga igala kay gi-question dirita, no? Matod pa magaigala sa Osaka kining tawag ni ini political analyst. O imo man usab, duha ni sila guys sultan eh. Maing buntag ni mo dialito sultan, no? Shout out sa Labay Kalawisan, Lapu-Lapu City, Mactan.
2: Good morning.
0: Nga kaya ko nang makuha mga igala sa kamara ang 106 votes. Gikan sa 318 nga ihap o populasyon magaigala sa kamara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matod pa ni Terry Ridon nga dili lisod nga makuha magaigala ang 106 ka ihap mga kaigsuonan gikan sa 318 ka mga kongresista, no? Gikan sa mga distrito and gikan mga igala sa mga party list representation or sectoral representation mga kaigsunan.
3: Pusay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay!
0: Ang ikuhaag base ni Ridon nga sa committee level pa lang doon na mga igala ay 53 ko no nga gabutar mga igala pinaagi sa pangutanag doon na by probable cause, no, ang kaso o impeachment batok sa vice presidente. So matod ni Ridon nga dili na may galalisod nga makuha ang 106 kay another 53 na lay kuwang. No? 53 plus 53 is 106. So ug niya pa dili na gyud 106 ang kuhaon. Another 53 na lang aron niya makabuot may gala ang 1/3. Mao man ay patakaran, no, makuha ang 1/3 of the votes mga igala sa kumpila ka tawo karon ang galingkod aning kadaghan natog mga magbabalaod buyag 316 unya wagi naka hunahunag maayo aning karisod karon, no, kadaghan nato mga igala mga kongresista mga tigpandayg balaod. Oh, wajoy nakaisip mga igalag maayong wajoy nakaisip diyang ikadato sa Pilipino. 300 na mukabuok diya. Grabe naman, no? Abtik raman mog impeachment. Pero samtang wala pa gyud na mga kaigsuonan. May buntag diha Eman Moreno. No? Call dili jud kaabot og gatos ang boto sa Congress. Muatras ang uban dito na kay Duterte. Attorney Emmanuel Mahipos, maing buntag nimo di attorney.
2: Good morning.
0: Maing buntag diha Shirley Liscano, Joseco Caminero. Good morning. Now lang ko ka-tune in. Ugusab kay dito ko Slaak. Nag-join ko Women Fellowship sa church 3 days. Na-miss na ko imong program. Salamat, ma'am.
2: Good morning.
0: Lito Sultan, idol, hambog kayo ang taga-house committee. Murag ilag yun tanan balaod. Gasalig lang na sila. Oh, sukura ba din sila may galag? Iinan sila may galag dunay na dawat?
4: Ayaw!
0: Suko. Pigtusan silang pulong. Suko sila. Ano masuko ba mo di tinuod? Ha? Eh? Nganong masuko ba mo di tinuod? O tinuod siya, nganong masuko tinuod ba?
4: Ayaw!
0: Hila siya, good pa suko-suko pa. Cute-cute, aron ingnon. Now, matod pa ni Ridon nga, ah, kaya na, no? O matod pa po mga igala sa Osaka political analyst nga, achievable, no? Ang 103, mga 106 mga igsoon, gumikan kay, sa committee level pa lang, doon na sila ay 53 ka boto mga igala in favor, no? Sa probable cause mga igala sa impeachment. And now, sa sunod ani mga igala is, desisyon na kung i-impeach ba nila mga igala sa ilang level sa House of Representatives ang Vice Presidente, no? Pero matod sa Osaka, matod mga igala sa Osaka political analyst, dili na mahimo o dili na lisod nang i-achieve kadtong number kaniadto nga naa sa 215.
2: Bullseye.
0: Gumikan kay daghan na sa mga igala ang nausab ang huna-huna kalabot nining impeachment. Alas 7:39 na may gala. Muna gina atong sa gikaingon ko pa. Og ako ay ridon. Ayaw sag pakumbiyansa diha. Kay basig taman ra ka 53. Di ba? Samtang wa pa na. Mga gala. Muna ginaingon in English pa ba nga? We will cross the bridge when we get there. No? Ganao na to, makatabok ba ta? Oh, ana na siya mga kaigsunan. Ayaw siyang ihapa ang itlog o ang piso kung wapa na musa. Ayaw ba kampante niya Koki kay basin nyo niyag mabaliktad. No? Basin nyo niyag mabali mga kaigsunan kay puryabuyag. No? Grabe na ba yung binirahay? Wabayagin mo tiorok ang rating mga igala ni Sara sa tinuod lang. No? Si Trillanes gi-interview, matod pa ni Trillanes nga ang tumong daw di ay. Kaya gipangutana man siya nga, putana siya ba sa interview, mga katropa nga, nganong si Sara man, nga di may daghang kawat, nga naitabo sa Pilipinas. Nga, in fact, mas dako pa. Kabalo kaon sa mga igalay sulti sa hanggaw. Matol pang Trillanes, ang katong sa kawat, mga igalad, kinatibukan ako nung katong sa blood control. O daghan ko nung gabahin ato, basig apil siya. Oh, daghan ko nung gabahin ato. Ang kasara ko na maigala specifically katong amount nga gisgutan nila ay dunung anong dili na ni milyon nga gisgutan kasara bilyon na eh. Sa to pa even ang iya maigalang personal nga ang iyang personal mga igala nga kwarta i-charge na din nagkawat di ay. I mean there could be mga kamalian mga igala sa pagdeklara sa imuhang salen, no? Pwedeng gituyo o wa mga igala, but it does not necessarily follows nga kung namali ka mga igala sa imong declaration sa salen, kinawat na ang imong kwarta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ano, may asawa ko ng tao, no? Nag-practice of profession. And dili magina sila mga igala kabus. Makuan daw sila baka ng kinimanggo do. Yung Australianis nga, malagot daw siya sa kanang ginaingon ni Digong ba nga, pubri ra siya. Rabito na siya mga igala, pero wa nagpasabot nga way kwarta. Kaya ako siya pangutan noon kung ninyo may igala, pobre ra masag ko. But it doesn't necessarily mean, may igala nga wadyog ko'y nahot. Wadyog ko'y kangho mga igala, naasa doy. Bisa ka muna man siguro diya may igsoon, di yun mo mangangkot sa adunahan. Kay we prefer, o mas piliyo na to nga, pobre ta mga kaigsoonan. But it does not necessarily mean nga ang pobre wadyog piso. Hindi kumutuan eh. Gobyerno gani. In fact, ang pobre karon mga igala mo na pinakahayahay kay bayaran ng kurinti, bay. Gana mga nanarbaho ron, sama na ko, ninyong naminaw ron. Sulugoon, ratas kabus, ani. Okay lang unta to, Noel Lises, o nagpapili ta isip officials gobyerno. Kay bahalag mahurot atong sweldo, ihatag nato na stao total sila may gasweldo ila man na. Pero og pareha nato ani may gala mga private employee. Unya kaltasan may gala pambayad sa ilang kurente. Yung kita gani mismo mga higala magkahalos magkaputol-putol pa. Kawawa naman tayo. No? Kato mga members for peace mga higala, pagsipya itong bayad ato. Ibalik naman ito nilang sumpay mga higala ng ilang gagiputol diya. No, di man sad na ingon nga, kung anon yun, kanang i-disqualify nang di na makurintihan. Di na mga higala mabutang linyas kurinti. Nabalik ng trilyanes. Matod pa ng trilyanes ba nga, ito yun doon nila mga higala ni Kang Sara, gumikan kay. Para kuno ka itong mga, nasa term ato eh, mild ba to? Nga mga Duterte supporters, o moderate, makabig ang numero. Mabalin ba? No? Dili na mo suporta kang Sara, gumikan namin yung mga ilang mga pasangil. Kato mga hardcore kuno nga mga Duterte supporters, awat na gudaw siya mahimo ato. At least kaya ang kuniya may gala, no? Nga bisag kung saon niya, bisang pag magsutana siya. Wagay mo to o nga tinarong ng iya mga igalang binuhat. O ka ng iyang hinimuan baga kaigsuunan. No, wagay mo to o nan. Balikan na to mga katropa ang ingon ni Ridon nga kaya nila ang 106. Well, dili man kumuingon nga dili, nga di kaya.
5: Pinawa!
0: Pero di siya kumaigala mo ingon nga automatic makuha yun. Kay basin ba og maulawa sa sila may galag taman na sila 80. So, dako kayo nilang pangagho. Dako kayo nilang panghupaw mga igsoon og di nakasubida. No? Kay, ano gini mo makita ron? No? Ano gini mo makita? Kung tinuod mga igala gaway padangog ning impeachment? Diyan na ito ni makita mga katropa. No, diyan na ito ni makita kung unsa kaligo na nga ito mga magbabalaod. Kay ba o manggid mo bisag uyanong tao may igala may patanaon nga ang isyo gibutang kang Sara Duterte may igala hinimo?
6: Bullseye! Bullseye!
0: No? Hinimo kayo mga kaigsuunan. Kaklaro anang madriaga mo to o mo anang madriaga? Nga kredibilidad questionable kayo. Karon, ma napato ilan na tong gitahe-tahe eh. Pati na tong kining pagbisita ko no, may gala ni Bibi Sara kang Tibes. Tingog na sa si Digamo. Si Janice Digamo.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sa may kalambigitan ko no, anabi. No, sa may kalambigitan, anabi.
6: Bullseye!
0: Ilan ang i-connect na po doon kamatayo ni Digamo, may gala nga to sa mga Duterte. Masikulangan pa mo. I-appel na lang nyo ng kang Magellan, Galapulapo o kang Limahong. Pwede man. I-usan na lang nyo natin, ipasangil na nyo sa vice presidente. Kanang biingon nila mga igala nga billion of transaction. No, billion transaction mga igala diya sa iyang bank account. O sa nasubay sa AMLAC. Nagpasabot ba dayo na nga kinawat? Mga kaigsuunan. Dili man tingali. No? Nya, mutuo kang Trillanes? Kanang mga narrative ni Trillanes mga igala nga gikan pa sa amahan, paingon sa mga anak, yung yun ang birahan mga igsoon. Damay pa yung tao, ubang mga tao nga nagnegosyo lang hilom o disenteng mga pagkatao may igala sama ni Samioy. No? Nga nung ingon mga drug lord na ba di, na ba di ay hukom ang korte nga giila ng tawhana ka drug lord.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nga kasagaran mga amigo ana mga tarong tao sad. Nga karong mga panahon na may gala nasakitan pod. No? Nasakitan sad. No? Og kini mga igala dili ni makita sa ato mga magbabalaod makaingon na gyud tag. Well, kwarta ra gyud ang tanan. Klaro man mga katropa. No? Ako nang andoy ko nga moabot na gyud nag Senado. Gani andam naman mga igala ang kuan ang bis ang ilang iyang kampo. Pero unta ba kada bang sa diha pa lang nga levels kamara ato na ning mapukan kini mga igala ngilad nga politika sa atong nasod. Pamulitika man ning tanan. Sige daw sulay idog manginuting kaya igbaho. Bay, basig makurat ka sa sal-en ni Bongbong. No? Basi bakurat ka magigala sa salin ni Alvarez. Ani kisa ni Romualdez. No? Basi bakurat ka magigala, basi bakurat mi sa imong salin kisa ni si Ridon. Kana bang inuting kaya yung bahos politika ba? No? Basi bakurat ta magigala sa salin ni Luis, no? Kung maghalong katay yun mga igalag, mga kung ano kisay tarungan ng ilahang pamalaka diha. Ambot lang. No? So klaro naman kayo mga katropa. Kag Trillanes, dugay na ng narrative ni Trillanes, sung hits na niya. Panahon pa ng digong. No? Hangtod karon mga igalag, mission yun na ni Trillanes. Di balibaran na gani kang di ka mag-vice presidente. Isa man siya mudawat sa imong naamang kay na, luag mang kag-tornilyo pod. So, kanay mga igsoon, posible ni nga makita sa ato mga magbabalaod. So, ikaw di aridon, ayaw magpakampante. No, kay basin og di mo kaabot og 100. Kay ang uban gamiting-meeting na baya. Na uban gamiting-meeting na mga igsoon, crucial ni nga part, gumikan kay wala na lang impeachment budulot. Yes. Crucial ni siya mga kaigsoonan, gumikan kay wala na lang impeachment nga budot nila. Ngano ni Bip Isara, ngano man, magsugod ni June, di ba ni mahumanda yun? No? Asa man ni mahumanda yun, mga igala? No? Si Untibiros ron, nanawagan ng neutrality. Nanawagan na siya ng political neutrality ko, no? E kay ba, man siya, mga igala, ang iba ng mga senador, nagtanaw, nagsigira yun, mga igala, panagipsip, nagsigira yun, mga igala, lingo-lingo, sa trabaho, mga igsuod, sa Committee on Justice nga maogyoy main actor nga gipa bida pag-ayo, gipa taas pag-ayo, no, ang hisgutanan nga pwede ra man tanang diretsuhag decision kay hagbay ra mang dunay sufficiency in substance, form and ground.
5: Bullseye, bullseye.
0: Dili kay naglatag pa unta, naglatag pag mga ebidensya. Diba? O ganto dito ni naghimo maigala dito sa kuan sa tawag ni ini hearing, no, og dito din naghimong witness si Trillanes, di pwede, og dito din naghimong witness may gala si Madriaga, kumulusot man di day pwede. Di gyud kay diha gyud kuno may gala, ano man ang gusto galagi nila, salida, salida live. Kung ilang gusto may tabo, mga kaigsuunan. So ako ba mga senador karon, politika man yun yung tanan, mga igala, whether we like it or not, ganahan man kang Sara o dili, but this is the reality, mga katropa, dumadaog siya. Karon kung kongresista kasigyag paniid, mga igala, the safer ngayong mong buhaton, ang pinaka-safe ngayong mong buhaton, total wa mas Martin diha. Ang pinaka-shifting ay mong buhaton, bisag di na ka mutingog, di ka mubutar. Or mugno ka. Or mag-abstain ka. Para makuhaan. Pero mo na pinaka-shifting, ano man? Kung gusto ka nga mabuhi pa imong political career. Kay ba mo mga igala, sa akong opinion, ha? We are entitled for our opinion, naasad mo yung opinion, naasay ako, mga igsoon. No? Sa akong tanaw, bisag ma-impeach nila si Sara, mga igsoon, it will never be again, mga igala, of Lenny Robredo, of Rafi Tulpo, o Bam Aquino, or whoever politiko nga padagano nila, mga kaigsunan. Ako ana ha?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna sa akong paglantaw, mga igala. Bisan pa, butang tala, mga igala, maguba nila. No, ang kredibilidad ni Bibi Sara kay manguba ay ba yung Trillanes, ba? Kinood lang? I remember Mayor Jojo Binay. No, nga madasigon kay Miguel, layo pa kay eleksyon ni Paibao nga he will run for presidency, mga katropa. Guba si Binay, oy. Guba, Blue Ribbon Committee ra ni tira na members Blue Ribbon Miguel Trillanes. Halos magsumbagay pa na sila ni Alan Peter Cayetano, bay. Guba si Binay, tinuod lang. Oh, mga building ra to gitira, Miguel. Pero tanaw nimo, ang pamalakad ni Binay wala may wala actually wala may walay politiko ani Pilipinas bay nga makaingong kag hinlo gyud. Naagid na sila yung mga ginagmayng sami, naagid uban mga igala nga tungod sa sistema ba? No? O sa mga tao nga nagpalibot nila. Di gina perpekto. No? Huwag mga gani perpektong pagpadagan, may igala sa usa ka obispo. Sa usa ka pastor. Sa usa ka pare. Masayop mga gani na may igalang Biblia ng kanunay basihan na na. Masayop mga gani na mga kaigsunan. Gani na bang konstitusyon ang gi subay-subay mga igala perting daghan nagbalao dagagag balimtan no? Pero tanaw ni mo tong kambinay bay ayahay bay gyud tinuod ang mga senior citizen nila didto matag birthday na cake na handa no kaya dumdum ka nang kuan kay dumdum ka na mga igalang ilahang political motto sa una o propaganda nga ganito kami sa Makati kaya dumdum ka na gab. Nahimo siyang, kuan ba? Nahimo siyang somewhat example sa Pilipinas o modelo sa Pilipinas. Aside from Davao, and even Davao mga higala, nagkopya sa Makati. Atong katumi itong gigamit nilang video. Katong gigamit nilang CCTV kuno nga sa Agdao, katong Agdao shooting. Nagingon nilang nagsugo sa digo nga magpatay. Nga, katong man itong CCTV, nga gisundog sa Davao, ang pamaagi sa Makati. Nga ingat to ka-clear may igala ang CCTV. Pero ang lahi may kuan ani mga ugnulok mga igala nga mga politiko. Ini Estrillanes, membro gini sa kulungo. Hindi mo kayo gusto na maminaw kulungo, balik ko na, bali ato na lang balihon, ugnulok. Parang yung mga gipangguba niya mga igala, no? Parang litan si Binay. Binay could have been the well, di man tama yung nga best, but could have been a good president for the Philippines. No? Well, si Digong Maynay ko na to, okay na. Pero, wala. Giguba na pag-ayaw mga igala na stress Binay. So, nagtuo siguro sila, kaya kung baguba nila si Sara mga igsoon, naanila yung makabinipisyo dili, oy. Ang may tabuan na mga igala, mas musamot o kasuko ang tao. Bisan pag si Kitty Duterte mudagan di may gala. Ano mo yung sila nga, ingana na bagyo di ay kabugo ang mga Pilipino? Dili man, no? Ingana lang sila ka sentimental o matinud-anon. Lisod po, o si Sandro may butaran. Magkagubot pa no ang Pilipinas. Oh. Lisod po, o si Lisa may butaran. Kaya doon naman to'y taga-asya ganito, taga-inyo man to, Sibo. Kalimot ako ato. Si pangana tong, si Lisa kung gusto niya mabima presidente. Waka kuyape.
7: Waka kuyape.
0: Sa kadagang pwedeng mapresidente, katubang budlat may galag mata. Ay, nako. Alas 7:56 na may galandag na sa bundag. So, posible pa nga mausab ang numero. Well, ako, di ma, okay man na umudaga na gito sa Senado aron nga magkitang katag, pero napa may isa kaagianan, makita na ito ni Dere. Be, pakitang gilas ko naman mga congressman, be. Uy, si Manong Rolando Morgades Precioso. Shout out di amigo, shout out ng mga kaliwatan ko di at Loreto, do di at La Paz, Agusan del Sur. Basta-basta ni akong amigo. O, si Rolando Morgades Precioso. O, si Manong. Udag ni mo diya, Manong. John Robert Tisado, Divine Grace Espartero, Maing Bundag from Braulio Duhali. Good morning! Greet daw ni ayang partner, nga si ayang lulo, nga si Romeo Nieves, loyal supporter. Nanaday ko yung loyal supporter, ano? Hindi, tinuod na. Kung mapimpit sila si Sara, bay, pananglitan, di nakadagan, bisang pag ako'y ingnon, may bisang pag ako'y mo represent ni Sara, mudaog tingali ko. No? Tadyot lang, may gala ka 757 na dawat sa tagbalita. Balikan na natin na karoon doon, bay. Kaya, LGU Mawab, gipakusgan ang serbisyong medikal, laboratory o diagnostic examination. Libre na! Uy, sana all kaayo. At ang share on yung bleto, detalye sa balita. Ato ni Baygal ang hatag kabagtagad ka tropa mo sa balita ka tropang Larsanyol. Live report.
7: Gipakusgan karon sa lokal nga pagamahanan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro ang ilang serbisyong medikal ngadto sa mga lumulupyo sa lungsod. Nunot sa mga katuyuan, gipaybalo sa LG Mawab na karong Mayo 5, 2026, adlaw nga Martes, alas 7, entak sa buntag. Opisyal nga ilunsad ang free laboratory o diagnostic examination sulod sa pasilidad sa Mawab Municipal Super Health Center. Tumalapang nga nasangpit nga serbisyo na tinguha nga ipaduol nga ito sa katawan ang mas sayon o libre aron na dili na mabiyahe ang sa kasikbit nga mga lugar ang katawan alang sa importanteng mga laboratory test. Ubos sa mga programa, libre ang mga serbisyo musunod sa manalamang sa complete blood count with platelet count, urinalysis, fecalysis, fasting blood sugar, lipid profile, creatinine, sputum examination o daghan panguban. Giyawag usap sa LG Mawab ang Mawabenios nga paimuslan ang nasangpit ng mga serbisyo alang sa masinsog nga komunidad. Samtang sa Picas Bayan, Katropang Arnel, ito ang lokasyon karon diri sa may crossing na Corbada Magdum sa Dakbayan Stagom. Kininasangpit nga crossing Katropang Arnel nga sa nakalabay ng mga katuigan nga wala pa'y traffic lights. Daghan kaayo ang mga nataala nga mga misimplang diriya, mga nadisgrasya. Pero Uriya Buyag, Katropang Arnel, sukad nga doon na traffic lights diriya, wala na gid kaayo tayo mga nasinati nga mga aksidente diriya. Ganito nakalabay nga mga katuigan nga wala pa'y traffic lights, naghalos taga-adlaw, gabi'y diriya, nag-standby ang ato ang mga personal sa CDRRMO tungod kay daghan gid ang mga manisgrasya diriya. Pero karon Katropang Arnel, ang mga personal na lamang sa TMU nga nagatimon diri o galing dunay mga aksidente nga mahitabo Katropang Arnel ang naka-deploy karon diri. O gan ini mga orasa daloy sa dagan statistiko hanay og luwas wa atay mga sinati nga mga disgrasya nining adlaw karon nga Lunes mga katropa.
0: All right.
7: Ikan diri sa gawas alas niko sa Pilipino para sa Pilipinas sa tropang Larsanyol.
0: Live report. Then salamat Katropang Laro kining balita dot kaninyo may gala sa Santon Plus Gold. Agas kini maigalang makahatag rinyo og healthy nga body og stronger nga immunity. Timbaya sa ta no si Sprout Sidley. Good morning idol from Javier Leyte.
8: Good morning.
0: Ingon bus og nulok pogs nga oy. Ano og nulok naman eh. Dol bisan unsaon nilag paning kamot dol. Apiki paslisod kay walay papaingnan ilang pa mga og nulok nga pamaagi dol. Salamat from Manukan na Sambuanga del Norte, always watching sa imong program. Salamat Bullseye. Oh. Kita Bullseye, may igala katong ilang trabaho, may igala sa Committee on Justice, bullshit. Oh. Kinahanglan may igala, unsa may rason nga nung nai Bullseye? Para mutira sa mga bullshit. Muna yung trabaho na to. Ego si Richard Haigtin, idol, fabricated evidence will not stand on the court of law unless otherwise it's political move. Shout out ko sa ako wife Lichelle og anak nga si Lucky Boy. Dako mo na itong dakong panghinaot yun mga igala. Nga dili magsilbi ng mga anisod mang ginawa mga igala, it will not stand kaya ng mga fabricated evidence, may. Kung nailay maing mo diskuti, ana, at amandam lang katrilyanis niya. Nga nung ipa-open ni mo sa'yo tong SM Lanang, tabaghaka ka. Nga, 2012 pa man ito ni Abling, nga nung gihimo ni mong 2011. Ugnulok kang dako. Drug peddler, the Duck Pants, Kapalong Police, sa Kapalong Police, inagis by bus operation. Atong Sharon Gobletong detalyes balita. Katroba mo sa balita, katrobang Bong Alcapri sa report.
3: Live report. XFM. Flash report.
9: Ganapan sa kapulisan sa Kapalong ang sa Fred Neville Drug Doctor Update sa ikaduhang adlaw sa Mayo. Ilig 2025 na ito kinisigilusan ng bypass operasyon sa may barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon ipahigayong sa mga operatiba sa Kapalong at Municipal Police Station o banosab sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSD Kapalong Cluster o banosab sa 3rd Kapagdumala ni Police Major Brian Patalinghog at Kipo Police. Gani aga suspect na rinan kinis pangalan ng usap sa alias po natakpan kini o ga nakuhaan kini sa ginadilig droga motos na posisyon kini nisgutan usap na responsable na nalakin sa listahan sa ato ga pidi niya. Inungdan nga kinis na gimanmanan sa atong kapulisan o dito inasin nga ipalitan o gadroga minugdan nga rin ang resulta nini positibo, minugdan ilapin yung putatan. Nakuha usap ang buyback money na gagamit yung kumbaga operatiba.